Hallelujah.

Sawona wemfoka tusini.

0: kunandi wena yethu nami.
1: Hi Lift.
2: Nama ngatola ka bagete.
1: Ka uvela.
2: Ke tsara sa ho. Ke re tsama jile.
1: A doa badiwa.
2: Ka thola ka mamela ka ho pula ho le ka sa dia di concert e.
1: He, wa ri ho pula tsona.
2: Ke ka ka ke re ke re. Ke re ka mo ka mo lo ke ba e mo a sa kona ga ha ga tsola mpi. Kore jang khotisa ka nna ka phetla ka phetla ka hopola ka di hopola ka ofela gona hala motho lo tsamela di kolong bona di holo bona e hoetsa la ba simola le ke di concert di a otla bo simola ofela
1: he ba
2: he kore ke so bona nthe pe buka yo ke tsetse jona ene mola di kwetsi wa tsaba gona le fufuke le ngata.
1: Oh.
2: Eh mola di mwetsi ke ra ka nga khalla ka se mo se se ke hle ona le fupukele ngata ma bona bila le tshe tshe ra ka nete ka matla tshe ra ona le fupukele ngata tshene ke ya ka le gete ze buka le ya matla le tshe wa ke se bona mola di mwetsi ke ra ka ba nga khalla ka nete bana ba ha mola le bona ba nna ka tshuko ka kwana
1: eh
2: ana na le fupukele ngata hala mare ya ba ba le bona go segate ba ke ba nka wala hlela kwa rona.
1: Ba do bao. Ba na na go di ndoki tsa bona fela. Ai ai ai. Ba bona ndo ai, ba inga ba la jolo. Ah, bo ndela ga ne le moile le bo. Ai, kwa ba isitse kwa la.
2: Ba le tsaba mo bo shoko ba era go ha. Ke mo nana tsela ke a tsetsa ke forma. Ho sona le tsetsa ke le ba ka phama ka hlaela ka mona ka mona ntse ke bolokile. Ka se di le tharo fela.
1: Wa nta o sa tena di ba to ba ba di tsitse ka ndo tsitsa ka.
2: Ka tsitsi. Ke ka ka lorana go go ntse ke bona go ntse di ya mela se ke kopala le mo kae kae. Ke tedi se tedi ni se ke fona ba se ke nya e mo tse kwa na mo na jwa le mo na.
1: Ke pa ya ya ga bua le ba tang go le nya ha wena go tla jwa le ba.
2: Ke le lo ga bitse ba se ke ra etsa ma mo na e tsala e tedi ba e batla ke ba na ba tsana ba se.
1: Ba ntinyetsa ba na ba ba.
2: Ka tedi.
1: Ai ai ai.
2: Ai ba re ka le tiki ke thabo ka le tiki mo prise ke tse ana bo bo botle bana go ene fitile ka ba ka di hopola ka ke gele me go go mona bo bo ka motseng ka ba ke gele la le tswana tsa ka motseng
1: ei ei ei si le re re tsa bona ba
2: ei ya ta a e ka di tse ke di tso jare tse ke la le tso ba re
1: ta de
2: ya le bua ka se
1: ta dwa madiba ei ta be nyen le se botwana ile shumela metsoro bo metsotso ka morao ra bo bidi. I'm going to put it
0: on the floor.

Oh, young man, listen.

0: Hi, Letho.
1: Ka lerato le ka magetha.
0: Ka o fela.
1: Setšhabana sa kgomo. Ke a bona o hloetse megogong kwana. Ya, mane mo gantsha ka nku ke a ntle.
0: O kwa ntse o thono o na le ntho o tweng ke nkuke.
1: Okay.
0: O se gore wa itse.
1: Ba buti ba re ba binya mo na a de me khong ba mo go tla ye ta ba ta di binye o di ba ke gi ni ha ba ta di binye o di ba ke gi o go ba ri i she ba ba ba go khong ba ya ga ka pina ena e lo etse ena go be le a timang le bong a se di le nka makwenyana ge kisa di le ile ka mogo ya makwenyana. Ba se ba gerile monyana ke a phuthang tšhelete.
0: Nde monate ya teng o ne o se na le nyewe mono.
1: Ee, mo se na le ntho tse ngata-ngata tse di a
0: felaela baka o lelekisa ba ba o diketsa kwana
1: o ba ithebeletsa ka wena ona tsena kore o ka ba nnagana o ne o ntse o etsa
0: bophelo ne bo sa le monate mathaka
1: a sa bone bo sa le monate tate batho ba gobala ba botse monyako
0: ebona
1: tsena nakong ena ya kotulo o fumana sesiu se dula ka ntle le bomi
0: o ka e beya ona jale
1: bo le mokomo wa gagwe a kere ka nako o kapa batho ba bane ba le boi fumana lethopo le na le phuntse tlomola le nto wa gagwe ena mokomo ona o dia ka ntle ka kwa
0: ola tsere tsa masego mona tsa mego
1: komo dilang ka nne ola jelao ka beya matsogo a tsa khala go a tshaine ene le matla na o tsana o tshauwa ka lo ka rona tshi
0: e ntsona le bantse ba tle ya ole makwelo ya hola mahana jena o se batla ho la di ho batla ho phamelitse batho jena ka bakala ho tshelete ha holo o feta o sebetsa ka
1: mahana hai he se kwa le ke bona ge se jena ka lekeke ya o kena mo of manoge ke me kotla ka tsena ke me kotla hona le bali hona le sesiu hona le mokomo na bo ntate ba mine ne ga fongwa fumana ho tletse fela ke pone mono ne ngo sele dinawa ai uno go wa mpe mo hele ka bona ke na ke go bona ona ke masimo a ga etsa ditsa
0: ke lo na ke re
1: ha ho bona ka nala mo saga ta ja ba le ha ba se thabela tshele te ke nang ka na go eo e etlo fela ha qeta ile le ha o sa tsoba na ile ka mogating
0: o ba bona na ba o tleile jwa batho ba ile mba rekisa
1: gore o ntse o bona taba ye
0: e tlang ka tsela yana na sa ile bella ai le lekisa ya ka go mo buona ntse sa feel bona o
1: aji
0: bana ba mara bana ke tsimi zwe na so tletse masimo fela mona o so tletse matlo fela tsimi yeso tsala le yona
1: ye le le patches tsena ho so kwetse.

Jingle bells and those things with ears in the new.

0: Eilid.
1: Hello?
0: Ndade.
1: Ndadi.
0: Hey, ako duze.
1: Ya ndadi. Ndadi ane nga thaba tseka.
0: Hey, a ke mo tsebe tswala pele ke ndate mang o itswa.
1: Eh, wa ke aba wa ke site. Pero no mo go tsene ndate nana le tsika tsona. Ha ke sa di fumana.
0: Ano etsalang? Ndade. Ho no etsalang?
1: O na fana ka koloi ya nteng ga jefe.
0: Andate, ke bona ka o lahlehile. O letseditse radio mona. Ne ke re ka ba mohlomong ho na le... Hoho mona, jwale. O lahlehile jwa. O na sa fana ka koloi ya nteng.

0: Hey, beh. Eilid.
1: Kala ka tla ka maghet.
0: Ka ofela.
1: Ke tsara na sa go ma ka ke nye jang pitit.
0: Ke botsa wena.
1: Ai le ka tsewa bona ai tere se lo ntirisa ai ka moru. Kale. Ha. E ba nkwetse ntho ya nkukampe. Ntse ke na le wena hantle mo. Awe lwena ka hazulu ka kwa.
0: Ah. Ah, ah. Ah, ah. Ke maketse na ula o dia o bane.
1: Ah. Aye, ne ba ndo na lela o. Ai.
0: Sala pele ka tse dimpele ko dia.
1: Oh, raro.
0: Eh.
1: Mengi na lwena le tatwa ba di ba mo.
0: Kanti. No ba tlo ba le mang ya le.
1: Wa ya kukwena ke ha o nkisa kae?
0: Ah, gwana sa tla ikisa mo no.
1: Ah.
0: Ha se mo tle mo hiswa. Ba le mo ikisa.
1: Na ona mo giantse ke le temple o mo.
0: Eh.
1: Eh. Wale. Ka mola ka ha zulu.
0: Ke le bo di ba ka mo no ga.
1: Ha ke ja go tla. Ore lwena ke rena ka hazulu ka mona
0: o sula ka hazulu hape
1: ah ke ne khatatsa hona le Harry Smith hape
0: ya le ke
1: bona ba bang ke bona ba Harry Smith bona ba
0: ha go mo shebe ka wena ka mo
1: ke mo ngwala nne na e
0: ha ke bone Harry Smith ka mona ke bona fela lady botala ba lady fela nna mona ke bone bo heri mona jale wena o mpata
1: nna ke ke tsa heri se metsi kwa
0: ei ra e wena ya bo bo heri ya ke re ke ba nna ke wena
1: mo le ya ba o ra lo se go di sai ke re mi fu de lena hats e ka bona ke mo tsela ke le mo
0: ha o mpotsa bo lady ke tla o jwetsa ha o mpotsa bo heri
1: oh
0: e
1: A bona re le tile ka gato ka magete.
0: Ke taba ne dino.
1: Hey. Ho re tile he ke ntse ke le sibuye sa maika go.
0: Ya o khutle mo kekilisi. Ho itsahala moo.

0: eyelid.
1: Kao fela.
2: Echa wana sako. Kutulani tena David zawe.
1: Kia fela na fela wa.
2: Efata lele suli tela haumo suli bali saki.
1: Aki.
2: Wande mwezi wa mwezi kadi atasete tayari yomo suli tato gisi jinsani. Aya salama vita han tayari na mwenye haupisha. Ampara haelu lakani toriwe rijara vita tela ofela kwenye romani. Tele ke nna tsa itela ha ntse go yena ke sa tswa na o hisa la jang kae. Ba ga ne di tshuko pa ho ileta.
1: Le da thojane.
2: Ke le tselo yena nda de tsa magweng ke ma ha su tsho go jang tsa. A ke go ntse ke ntsa.
1: Wena ga nna ba lo jang tsanyana ke le o.
2: Ndate.
1: Wena ga nna ba lo jang tsanyana. Tse yona bana go.
2: A tshel khal ne ke re go nwa ya le fa o tshole go nwa magere tsa tshijane ne ke tsa sa bula tsela ke ne se galo sa ne le sa mo ga go fa ke tsa lo ne mo nngwe di a ya ka ne se mai ja go go ba tswa ka o pele go ba ntse ba ga tsua ka tsala tsa ga ke ne ya tsama ka ri ye tsoma na to go tsena ditse tsama be
1: a ke le bo we

hobane tjhelete tsa hae di feletse ho nna. O ne ntsa nkisa dibaesekopo, dipating le diholong. Ke moo tjhelete tsa hae di ile tsa fella teng. Jwale ke bao ba nkopanetse ba le babedi.

0: Ndiyamele ndi utlagopa.
1: Ailetwe.
2: Ka legato le ka makgethe.
1: Kaofela.
2: Ke thabana sa kgomo. Ke nna sa gaetsane wa ka thabatseka ka mona ntate. O tsebe ha ke tsamaya ke phopholetse.
1: Ah.
2: Ha ke tsebe le gona ke bua le ntate mang.
1: Ga ona taba, tswela pele.
2: Fela jale ke sebokwa ke re wee, wee, ka fela ka matlung.
1: Lebelaelwa ke eng ka matlung?
2: A ka nnethosa o ko gore na bo ntate le bomme ba ntsha ba reng ba maletsa thojane ke yona ntho ya re bolaelang ka matlung.
1: Oh.
2: Ee, a ntate a se tlala, a se tlhobolo.
1: Oh, ga se seboko masimong.
2: Ntate ba ke ntate tswa mazenye ke bua le ena ka poki.
1: O botsa yena.
2: We, ntate tswa mazenye, we, ntate, we, we, ke mpele ke na molele se, we.
1: Le be se le titintse ka moo ndutse o tsa gona ka moo. O tsa la.
2: Se le titintse ba, ntate le ha ba di titinyeile. Ke neng ge o a o tlabe ke ntse fetileng gore we e bana be senye be o shotheile kae.
1: Ai, lona e kaga lebatla ga shabang le lona fela ka moo.
2: A tshe le tla shabana le gona fela ga bantata tsa majo o tsitsinya tsa gona fela. A kempe le shabane le gona. Ke sa le tsane mara ke tsoga na di mela ka o sekene o ba ha na le ntse ka ba ka ikwa. Ke
1: tla lo ntate
2: tsa majeng tsa tsamamela
1: ke a lebo ntate. Ha ke lebo. Ralo, ralo, ralo.
2: Eh, so sa go phela. Se tsala le se ma se go buta. Ke
1: phela mahaeng a matsu ntate. Eh, ke taba nete no.
2: Ha ke go phela mahaeng a matsu ha ona taba ke a lebo ntate.
1: Mai nga maswa ke go dipela badi mo ka boba highlight
3: ka nna tola ka magete
1: ka ofela
3: se tshabela sa khomo a fatala ne le sho ha le tshona rona
0: o bua ka mafahla
1: o bua ka mafahla

0: makgetwe
1: ke ga tore ka makgetwe
0: ka ofela
1: a tsona sa khou ta tete tsa mazwi dumela ta tete tsa mazwi wa ni
0: dumela
1: a a o phetse hantle ja ukwa
0: ka pele wena tla ba
1: a ka nete ke phetse hantle ka jeno a nnete le ba ntse ba kuka ba bea ka jeno a ka nete ha ya kuka ya mpea ntlo ka ha motlwelo ka mo re ntse mo kuka e mo bea mo go ntse sa manya me la ganyane le ditsela ka ke nna ka tlo le mo ka mo ka tshimela ka temo go ma kwae a tshike ma me se tla tse o tse monate le tse se monate ha o sina go sa go kwa rona ke ntate tse tswa majena go botsa yena ka thala tsa ka ka ka tse tswa majena ntse re tshwere hantle se ke ma me se ka se monate sa lady smith black mambazo ha ha ka tse tswa majena go botsa hale ka ba ka hopola go ntse ke na le mokokotela wa tengwa ntse ke ka fete ka tsoka ba ipinela batho bana ba ipinela mo batho tse tsa mazeng o hopotsa hale mo masere top 6 that o go tsoga hantle ntate wa ka a mona a ka ntate mo grima kwa ka jeno ka nnete ke sa fumane ya pula e sa emisitse a o ne ka kgara fela ntse le bua mo ke ne se tsamae se khutle se tsamae se khutle se a le moya ne ke se teng ke pula e emisitse ka ya tla hua le wena magangang le gone o tla fumana le siko go sitwa go kana re mametse fela ka jeno o go

0: ekim uma metse han ka demo ke yo tla ba bana ge le tlhofeng
1: ya ba
0: ya ba bona ha o tsana ho ga ise dimo fetse metsotso
1: oh ibalo
0: eh tsena
1: eh a re ke ga bona na ga tla etsang ka yona metsotso ena e setseng ena
0: eh na e setseng
1: e
0: ke go funanisa rali ke go funanisa tate tsa mavini
1: tamaan lo ska wa la ka metsi
0: ah ke tla tsama hantle ka lekeke ya tla iphaphatha ka matlwana
1: o da magoro ka lagala ah
0: eh nka mpaka tsa magoro ka lagala hey ke a go pa go tsama ka tla e ke ntope ka tla nka mo wa u ka tla kena ka metsi
1: oh metsi yana ka tla nga ntle mo bona
0: mediana hantla ka tlinyana
1: mo ba ka itjamela ka thoko o tsela
0: ha nka itjamela ka thoko fela fela taba go re ke se ke ka thella
1: e uthela lona
0: e ntiti lona e wa ya ke o tla bona o ya le ho le mo ile ngwe ma bopong bo wa thella
1: o ya le o tla me o tsama ma bopong ha e o tla o lobela ka metsing jwa ah ah
0: e o bona
1: a se bio tse ma bopona
0: ke bile a tsapale mabopoane le le le kana la efu a o
1: leitse ke tshwaare ke o bela
0: tsa re wa ukwa ai ai ene re a ke ne ka metsi ke sa se go hona le metsi pela monya kwa mo dirulang ngwana ka sa le monyanyana ha ke tla o kena a re na le ena a kene
1: oh na bona ga ho a kenwa ka mona
0: fela ke le bona ba tatumela ndi a be sa le ba tlantse ba ngwanye tsho ba palla metsi a di le ba tsaba ho lu ba kene
1: eh bona ba go ke ne ile bona ba ne mo sa o kene o sa kene se tsa ka
0: ke ke ke ba kene se
1: eh
0: ha o ga ke tla re ba se ba di
1: ya le o itse ile tsa ding le hlahla ba ngwana ka bona ne ne o so di o le mo ba
0: hey motho ke dai ka a ke fitla masimong a ka kwana wa tsewa ha ke se ke ikotlela batho ya le ba re ba ntuta ba ntisa o etse
1: e ba ai lwe na o yente phila lwe
0: e ba ga a di o na tla etsa wa ngwana o ba di le o bone wena o kena ka metsi
1: e
0: fela ba ka na go mo manyetsa wa na metsi a mehla e a sa ke re tsama le nge ne ke fa ka le nge tsa ke zwe ntsa ba ya go go ha ga ka bona ka tsa tsheli
1: ha ke le bowe
0: ka ba ka go son tsoga e thiba ai ke le mo ni pa lo
1: ye re za bo mo se o kile
0: ile
1: ke a ga poleti alet ana mo dumo
2: ka tolo ka makhat
1: ka fela
2: ke sa bana sa go
1: ma ke gwe ke nanga nako e ka pakeng ma tlhwana
2: ha ji ha ji a bona
1: ha ona wa no ha ona mo ba manang dimo
2: e ya tsama ya ma
1: ke bo isba khale fela ba ke nanga nako e
2: a ke re go le dikolwa re sokwalo tla le
1: ha
2: motho o se ka go nore be o ka ga motho ha sa se tsa tla nna ga go nthudiya
1: ila e bile bana le mabaka a mbi ba
2: eh ba ba re ya
1: ha ya le ha ke se tsa handle jena o ga le o bane
2: ka le ba ka la
1: ba di ba ba bangata mona hela wena ngwana a tuwe
2: e ka ntsho
1: ano sha bana le ba iti wa se mo fa pala lu ithuta mo ha e he ba iti ba ba te mona
2: e
1: he ba o o
2: ya ke ska ga motho a sa tsanda na go go go ba ba be be
1: ha ha bana bana le mabaka a mpe bana mm
2: ke ka ha jo re ba sa tsitse ba sentse ba ikhopha a ke na botai tsa re tsana re
1: go no ga zwa tlane
2: ba na go nge e thata ga na go nge kotsi ba tlhamotse go go tlwa ka rona ka batho bana ba ke tse pedi ga re ntse tse tsala.

0: lelapa le go na ilang la gagwe fitlha olana kao bana ba sekete le makgolo a go bong ba fitlha ka dinthwanantshwana ke a nagana
1: eeaelemotselesome gobane lemotse lesome go tloa mo o leng yona teng ba ka pela gao nna ntho e fapaneng lemotse lesome ko tsheo shebe ka moga lemotse lesome ka moga lemotse lesome ka moga lemotse lesome le ke mo go na le ntho tsena tsa bona tsena tse ba di etsang mo ga ka moga lemotse lesome ba gotlisa tlhoboso ba sa ba e bitsa ntho nngwe fela bano ba tlang ga ba sa tse ba gone le tlhoboso ntho eno ba sare ke engengengeng ga o seo mojotsa ntho e nang ge wena gale le teng kwana ile ba teng bona batsa le ntho e ntšha sebile e bitswa
0: engengengjale
1: ka moga lemotse lesome fela o shebe go na le bano ba ntse ba gae bana bana e kgona le gona
0: o bona gona go thweng ke terminologyyaaaga
1: sa bua ka e tlisa tse monate tlisa tse botlhoko
0: empa he a re nne re tlhokomedisaneng morago tsena wa bona gore diretlo di boele di a khutla o kwetedi boa khutla ga re tlhokomedisaneng kao fela e seng bana ba gona fela go na le ntho ena gore o tla utlwa motho a o letsetsa o bo utlweke kare
1: kwa motse
0: ke nna ee
1: ena o tlaea ke utlwe gore a ke eng gone o ka sootlwaneng
0: ke koletsetsa gore re tlo kopana mona o tla mofumana ke eme mona pelang e ngwe pela temo ngwe a te ke ga ke onkile
1: ka o tshoa
0: kore ka o tsho jalo ga re tlhokomele ntleng re netefatseng gore fela o letsetswa ke nkgolo ka sotlane kapa ke ntetsetse tsa majweng na le dintho tse ngata tse sentse di etsagale
1: ke a utlwa utlwa eno
0: eteng
1: go ntse e tlalemane ntse e tlalemane ntse e tlalemanehelahela o na le ntho
0: ona
1: le ntho eteng
0: a nnete kore e tse ga re sa tseba
1: motho eno o tla ba sana le ntho ngwe lengwe ya gago monao ntho eitsengeitseng eitsengmo eno o tseba gantle ga the ke a kgona a se ena e bane
0: kapentenne ga ke re ke nnete fela ke batla gore ke re ke nnete mofuta o ne o matlho a ne a jena wa bona a ne a jena ga ke go wa bona
1: ga ke thotse yo tseo ga ke batlo e paka
0: bana bamaae
1: ke utlwana gore
0: a makana o tla nana ga a bona ntho tsa bona bana ke batho ba botlhale gagolo kore ke batho ba naganang gagolo bao le mobu ba ka re fang ona ga o ja ge sa tsebore motho ke ja mobu kore ke batho ba naganang ka thata-thata gona tsena ke shebile ka nnete pelo ena ka kare gore ke kenye monwana go na le dinthonyana tse ka ke tlhare ke ding ka kore ke dibitse dijwa lotho ke dinotlos o di bona ga etatlepetsa moje e le ke ka bona ga ntse ke sheba mona lefatlhego ntho o mona go na le mosadi wa moamerika a reng re seke ne ra sela ntho tsena gagolo re seke ra fa bana ntho tsena ra jesa bana ntho tsena na ka tse bana ke di kanka e le ntho tseno tsa lona tsa difanse tsa difatlhego tsa dintho jalo gana sesebengwe e bitsang lefatlha o butla yana ntho eno ka nana gore ke ntho tseno tsa ntho tseno hei maobane a sekereke go se o tlhaga mo tsona ntho tseno megodtswane e setswe gantle e setswe a e tswa phofo ya kopangwa le mahe kgwetsa tsona dinontlolo tseno tsa lona intetepetsano sengwe ka nnete re tla keteletse re jele ntho tse e tla etsa gore re fokotsegebeng batho bana ba matlho a bopatikutlho phela bona.

0: kannete. Ae. A re ke re tlhaotseng go ja dinthonyanayana tse monatenyana tse ngatanyana tsena tse
1: fitlhi gore di monate
0: ke re agela ka mona ka leswafong o natebetsamae tlha betsetsa go monate ntho anate o ntse jane godutswa kapa ikamoelaeee ga o sana ntho e sa jeweng a tsare kana ga ikamoela ga e rile nna ga re nyala seare je batho ba tswa pose ba eja gore fela ba e hweletse moyeng mona gore ntho e monate a kalo ana ka mona ka bo messegea wa gopola ba ile ba eja nyala sebaka e tsamayg pele a kalo ele na o sana le ntho re ke keng ka ese ba di bona ntho seo tsa kgona tse ka morago gao se ka ke mang a ntseng a feta pela
1: a ba ile masiu a sele
0: o a sekanetsa se nne ra fambana ntho tsena tse ka nna ba ke boeletsi oo gore na ba tlo gola ba jele ntho tseno aaaaaeeaeng ke ntse ke na le wena motoang tsanaka yone fa ya gore motho a tla se ka nna re nna ke setisitse ke wena ke ntshetisa go fitlha pela gago ka nako jalo jalo ke nna ena ke teng ila ka thaba morago mane mminong ona hei la bana ba sa rekise ba sa reki fela he wa re gopotsa morago
1: ba tla mabenkele a bulwe mona ga ba reki ga ba
0: rekisefela
1: ba itse mabenkele a bulwe gona le ba ga bulelwe moang go e
0: tsalebae re tla bona ga re ntse re ya pejale pula e motlhomong e ba entse gape nna gaofiyantebese kere erekisikere gono kileng date pesamajeng e ba le nako e solosotse masolo a beke ya monate motebang re tla bona ga nako e fitlha gape ngwaneso ke ntse ke dutse ka mmona ke nna mme o na o tsena
1: ee ba o galetse o tsewa utlwa pula ya batalo o bathe ba o galetse gampe
0: banana o bisa ba tlobisa ka
1: monotoaaoela
0: monoto o na wa ka nna ga ba sampe tshotsoaeleboe
1: Hi, Lit.
2: Hello, about to look up my head.
1: Go, fella.
2: It's all in a saho. Kukulu, kulu. Oh. Adip is on my way.
1: Adim Java.
2: Ah. That is tiki tiki yogi, that is kusha rabo, kwa jibarapa soksi. A ntse ke eme gantle ka osisa ka ntse di tshwanela
1: dadi
2: ee kea a se ke ipapalela le majwaja
1: ke tabaneding
2: ee o kile ang bona ntate madibagale wa madibagale godimodimodimodimo tsulong mola ngwangwageditse a ngwangwageditse a le mola
1: ke batle lo mmona a ntse a etsang dutse
2: o yo a dumela gore ke ena a ikgo ke re ke a ngwangwagetsa a ikgo
1: bono itee le lwena
2: ga jere ntatepetswamajeng ke tlabe ntse ke tshwakalela matswapo mo ngwaneso jale ke etsa gore tseetsee tse jwang-jwang di be ditlo tsamaya moo e le nna a tsa qadileng pele a tshekalela bobe moo matswapong moo jalo a utlwa gore le yena ga o go ashewa o tla fumana gore ga go tsela ga go eng ga go eng ga o bone gore na o fitlhile jwang mono sebakeng seno fela a kere o tla bona gore tshepe ga di ene e kgolo o bone ba e fasitse ka go thwe ke kgidi koptara ee ba e fasa ka kgidi koptara ebe ya e leketlisa e fofa ka yona ile o fitlha e beya maano ipotse gona tshepe e moo e fitlhile jwang ga o sena tsela moo go sena letho e ka lekale moo jala a go tla bona a sa e ngwangwagetse gona moo
1: ga santse a e ngwapa-ngwapa monae
2: ga o go ashe wa fumana ke ano bo fumane tse ding a sa fasitse le dibolo gona moo
1: ela
2: man dato a madiba jale banna ga e ka o se o na le dibolo moeng mo
1: banabana
2: bana ba eshebile go bolo e ntle ya ka lekaleile a e beileng mola jale ga e latabiwa mone
1: ga e fitlhela ka mo itlhe o e betse o se ka ga e fitlhela moo
2: tegate ga e ka e tshetse odima letamo la mogale mo ka ntsele a ba ya fitlha ka ntsele e fetile jwang godima metsi mo odima letamo mo ga e kgona botla ke e letile le bona ntse ke e letile le bona ntate petswa majweng ke semasox he ga e kgona ntate wa madiba botla ke eme gantle ngwaneso ke tsamaye ga e sale ke na le wena
1: ga ke nnate ga wa ngwaretsa aelete
3: ka ragato le ka magate
1: ka o fela
3: tsabona sa kgomo adepetsa manyong petse antle
1: ke a phela ntate o phela ka ngwena
3: o phete ntate ga e ka nne nna ke apea ka lenyata ya go tla bose o tolo ka molao motho ya kale ka leke
1: ke le ka kae ga batla ke phomola o ntse o utlwa wana jene ke nnena mo sa batla ke ga hata e hatiwa ka nqele
3: a sale ke ipatang tate ka be ko otwa kampa ma matlhong mona matlho mabedi
1: a aiaiaiaiaiaiaio ba oetsetsa moferee aba matlho aiaiaiaiaia we tsalaga ntle ka bo
3: ai
1: e
3: ka be ka otwa kampa ma matlhong mona a kwale ya mahlo ala mabedi a sale ke ipata
1: ai fitlhile ba oetsetsa pati wena ba oetsetsa ntho e thata goloa ga ke tsena le mo sena o se qala buang se kapa itlhe o tse o tla itulela mo mmetong o mobodi wa tsaya motho elo kwa a ntse a lela ka gore hehe se ka ba mamelela mmete ono motle o mobodi ono ma batho wa batho ono ya ba o se o kakalela
3: monoo
1: tla dula mono o tloa mono ga ko o tsamaya o tla ya tlase ga o tlo ya godimo odimo teng ga o tlo o ya o ya tlase ga o ka mamelela mmete o ea ke bona itlhe o se o kakaletse mmeteng mono ke reya e bobona etsala wa mona mona fela o sa bone go na le baka hantle o ka ga ke le fimo fela lona le di sa mona ntse re le bona rona fela
3: ga le tinda
1: ga tla thola re re tu bo ho lobana ha
3: empa e tla bona
1: o tla nore na go esa le di ya ga o re mo
3: a
1: he wa na
3: yona ha e ye na go yena ha
1: e a tonza ba nka diwane nyana banka ditho
3: nya ke se be di tho
1: o sena letho-letho a kgona e tlhele mong sena o na le mathata a magolong ga o lebale dingwetsi ntate se di fitlha ditshwere ka ntle le ka nqena le ka meno gape-gape wa bone tho tse tharo ba sa bana le tsona wena mpahe hai le mong sena e tlhele nna ke o bona ke sa o bone ka mabono ga latela gona
3: eonkgono ntho ena e buang ena ke bone ako
1: e ne pepesiwe ka ena ntho
3: eoae
1: ne ke ona mo difasa bokumbo
3: kobakaposiakobakesaekoakenela ngwanenya ka e ratang a kanaka
1: ga ba e rate ona bana bana
3: hai ke laka kwa dintho ai kgona aretotamaeng tshega le monate
1: olokile
3: ga ke ntate ntse ke le 2020 ka monta le 2020 ka metorong
1: ga ba bisi olela go bisitse ke ntho ena o e boneseka ga le sheba haolo abana ba jeba olo wa lona o
3: ya tata
1: lo kire jeba o a le hitu
2: tsana ga dilo ga ba khadile re bitsa ma bi
1: ka vela
2: ga ja ora ga o Ndira ya ndate halumari ya usiri wa mku ina mawala wa uchonya na ndate waka. Chiwa ni chika na yu upo, chiwa upo te hape hape yu kane zeki. Yaka buwa manu yu zibiso. Yu kaha magari yaka taburu kwa kaha. Kati tiri, sa zeki, kamu tamu kora zeki sa ndate wakona asila. Iza marwa anu asika mbo nunu. Batu ama chiku, hawa chika ama jane. Bata ma ba se ta mu ga ru wa se ta san bana ba su mona ma si di mona ba se da shi su mona ba ke ha ba sa shi ga ba ba ke ta fu da shi su ta su mona da ona le injection ne yang ga ke shi giran ga su le le tuna ike na ga ota bata ma ga na tla yin 100 3 di bata ma ga ona ta se ta bela mu ne mona ba se te mu mu tu ja ma le di bata ma e kona miliona baro chika mane bo go dikisa mogogo ngaba ga ta go chika sa mogogo mo a tsa mae tsa matla sa swantso tsa atlas ya ga ta go feta atlas ba tsa ba ga swantso mo la ba fitse ona matla go tsa gona tsela e kena ngona motseng ono ha swantso mo go lobulo ga ene mo ga ya ga gona ke go ka ndate tla botsa aba ga ya mo motseng ha sa swantso ha ga go tsala di tsola mo funa ke mang ke house master di mo tlhuri ga ba house master di ka ba no fane di pedi ba tla e go fihla mono ba tla nga mapeng wa lo ka ofela o tsama wa bona mo go se ntike ka mo ntike tla o sa ga teng ba tla nga kolo ba tla tla jwa lo ba fete tsene nga mo khale tsene mafike tsene nga ye tsene lo la bo ba ba ke tao fa dai wala bohulu ba tshe wala bo go mo sekolo ke sena se le bala le bitso la teng sekolo se na ba ba ke tao se feta a ho se feta fela go di mo mane o na le mo fa wa di tini ba se ba tshe ka tong le tsadi ba tsama ga ina se ene spread ba se tama ke ne mane ya mane di ke se ba ba tsosa ga mana ba se ba sa mo go go ba lo tsela ba tsama tla sa class ba se go tshe ka ga nkare ha class a tla ba o fihla mo ha tshwantsho ndate wa kahle ke le wa ndate ha u buluka ga di ga di ga di ti ka la thago mo tlwa de ke tlangwa a buluka ka la thago mo tsetsa tsa le patrol su tsona ha u tsi go na ga di nna go tsha ba di sing se ke tlanne ke di bolele ndate wa kahle
1: da
2: ha ke le wa ndate bizwa mo jo ja le go ja ke wa ndate ga le ma di a useni
1: da ri
2: Nanyi
1: taruwa ka. Mashwa urifela mizoro bilia mizo tsoka mrao rabone. Nzerele tili. Nzerele tili kala rato. Aleka makhete nzerele tili.

0: Hai Letwe.
1: ka lerato le ka makgethe
0: Kaofela.
1: re tšhabana sa le tšhela anda le petsa majweng
0: Ka phela bana phela kwa.
1: a phela ntate ke kopa ha ke qala ka wena mokhuwa ke re bo ntate moholo le bo nkgono le bo ntate le bo ausi le ba kokota le ba ipitikang ke baletaaene a tsebang sephula nkgono Paulina mothogo nkgono masala mofadi nkgono mapato mofadi nkithabo phirinyana ke ratate abuti taelo matlotlo ya e letang le bona ke ntate binela mokana sefena se se tšhatlapa le soto gate woo ke ao file bonti ae sa mazibo
0: dadu
1: tanki ntate
0: a se ile masibu ona e bašwa babedi a metso e mehlano re ya re lebile go rayane ya

0: ba reng ka jeno kapa ho sasa ba ka ya moseng o itseng ba ka dula teng ne ba hwebe ba ruwe athe ha ba tsebe setlahla ho sasane hobane bophelo ba lona keng ke mohodi fela o bonahalang ka motsotswana o se o kae o nto nyamela mona moapostola Jakobo o a re hlokomedisa lengolong la hae hore ha re etsa merero re qala pele ka ho kopa Morena Modimo hobane rona ha re na matla re ke ke ra iketsetsa diqeto hobane bophelo ba rona ha bo aloswa ke rona empa bo alositswe ke Modimo mme ke yena Modimo a nang le morero ka bophelo ba rona a kentse tjena ntate Petswamajeng e feeletse moruti Modimo a kgotso o bolokile o babaletse o phethile mosebetsi wa gago ka makgethe a tla o baballe go a fika diahelong tsa gago o tlo boele gotlhe ka nako e beilweng ke ena Modimo o tlo etsa mosebetsi ona wa thujana tsamaya ka kgotso ntate keng kgone kgotso ke legela phologa tsa utse ke a leboga
1: a ke leboga
0: ke a leboga ntate
1: hi Letho
2: Calcutta le kamakhetha
1: ka fela
2: re he tsapa ma tsa khomo a ke sa ma siu
1: a se le masi
2: me go go nyo se ya lo na ha le ke nye le tse e khomo dimo o ba ne wa tsapa ha ala tate mo dimo ke a go go bela ke phamise bo go ba ha Ubani ene okulu haka kame hamihelo ya hao. Ukuna pana paha ubaho tsepan kame isha. Ndate kaya lebo ha kabo pilo bonzo kari lebo na. Kaya lebo ha kari kasi ha zo she zonzo sa zona tete mtimo. Kaya lebo ha kamo sere si o mata. O phethilweng ke mailaboroko mesong ya tsatsilena la kaji eno ge a o leboga ka motlhobi wa koloi ena ya mailaboroko mesong ya kaji eno e leng tate Petswamajeng a e kgamileng koloi ena ka lerato le ka makgethe go fitlhela mona ge a mo kopela tshireletso le gore o mo ekeletse maatla ntate ya maatla otlhe Kinyehela mesebetsi yohle re tla e phetha tsatsing lena la kajeno hore re tle go keheletse ntate ya maatla ohle hobane boteng ba gago bophelong ba rona bo bohlokwa ntate ke ka gona ka mehla go kopang o mporebe bo faletse botlhoko o bobise sekutho sa meleko e tang e re seogetse o re tsose molota ka o ka ikeletsa tumelo tshepo lerato e segeng matsoko le bo madimabe bo e bang bo ka apege sa gannyame sa pela gatlhela matlantate re a o leboga nela tsotlhe wena go tshepileng tate ya maatla gotlhe mabitsong a magao e leng la ntate lelampha lelamoya o galelelang amen
1: amen
2: Tsela
1: tsho
2: ye he ntse tsoma ke. Agelebo.
1: A sa masiu. A si le masiu.
2: O le kiyile.
1: E le sume fela metsotso re a re lebile hora yane ya bohlano masiu ona a sile. A sile masiu. Me he ga tsapa he ri la ra ile taka la rato. Le makgethe a nang tsa le teng gona mono go tla fitlha mona ge tla bola re kopana gape go le leng la re leta thojane ne re tlo eleta ka lerato le ka makgethe ne re tlo eleta.

0: ya mosaletso.
1: Kebela go dumedise le ho sengwa ka jeno mo sotho wa heso le na neon la re bitsa dihwai le dano le tla ngwena manta ha ho isa la bohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo mme ke o hopotse hla hore ha le la bohlano jena bohlophisi ke ba lekala la heso lekala la tikoloho le mego athi ya o bela lona moyeng ka jeno ke wa hao wa ka mehla matlota masike tsholo ka ha o tseba mo sotho wa heso hore lekala la tikoloho le mego le na le mafapha a mangata ka jeno go tloma mela metebello se gobe yeo yana a tswang lefapheng la mobu le pokello ya metsi ka hare ho lekala lena la tikoloho le mego a hlalosa ka mo ofisi ya habo e sebetsang ka teng ha ke tsamaye ke le mong mosotho wa heso ka mane ka machine ke ntse ke tsamaya le wa mphato ne o mokwaga yana a etsa bonnete ba hore gaso ena e fihla ho wena e otlolohile ho se tshitiso ya letho
2: ke nna Tebello Segobe ke sebetsa lekaleng la Environment and Forestry ka hara Department sa Soil and Conservation section ya Water Harvesting. Ka hara ofisi ena ya Water Harvesting re sebetsana le pokello ya metsi. Haholoholo re bua ka pokello ya metsi e re ya kotulang ho tloha e ka ba metsi ya pula kapa ya ba metsi a tloang mehloding. Metsi ena ra bokelletsa hore e tla re ka nako tse lefatshe le kapa naha ya rona e feisang komello batho ba kgone ho tswela pele ho nosetsa masimong a bona kapo dipolotong tsa bona kapo hohle mo taba ena ya temo e sebetsang teng ho ka nosetsa diphoofolo re ka nosetsa ka bobedi mahaeng dipolotong tsa rona kapo masimong ntho e nngwe le nngwe e tsala ka hara lekala lena la temo hape Basotho ba tsebe hore ka hara lekala lena la Environment and Forestry Department sa Soil and Water Conservation re thusa setjhaba sa rona ka tshebetso eno o ka ba le batho ba bang ba ka batlang ho bokella metsi feleng ha ba tsebana ba qala ka ho etsa jwang jwale tataiso ya rona ke hore ba teane le ofisi ya rona ya environment district ka ho fapana tsena tse leshome re na le ofisi strikeng se le se seng batho ba bangata ba tseba no bitswa ka nesareng jwale o ya ka teng o lo bolela hore o ka lakatsa ho haelwa e ka ba le tamo ka boikopanyo ka potanka ka bomong ka potanka ka bona boikopanyo jwale lekala le kenella ka hore le ka thusana ho motho a hlokang hore a thuse jwalo lekala le thusa ka hore ntho engwe le ngwe e rekwang disamente dipipe di rekuwa ke mmuso empa motho kapo batho ka boikopanya mosebetsi wa bona tlabe le ho batlana le majwe ba collecta majwe lehlabathe ntho engwe le ngwe sa rekwang e hlokahalang ke ya batho e ngwe le ngwe e rekwang e tswa ka lehlakore la mmuso
3: ke kopa o ko ntjetsa rona ha e sa le ntse le potolwa mohlomong ka lefapha le thutsa Basotho ka taba ena ba bokelle metsi le le bone Basotho ba hlokomela ebile ba nketse taba ye hodimo ya hore ba tlameha hore ba bokelle metsi nakong eo metsi a ntseng a fumaneha
2: wa tseba ho na le bana le tsebo e jwalo hore ha metsi a le teng ba bohlale ba bokella ba bang ba bokella ka dibate tsa bona tse ka bang tse kgolo ba bang ba senang tsona e tlile ke sekolo but ha re ya setšhabeng boholo ba nako ho na le ba tsebang kaofela ba tseba ba tlameha ho bokella metsi fela go na le ba tsebang go go na le ba ka fumanang thuso teng moso mona ka gareka lena le ke le sebeletsang go na le ba sa tsebeng jale gangata ga re tsamaile re ile metse mana re ilo sebetsa re hasa evangeli eno e jalo gore go na le moo ba ka ba thelang teng ba tlhokomele gore ga o tle masego fela strikeng se seng se seng se motho a leng go sona re na le ofisi mono wa temela ofisi e jalo o tla fumana thuso
3: o tlile o bua ka mefuta e fapaneng ya go bokella metsi e meng e ka ba ke mekgwa ya matamo e meng ke mekgwa ya ditanka le ditankeng mono go fapane na ke tanka tsa mofuta ofeng ha ke re kene ho ena ya matamo ha ba neneng ke re sehwai kapa dihwai tsa motseng monono tle ke re sehwai se batla letamo le e mong pelenyana mano batla letamo hantlantle le sebetsa bang le ka etsetsa motho yo moleng mo letamo kapo kgothaletso ke gore matamo mohlomong a ka kopanelwa le dihwai ya ba nneng ke matamo a mmalwa ka go sebaka
2: ha re tla tabeng tsa matamo motho ha haele letamo ka bomong letamo le haelwa setšhaba ka boikopanyo principle ya rona kore ga ona motho a onang metsi jwale metsi a tloba mangata boholo ba letamo ga etsa ka boikopanyo haholoholo ntse re shebile gore metsi ke ntho e ka tswang mohloding jwe ka ke tshulo mohlodi ono ha se wa motho kwa batho so le ha re no nka go isa motho ka le mong empa fela letamo le etsetswang o setšhaba sa mose ka

0: ikopanya ba tla sebetsa mmoho e bile ba fuwa tumelo e jwalo ke morena le mokhansela wa mozuno ka bomonteng batho ba betsetswe matamo mme ba ka etsetswa ditanka le mekgwa e meng e seng matamo
1: ga ntse ka le gona tameng eo ya matamo ga na itse ga e baneneng lloetsa letamo ke utlwile gore ditankeng teng e ka nna ba ke taba ya gore lekala le tlo thusa ka samente le tse dingwe jele tabeng e ya letamo teng llo thusa kang lelo etsa batho fela gore le ka etsa matamo mona go lokile gore le ka etsa matamo mona ka fo gore a gola phoso ya ka etsa matla mona mo e leng gore na letamo go bebe fela gore le ga e ba lefitlha ka ga motselege a ye dihwai go tlhokala go letse letamo ba ka iketsetsa letamo leno ka bo bona kapo gantlantle tabeng e ya letamo lona e tlile karolo e tlile leng kang gagolo-gologolo-golo ke efeng
0: matamo ona a ka tla ka mekgwa e mmedi gagolo-golo re ipapisitse le sae sa yone go na le ntho ka reng ke letamo ke le legolo go na le ntho ka nqanthananyana e nyane e saetsweng ka metšhini re ya fela re lo supervisa re ba bontsha ona le ka gaua jwang la tiso ka mora nakong yane se la tshwetshwetha go na leo a na magolo e nka etsa ka boikopanyo a na magolo a tlhoka metšhini jwale ga ke ratse ba se basotho ba bangata ba na le metšhini e ne megolo e mesetlha e tshepang lefatshe jwale ke moo mo re kenang teng re tlo fana ka motšhini ono o mogolo motšhini ona oso ga o tsamaye fela o tla o tshetse petrole e ngate tugo jwale mmuso ke ona o fanang ka motšhini wa yona o fana ka petrole ya yona kapo diesel ya yona o fana ka drivera e tsebang go ganna motšhini ono o jalo jwale bona ba tla fela ba tlo go jwetsa gore ba batla letamo kapo rona ka ba eletsa gore sebaka sena sa lona mokgwa o se bopeileng ka teng motlho mo sepelang masimo kapo ntho e nngwe le nngwe ka tlhokang go nosetswa jwale ga tla re ba eletse gore re kgothaletsa gore etse letamo monana ka baka la bogolo ba teng data le disebediswa tsa rona tsa mmuso tse re tsebang bogolo ba nako kane di ke ntho tse turu tse batho ba ke seng ba kgona go iketsetsa ka bo bona le gona mono ga ba keta go fumana metšhini eno ntse re tswela pele gape re ba supervisa re monitor until tshebetso jalo e fedile
1: ke taba tse ntle ka nnete tsena tse o ntse o bua ka tsona kele ke batla go tseba gona tabeng tsona tse tsa matamo ga le soka ba le kopana le diqholotso motlhomong tsa gore ge a rata matamo empa jale re na le tshaba ya gore motlhomong bana ba ka nna ba wela ka matamong kapo tšhe motlhomong le gona mo pele le a etsa motlhomong le ba fa dithupelo tsa gore na go tlo go sebetsa ga le jwang gore le seke la ba kotsi motlhomong tabeng tsa mofuta o jalo
0: go etsagala ene go kile go etsagala makgatong a mangata matamo a gagwe e le bana ka bobana ba bapalela letamong ba wele ka ga letamo e batho ke letswalo jwa ka motho e molemo ga ngwana ka ware o tlo phenika ebe batho ba phunya letamo empa ga se ntho e bonolo gore e ka thibelwa ntho e bobebe ko go fela rona re bue le batswadi re bue le setšhaba ka kakaretso gore metsi ke ntho kotsi bana ba seke ba bapala le ga o le jwale ntho tseno tse di etsagala fela go na le situation tse o tla fumana gore batho ba batla letamo e ne ba le batla sebakeng se fosaetseng e ka ba sebaka se pela matlo se ka ga metse gagolo ebe ko bone go na le nako e dipula di nang gagolo ntho tse tswang di-storm metse a ba mangata gagolo be a tlala a ba tsholowe jwale ke ntho tse ne tse etsagala le ga e le go ga di etsagalang gate ba di etsagala gona re le ofisi ena ya pokelelo ya metsi ke dintho tse re buang le tsone le setšhaba gangata gore ga re kgetha sebaka sa go etsa letamo re be sedi gagolo gobane e ka ba kotsi as much as go thusa kalokalo ke ntho e ka bang kotsi maphelong a rona le ga bana ntse ba sa bapalele metsi a ka bang mangata gagolo a tswa ebe a senyetsa batho motlho mongwe le bilang ka maphelo
1: e nngwe gape ke nana ke ya gore matamo go tlwisiwa ka sentse e le gore ha entse e tlile a tlo thusa dihwai tse ka bang di a tlaisa ka mokgwa wa go lema gore batle ba tshelela nakong ena ya dikomelelo tse maatla jale na ebe le felelela fela mo matamong go ba check-a ukwisa gore le diphoofolo di ka nna tsa lona gona matamong kapo motlho mongwe e ka ba e tabeng ya diphoofolo go na le ntho e le etsang eo e leng gore mo na le re fela etlhilane re etseditse diphoofolo kore re bokeleleditse diphoofolo metsi motlhomong e leng taba e mona gore e ka ba ya re qobisa gore re fumane gore qholotso e ne e go kopana le yona ka metlha ya gore diphoofolo tsa rona di fula mekgwabo di re senyetsa mekgwabo e be e ka qobega
0: ntle le ditanka le matamo ka mona ka pokelong ya metsi ntse re etsa ntho tse bitswang di-drinking points ka segowa ka sesotho sebaka sena se etseditsweng fela gore diphoofolo di lonwa ke ntho tse re di etsang le yona le yone ntse thusa gore ka nako nngwe letamo ga le gagwe le tsetswa bo embankment le shapewa gantle ga re dumela diphoofolo di lonwa teng ka nako nngwe di a senya one di a gatakela gore tlo fitlha metsing jale re na le ntho tse jalo re na le matamo re na le ditanka ebile re na le tricking points fa bakeng sa pokelelo ya metsi

0: sebakeng seno ya buisana le mafapha a fapakaneng re tlatla re utlwa gore na ke difeng tse e ka bang di tshotlhilwe motlho moletseng di memme gore ebe tabaleng ebe ba ile ba ba le kopano re tlatla re buisana jalo le mmusi wa setereke seno sa Berea ka morago go mono ge nakong ena eo Lesotho le ntseng le tshwara dietsegala tse mmalwa tse tshwayang ketekelo ya dilemo tsena tse masome a tsheletseng naga ena e ipusa mme ditaba tsena di thukola matlhako gore a fapakaneng gore a ke a tlhae mona a bontshe gore na motlho mong dilemo tsena di bolelang ba gopola go etsa jwang le gore na pele bue jwang go ya fitlha go tse dingwe gape tse tlang dilemo mme taba ya setlhaiswa se bitswang mokorotlo seo re tsebang gore mokorotlo ga o bona ruri o tlhaloswa o gokagangwa le setšhaba sena sa Basotho taba eno e reng re lemoile go na le phutheo eno e leng ya tshwarwa e tshwarelwa batlhagisi ba katiba ena re tlatla re utlwe ge gore na lekala lena la toka lekala la molao le toka motlho mongwe ne le sesomeditswe keng kapone le thokgotswe keng gore le qetelele le kopane le mafapha ano go thweng ka katiba e ya mokorotlo e ka e se tla ba le letshwao le ikgethileng ditaba tsone tsotlhe re tlatla re di tlhalosetsa gore na ke ditaba tse e lebeletseng gore di tle di etsagale ka sebopego sefe empa ge re keke ga sia tlalego ya Lebogang Ramotete a ntseng a le mane sebokeng sa mokgatlho wa matšhaba a kopaneng sa bomasome a robedi ya motso mongwe se ntseng se tswela pele mane New York ntlogolo ya mokgatlho re tlatla go utlwa bane tebelelo kore ka jeno motlhomphe tonagolo a tle a fane ka puo ya gae baetapele kapa ditlhogo tsa dinaga le mebuso ga di le sebokeng sena naga ka nngwe e fiwa monyetla wa gore e tle teke puo ya yona mme re a tseba puo e jalo kwano gae e ba re tla e fumana gona sealemoeng sena sa Lesotho go e phatlhalatsa ka nako e motlhomphe tonagolo a tla ba eteka ga lebeletse ge gore re tlatla go utlwa gona ga motetogeng ka ditaba tseo ka jeno le tse e bang di ile tsa etsagala gobane re tla gopola gore motlhomphe tonagolo ga mong moo motlotle letsela boga go tlhogo ya naga ena o teng gona mone New York a ena le diphutheo tse ikgethileng re ile ga utlwa ga motete ntse a re fa ditlaleo tseno ge tlatla go utlwa gore na go ntse go etsagalang letlhakoreng leno le ba le shebile ditaba tse amang le motlotlei ke tsona ditaba tsa rona tsa bosengwa tsa tsela ka jeno mo mamedi ge hatela pele mme ke bontsha gore mookamedi wa sepolesa sa Lesotho advocate Borotho Matsoso o re ke boikarabelelo ba sepolesa go kenyeletsa setšhaba mererong ya sona sena o se buile kopanong ya gae le marena bahwebi baemedi ba megatlo kapo mokgatlho wa makolo ya baeti mahokela le setšhaba sa tiatiraneng ka laboga go bekeng ena sepheo sa kopano ena e ne e le gore advocate Matsoso a lo utlwa dikgolotso tse tobileng megatlhelo ena ya setšhaba le gore na di ka kenyeletswa jwang ditaba tsena meralong ya sepolo sa selemong sa tse tlang sa ditšhelete advocate Matsoso o itse o kgathatseile gagolo gara tse dingwe ke bosodi ba diphoofolo bo bonagalang bojele setsi sebakeng sane sa mosalemane maboteng kapa ga magogwana le dibakeng tse gaufi le metsi ena a re sena ke kgolotso e kgolo mme sepolesa se lokela go eketsa mekgwa ya go lwantsha tlolo ena ya molao a ipiletsa go setšhaba go tswela pele go tshwaya diphoofolo e le gore go tlo go be bobebe gore di tsejwe kapa di fumanwe nako e ka bang di utsuwe mookamedi wa sepolesa o bile a thatiseletsa ka gore tiateneng e gara dibaka tse tlo gokelwa dikhamera molemong wa ditaba tsa tshireletso go utlwa ka botlalo ka ditaba tsa kopano ena ge jalo ka ke seo ke bontshitse gore re tlotla re buisana jalo le mmusi wa setereke seno sa Berea ke monghadi Jonas Mokete ke ene yo re tlang go koka le ena a tle a re fe tse o tlhileng di phuthetsweng ke kopano eno ya bona pele hua jwang ka mora gore e be bala ba tlhagisa ditaba tsena motlho mo ntle le gore mookamedi wa sepolesa o ne a ile mono a santse a ena le ditaba tse o ka bangwe na di le moile na bona e le baai ba setereke sena ke ditaba tse ba di bonang ba gopola gore ba thuswe ka sebopeo sefeng ba tlo sebetsa jwang le lefapha le la tshireletso e leng la sepolesa go bona gore ba tlhola ditaba tse e ka bang di ama ditaba tsa bosodi ba diphoofolo ke o amogele monghadi mokete o sengwa tsatsi la ka jeno ntate e lenaneng la sebopeng mojate mokete
1: ae
0: dumela ntate mmusi wa setereke
1: ela go tsatla mongaka

0: tsona ntate o ne o fupere dintlha di feng?
1: Ka bona dijalo ke dumedise bookamedi ba sealemoya tsena sa eso se segolo sa naga ke o tontumelele ke dumedise beng ba rona ba le e leng setšhaba bamamedi ba manetseng lenaneo le ya le legolo la sebopini o ne pile mme wa ka lebitso la ka ke yona sebokepe mmosi wa setele ke seba sa eso sa bobongwe ebile le moeti ele jalo ka o salositse mme a tshoke bokwathoba tsoso e le mookamedi wa sepolesa sena sa eso sa lesogotho taba ena ke taba e ntsala nako ena kao fela ya gore go bele nako ela motlhomong ka selemo a tlo tlhela setereke kapo ditereke jale ebe o tlo kopana le mekgatlhelo engwe e fapaneng ya setšhaba go tlala ka one mapolesa pele jalo ka ga a kadile ka one a bua le bone le go tlhatlhoba kapo go ithatlhoba gore na tshebetso ya bone e ntse e tsamaya jang le gore na ditlhopho tsa bone e ka ba difeng tse ka thusang gore go a kofisa mosebetsi mme jalo ka go tsebala gore sera sa naga ena ke kraeng mme kapa bosodi bo iphileng maatla ba diphoofolo agolo le ona setereke sena sa eso sa dire ya se e na le mathata a magolo agolo a bosodi ba diphoofolo mme bo eseng e ka ke go etsa go beng ba bone kapa ke moetlo ba sa batle mokgwa go bone jale taba tse jalo di etse gore ga a ile a ba tekelana jale ka shebisang motho o mongwe le mong foo wa ga iso wa sepolesa ebe ka morago ga shebisane le gone jale a ye a sa ntie lefupile na go sone setšhaba jale sona se o bonalang se ya lo sebeke kapo sepolesa ke sepolesa sena sa iso jale ebe o le utlwa go sone gore na sona se re se bona se ntse sepolesa jang sona se ipolesa jang gobale gore ebe go nepaetse kore mapolesa ga a seletse gantle a seletse le sona setšhaba jale se kale pele ka ipolesa e le sone jale taba enana e thusa golo gobale ga ake a ya jalo jale ka gana sebekelala o tloa nkile lefutilenono la megatlhedi di fapaneng ka babadi ba ikemetseng bona bane boso ba salositse ba makolo ya baite e ka ba megatlhelo otse ya setšhaba o kae bang batšha le ba bangwe kao fela jalo ka badi ba meile jalo jale taba enono e thuse gore ga a tloa mong ka lefutileno le a lenkileng ebe go sotlo wa bonolo gore o thetsane ka moetla le sepolesa sa gabo jale le sone setšhaba ka kakaletso gore se bone gore se etsa go nepaetseng kapo re tlhola mathatana a teng ka
0: ga re tle ditabeng tsa go tshwauo ga diphoofolo e le ntlha eo a latlha ipiletsa ka yona gore setšhaba se tswelele pele kapo se gagamalele go bona gore se sebedisa mokgwa ona wa lekala la tsa le ga e bona gore ba tshwaya diphoofolo tsa bone tshebetso eno setrekeng sa berea e ntse e etswa ka sebopeo sefeng o ka reng ka yone
1: ke ka la bobedi fela ga ke ne ke bile ke na le ditlhoo tsa makala ntlentle kgwedi dikgwedi rapoela setrekeng sa eso sa berea ke le mosi wa setereke se a kopana le ditlhoo tsa makala otlheotlhe ya ka gara setereke kena jale ebe re sheba dintlha ka nngwe ka ntlha gore na go ntse o sebetsa jang lekalene seno sebetsa jang kanete jalo ka ga ke tlho kere makala kao fela go kenyeletsa le lona leno la tsa legae mme ba ile ba ba teng jale bona bano ga ba ba bua le ka botebo ka taba ena ya go tshwaga diphoofolo kanete mosebetsi eno o ntse o sebetswa ka katlego haholo le ga go na le mo go nang le dikolotso ma le nane mosala go na le taba eo setšhaba se llang ka ene kanete yagolo fitlhile a se fele o senya e so ka ene taba eno gore diphoofolo jale

0: ya naha le yona ebe ke e fapana, mme ka ao mme ofisi le mekgatlho a o bitswang World Intellectual Property di letsa ikeletsa gore ba ntle katiba ena ya mokorotlo ba tlo itshireletsa. E tlo tshireletswa ka mokgwa wa gore e tlo fuwa letshwao. Letshwao lena ke letshwao la kopanelo, ke letshwao la kgwebo la kopanelo. Ga e ba bamamedi kapa o ka tseba go na le ntho yo o tweng ke trademark, e leng letshwao la kgwebo le e le gore o tlhaloganya thepa kapa setlhaiswa sa mogwebi e mong go ya e mong. Mme jwale re tlotla re etsa gore le katiba enana ya mokorotlo le yona e be le letshwao leno la kgwebo, mo e le gore e tla ba kapa e tla tlhaloganya go katiba tse dingwe tsa mokorotlo. Re tlo efa letshwao lena la kgwebo ka tshebediso ya tshebedisano mmogo le mokgatlho o tla bo o theuwe ga re tloa monana ga re ntse re ya pele, ke e le mokgatlho wa ona batho bana ba etsang dikatiba. Re tlo ba kopanya mmogo, there is going to be what is called a collective organization, e leng gore letshwao lena le tlotla le e ba letshwao le mokgatlho ono.
1: Taba ena motho a ka gana e tlo thusa kae batho bana ba loa ba loela dibakeng tse fapakaneng ka mekgatlho e fapakaneng le go rekisa, ba rekisa dibakeng tse fapakaneng go kenyeletsa le ka ntle go naga, e tlo tlisa phetogo e feng ditabeng tsa botlhe bo e kabang ba sebetsa le go lwa ka tibo e ya mokorotlo?
0: Phetogo e tlo ba teng me ke ya gore e tlo ba tlisa mmogo. Tlola ka o ntse o bolela gore e mong le e mongwe o sebetsa kwana o iketsa ntho tsa gae kwana, re tlo ba tlisa mmogo ka ona mokgatlho ona o tlotlwa go thega. Mme mokgatlho ono o tla botheo ke ona o tlotla o kapa ke ona o tlotla o etsa diqeto tsa gore na gore o be karolo ya letshwao lena. Gopola gore letshwao lena ke letshwao la kgwebo mme ke la kopanelo. Botlhe ba etsang mokorotlo ba tla lakatsa gore ba sebedise letshwao leo, ba tla tlameha gore ba gore ba thepa ya bona mokorotlo ya bona e be ya boleng bo e leng gore mokgatlho o tla be o di begile gore boleng ba yona katiba ya rona ya mokorotlo gore e tlotsiwe go ba le letshwao leo e tlamehile go ba le 1, 2, 3. Mme ga e sa fitlhele dipegelo tseno tse e leng gore e di beile ke o bolela gore ga o no ba karolo ya mokgatlho ono. Mme ga o le karolo ya mokgatlho ono o rekisa tlasa letshwao leo la bona ke go bolela in fact se le gore ga o no ba karolo ga o no ba le tumelelo ya go sebedisa letshwao leno. Mme molemo wa go sebedisa letshwao leno mme ke melemo e mengata gagolo bale ba tseba gore dintho ga o reka ntho shopong mane e nang le letshwao le thekiso ya yona e fapane le e senang letshwao, le gape katiba ena e se tlo phuthelwa e sa tlo tla e re ga ntse re reka jale ka fitlha toropong mane le ga o feta bo mme mane le mokorotlong e bonka katiba e beya odimatlho ya gago wa itekana. Gopola gore katiba tsenana re itse di tlotla di e ba di standard e tshwanang mme kao fela di tlabe di tshwana le ga e ba mmala e tlabe e fapane leng fela e tlabe le katiba e tshwanang kao fela ga rere ke katiba tse kgolo ga tseba gore na katiba tse kgolo di bogolo bo bokae, ga rere ke katiba tse magareng ga tseba gore na tse magareng di bokae, ga rere tsenyanyana ga tseba gore na tsenyane di kae. Mme botlhe ba tlabe ba sebediswa letshwao leo jwale ka ga ke tshule ba tla tlameha gore ba be standarding sona seno se tlabe se beuwa. Jwale melemo ke yona eno wa pele wa gore e tlisa gore setlhaiswa se be le boleng, ga e sa le setlhaiswa fela, ga e sa le katiba fela ya mokorotlo mono, e sena le boleng mme e na le letshwao leno le tlabe e le fapanya le tse dingwe. Mme re gopola gore lefatshe gona le ntse re tšhentšha

0: Rena le mesetse ma shuma mabedi metse go bedi mo mamedi re lebile gore nya bosupa advocate Majola.
1: E ya mme.
0: Ne ke re ke ke utlwa gore na lona ka lehla go la lona ha le sheba. Ba reng ba sebedisi ba katibe. Batho ba lohang katibe na ba bona kapa ba utlwa molaetsa o tsebe ntwe ntsha kapa ntwe e tlang ka phetuo ena le go tshosa ga bone ke ka re motlhomong a ga sa to ba le menyetla itseng ha re ke re utlwa gona le ba bone jwa.
1: E ya mme ke a lebo wa tsiba pele ha re ne re qala ho ba tsamela ene ka gore la le sisitheo kae kae ho ba bang ka mabaka e bala ba be ya mme a na utlwa ha empa ela re ha re fihla ho bona re ba fa ditaba tsena tsa rona tse molemo ka nnete bala ba di phamolela hodimo ha o
0: mohlomo mabaka a bona ene le a feng a kenyeletsa dintlha di feng.
1: Mabaka a mang a bona ene le gore ba hona le makala a mang kapa hona le batho ba bang ba ba ne ba tle go bona jenana ba re ba batlela ka ditaba tse molemo tse tlotla di ba thusa ba qeteletse e be ha ba ba thusi ba ba tswafatse. E ya mme jwale rona gabe re ba bontsha gore a ka nnete rona mo re tlang ka teng ga re tle ka ditaba tse sa aheng kapa jwang re tla ka ditaba tse molemo go lona tse tlo le thusa mme e laka ga re ba tlhalosetsa ka taba ya project ena ya rona ka nnete bala ba thaba gagolo ba utlwa gore ena yona jwale ke e tlotla e re aga go na le gore e re diele mme e tlo re aga le rona ba ikaga kore e tlo ba aga ka bo bona ke bona ba tlo etsa mosebetsi ona wa go ikaga mme ba tataisiwa gore na ba etse jwang. Jwale mme ka nnete ba la ba e phamolela godimo gagolo le moya o ntse le o phameng gagolo ko gore le maobane ga re ne re kwala letsatsi la maobane re ne ntse e le gago ka moya o phameng gagolo ba ntse ba lakatsa kapa ba lebeletse go katsa fitlha ka jeno re tlo qalelela gape re tswele pele.
0: Ditaba tsa bona e le batlhagisi di morago wa bona o mogolo tle ke go sebetsa go rekisa go batla gore thepa ya bona e rekwe e ba phedise le tse ding gore ebe motlhomo mokorotlo o so ka sebedisa letshwao lena e tlo ba thusa ga kae ditabeng tsa mmaraka taba eo.
1: Tabeng ya mmaraka mme e tlo ba bulela mmaraka e nngwe ya di thuto tse ba tlo di fua ke yona eno ya taba ya mmaraka gore na ba ka kgona go atamela mmaraka jwang e se mmaraka fela wa hae empa le mmaraka o ka ntle ga re tshela mogokare ga re tshela mawatle jwalo mme e tle e tlo ba bulela mmaraka e mengata e leng gore le setlhagiswa sa bona se tlabe se ikgethile ka baka la letshwao le eno e tlabe se mokorotlo fela e mongwe le mang a ka o rekang le ga e le strateg
0: o ntate e re a wana le wena advocate Majola empa kopo ko go ne mamele sa le moya re tlo tla re buisana le mongwe wa batlhagisi ba dikatiba tsena mme ka mora gore a tla behe re tlabe se re bulela megala e le gore jale ditaba tse tlabe di tobile lekalang tate o tlotse ba go di agaba.
1: Ke a leboga mme.
0: Ke a leboga ntate mamedi re na le metsotso masome a mabedi a metso e metlhano re lebile goreng ya bosupa jalo ka re se re bontshitse gore kapa advocate a tlhalositse gore kopano ena ba tlhile ba tshwaretse bona batlhagisi ba dikatiba tsena tsa mokorotlo mme e tshwaretse sebakeng sa ne sa Thaba Bosiu re tlotla re buisana jalo le mongwe ga Dithabo Legau ke e mongwe wa batlhagisi ba katiba ena wa dilemo ga a tlhalosa mme ke motšha e wa ileng a bona gore bophelo bo teng ditabeng tsena ya ba o ikagala ka setotswana lena ka maatla go sebedisa lelodi le meseya motlhomo le disebediswa tsa morago gao jena tse etsang dikatiba gobane ga ba ntse ba le kgwebong ena ga dintho di ntse di fetoga le bona ba ntse ba ipha botlhale ba gore na ba ka etsa eng go bona gore ba maatlafatsa kgwebo ena ya bona e ne e tswele pele go gogela bao e ka bang ba rata go sebedisa dikatiba mme ke bona bao go ntseng go bua le bona Thabo Simane ka mokgwa ona o go thweng go ya go sotlo sebedisa setlhagiswa sena se tlang go tshwaya

0: katiba ena se kopanetswe me ntate le gauki a o dumedisa ke bile ke wa mohela ho sengwa tsa tsela ka jeno le nanong la sebutu ntate
1: ke kopa tshwagalo kase ke nka ukwanyanyana mme
0: ke ne ke re ke se ke wa mohetse selengweng sa Lesotho ntate
1: ke a leboga mme ka lejutso ke Thabo Samson le gau go tswa Thaba Bosigo
0: ra leboga ntate o ye mongwe wa bahlaisi ba dikatiba tsa mokorotlo
1: ke mongwe wa bahlaisi ba dikatiba tsa mokorotlo mme
0: thupelo ene eo le e fuweng ka jeno e ntseng e tswela pele lebele se go tle fela ka jeno motlhomong le utlwileng le bone ka e tlo le thusa ga kae ditabeng tsa tlhagiso ya lona
1: thupelo ene e re ntseng re tsamaya go yona mme ke thupelo e botlhokwa gagolo molemong wa rona batho ba tsebang go etsa mosebetsi wa matsogo gagolo re ipapisitse le taba ya tlhagiso ya dikatiba re ipapisitse le taba yane ya tlhagiso ya katiba ya mokoroto eo re ntseng re gopola gore ke mpho go morena wa rona o thomo morena moshweshwe jale ga e le jalo ke lefa go rona re le basotho e a re phedisa ka malapeng e re bulela mesebetsi jale project e ne ntseng re tsamaya go yona e tlotla e re thusa ka boemo bo bitswang collective mark ga ke buaganyane ka collective mark nka re ke mofuta wa trademark o sebediswang ke setlhopha sa mokgatlo o ka bang ke o ikemetseng gona go etsa tsona dikatiwa tsena tsa mekorotlo collective mark eno e sebediswa ke mokgatlo empa e seng motho ka mong
0: e tlo le thusa jwang tlhagisong ya lona collective mark papanong le gape le ne le itshebeletsa fela e le sio
1: ee mme mantlha a botlhokwa ke gore e tlotla e re thusa ka go tshireletsa thepa ya rona kgatlhanong le merabe e ne e leng re e utswa sebopeo sa thepa ya rona ga ba qete be ba lo e rekisa ka ditseo tse tlase gagolo ga fitlha dinageng tse dingwe e tlo boela e re thusa gape-gape ka gore fa motlhomong ka e bitsa ditsiane tsa go bona gore kgwebo ya rona e ya gola ge kgone le gore re reke disebediswa tse tlhokagalang gobaneng e ka tibo e tswang ka disebediswa tse re kisiwang jale e tlotla e re thusa ka tsona ntlha tse kang tsona tseo mme le molao lekgotla lang la molao la tshireletso ya thepa le lona le tlo kenelela gona mono go bona gore thepa ya rona e a sireletsega
0: taba ena ya dikatiba tsena tseo le di loang le di etsanyeng na e tlile o kare ke mosebetsi o ka tlhang wa fetola bophelo ba motho
1: ee mme ke mosebetsi o ka fetolang bophelo ba motho gagolo o feta ga kaiwa
0: ka sebopeo sefeng o ko tlhalose ke utlwile gore o tsaile go lowa dikatiba go tlwa selemong sane sa 2009 bo jalo
1: ntse
0: o tswela pele le gona jale
1: ntse ke tswela pele le gona
0: jale tlhalosa tsena tsa gore e tlileng ke mosebetsi re se ka ga motlhomo kapa batho ba se ka ba e bona e isega le ditsimone le ntse le etsang o ko e tlhalosa
1: ee ke mosebetsi o etsegang ka boima bonneteng empa ga mosebetsi o etsaetse ge ba le bareki ge ba bitsa di-customera ka segoa tšhelete eno eo katiba ka nngwe e etsang o ka tle go reka dijo ka tlong o rekela bana ge sebedisa tšhelete ya teng go reka diphatlho di-uniform-o ka go fapa-fapana go patalela megatlo mmo le go ya dikolong ke e mongwe wa batho ba ileng sekolong ke sebedisa tšhelete ya katiba ya mosega dilemo tse ka bantharo le a usiwa ka ka mokgotshwanang le ena o ile sekolong a isiwa ke dikatiba sekolong ee
0: mmaraka wa lona le o fumana kae
1: pele re kena mogatlo re ne ntse re rekisa re tsamaya go se mona re tsamaya re rekisa empa ka morago gore re fumane mmaraka Thaba Bosigo cultural village re se re rekisetsa gona teng
0: gore e be ka jeno le re phethele re tle re fe bamadi go ba kene le tshwaretse thupelo ena maikutlo a gago ke a feng
1: maikutlo a ka ka thupelo ena ke gore thupelo ena e ka re e ka anela setšhaba sa basotho kao fela ba tsebang go etsa katiba ena ya mokoroto le ba sa tsebeng go e loa gobaneng ga bona gore

ya Lesotho mesebetsi ke pharela empa ha re ka ra itjetsa hore ra kopanang ra thusanang bona ba tsebang ho etsa dikatiba tsena ra thusa ba sa tsebeng ho etsa mme ya ba re etsa ditlhahiso

0: reka ka tšhelete e batlang e le tumago. E le go ga re ka ga hlahisa re le bangata ka gana ga ka mo. Ga ka fumana re feditse bofuma. Go ba sentse re bona gore ehlile mesebetsi ke bothata mme. Jale nna ke ne ke re nna ka maikutlo a ka e ka re ba bangata gore katiwa tsena di skinne tsa rekwa. Di rekwa ke batho ba fitlhang ba di reka mona di sena setshireletso. Ga ra ba fitlha South Africa e ba dingwela Free State eng. Fela re tseba gantle gore katiwa ena ke katiwa e thongweng ka rona ya Lesotho.
1: Re lebule he mongale le ga o mamela sealemoya re ya gona le wena ke tlo bulela mamamedi ntate.
0: Ke a leboga mme.
1: Ke a leboga ntate mamedi re na le metsotso e le 16 re lebile goreng eo ya bosupa. Re na le Advocate Majola lekaleng la molao le toka. Re be le motlhagisi wa dikatiba monghadi Thabo Legau Thabo Bosimane. Taba tsena re bua le bona tsena gobane go ntse o na le thupelo ntseng e tswela pele e qadileng maoba. Yo ihleng ho shebueng tshebediso e hlakileng ya katiba ena ho bawe ka bang ba elua lo sireletsa boqapi bono ba bona bo seke ba inkelwa fela ka thupana ya thutswana ya mmoane ha re ke ne hema medi nomorong yeno ya 2231 6429 plus 2665993 dipotso tsa hao ke dumela tebe di hlakile gona di ya ho lekala lekala hore ke eng lenaneo le le tlo ba thusa jwang ba o ka bang ha ena ba kagolo ya lona bona ho tla etsala jwang ka bona ge ya o amohela mo mamedi mamedi khots dumela ntate
2: o tla se ya holo jolowa
1: ko ke ho le ditse hona ho wa nkutlwa bale
2: ke ke go re o nyurile ka lengwe tse o ne tso ka falso falo ena ba tla ho itang ho ke ne ka o ke tere ho ntate e wa le tshao ha bua ka o fetola mogogodo le tshao la mogogodo no ke mana ga na mana ha ile go pana ha ka la o theusa a rua ka diba yale antse se o gena o tsulo tenya le seng a tlo saleo goba le eno le bontsha gore ke mokorotso wa Lesotho ona ga o nana ga e ngwe nang le one ke a e fetsa eno ke ye go ntate mona mo bageng ba batla go kenya ke lebetse fela ke bue ka motho wa e lewang ntate o apere ko betho o rise dinku godimo mane o hela lelodi le moseya ha o reke yale bona ha ba seletsa ba o reka e o a koba e thokwa o tsuo o reka kang gobane o tla fumana tšhelete mohlatswa ge ke shabo ya badinku ke rata gore dibe tharo fela ena e nngwe ke a e tloela ga ba arabe taba eno gona ya bobedi ke phetya gona o tšhentšha letshwao le gobane yona bone ba yona ga e theoa ka godimo ya tlase mola mo iletsa katiba mokorotlo ke letshwao le le ka godimodimodimodimo o letheoang hai go tloa mona mo a salowa ka lelodi le moseya ke katiba jale re setoeretse gore na dipedi katiba tseno ke mokorotlo le morianyewe ga ona lelodi ke moseya fela ba tla fetola jang ba batla gora bana ba badisang dinku ke a leboa
1: kekeleguadedile
2: mona tshagele ne se ke sa ipolela ontse onkutlwa
1: o ntate mang
2: ke ntatemogolo lefu matedile mona
1: aleboa ntatemogolo lefu
2: jale tsela tsanye ona o ka dikenyeletsa le ena ba tlabe se ba di araba fela ke ake e tloele ka tsena tse pedi fela tsena
1: aleboa ntatemogolo lefu
2: yangindadi
1: ale bohantate mamedi re na le metsotso e le shumele metso e medi re le bile go renyeno ya bosupa ke ditaba tsa ntate mholo lefu go mokoroto sontso na le tshaola ona mana kana no a mane a qala mane mme ho na le thobitswa mokoroto le modianyewe empa he advocate u tlatla a di hlalosa ka mogwa o hlakile 2231 6429 plus 2665993

0: ke dinomoro tsa mohala tse o ka kenang ka tsona lwana mamedi ke a go ale le baeti ba rona jwale ha le kene le ba gago ke tla tseba go gotlela go bona go batle ba hlakise dintlha tse o ka bang di le batla go ditlodiotlolohe haholo ge utlile gore ha ga tsa batseding le tshwao lena le tla thusa o sireletsa thepa ena ya ba hlahisi ba yona mme le bietse tla ba fa le monyetlo wa gore le ha ba rekisa bashabeng kwa notlo ska ba tsentseng di hlaela sentse di matahangwa le bona empa mohlomo ebile ka naba ha di a etsuwa ka boqhetseke jwalo ka tsena ke ka moo advocate a hlalositseng ka teng mme ge sentse re le monhe mo re ntseng ka mehala ya lona 2231 6429 plus 2665 9933 ke nomoro ya mohala yeo o ka wa kenang ka yona le wena momamedi hoseng ha letsatsi la kajeno ha ba ba santsane ba imamela kapo molaetsa o fetile ha re gotlele ho agente le ka la molao le toka ntate majola re tle re utlwe gona o reng maikutlong ana a momamedi a seng a ile a kena yeo a reng ha a utlwe na letshwao lena go thule tlotla le dula ka e lefetolaeng gobane ena ntate lefuratshe mokorotlo o santse o itshwaile ka nnete ka manakanano ke a kgola motlhomong ke belatlhagaga ka tlhalose enana ya modianyewe le mokorotlo gobane go motho yo mongwe a ka gopola gore etlhile mokorotlo ke ona modianyewe di fapana jang dikatiba tse eo thweng ke mokorotlo yo ngwe thwe ke modianyewe ntate lefumotlhomong o tla gotla ka tlotla a di lokodisa gagolwanyane gore re tle go utlwa gona phapang ya tsona ke efeng dikatiba tsena advocate majolo ee ntate re na le moamedi ntate lefu
1: ee ke utlwile taba tsa ntate lefu
0: ee ntate re kena tsona
1: ke kopa go araba ntate lefu ka go molwetsa gore ga e bo wa gopola taba tsaka ke itse re tlotla re fa bokorotlo letshwao la kgwebo ke nthwane e tlotla e tlhaloganya thepa ya morekisi kapa setlhagiswa sa morekisi e mong go sa e mong mme ga re thibele gore motho a ka iketsetsa mokorotlo wa gae a go rekisa mokorotlo wa gae

0: ake awe hore ka bogodimo bona ba mokgotlo ntwana e go gone ka hodimo ke lona letshwala teng ke ne ke na hana fela gore ke e mong a mogabiso wa ona wa mokgoro empa ha o le jwa lona tate le funtsa re ruta sentse re ithuta letsatsi le letsatsi mme
1: o go na tshwao lena le tlo dula go kae
0: letshwao lena mme jwalo ka ga ke tshwa maobane re ne ntse re tlile re fitse bana le gore na re tlo sebedisa letshwao la mofuta o feng diphatlho ga ke go a tseba mme di na le ka gare ka mona o tla fumana di na le ntho e ka sekgwa o thweng ke tag le e ya mme e ka ba e nngwe ya letshwao le tla sebediswa mme e be ka gare ka monana katiba tseno tse mokorotso tse tlabe di sebedisa letshwao leo e be di na le tag eno ka gare kapa label eno ka gare ke ba batho ba tlo le sebedisa ba tla dumelana gore na e tla ba letshwao la mofuta ofe mme le gore na letshwao lena le tle le dule go kae
1: le ha go le jalo ke nete ka nako gona le tla dumelana le go shebisana empa ke dumela setshwantsho se ntse ka bane se teng motlhomongwe lona le lekala seo le ne le lebeletse gore le ka seteka go batho bano le gopola e bele ntho e jwang e nang leng mebala eng
0: e tloba ha gore re ne sentse re na le gore na re ka ba re thusa ka ntoga gona mo re tlotla re ikamaganya le gore re ba etsetse letshwao letshwao lena le tloetswa ke bona letshwao lena le tloetswa ke bona ba be ba kgetha gore na e be letshwao la mofuta ofeng rona go a rona ke go tla ba thusa go le sireletsa
1: mme
0: jela ka gantse ba dutse tselana re le ka gara mokao moka ona e tla re ga re o qeta ba tlabe ba tseba jwa le gore na re tlo tla re etsang ba iphuthile ba kapa ba nkile qeto ya gore na jwale re tlo tswa letsela efeng letshwao le re tlo tla re sebetsana le lona e tlo ba letshwao la mofuta ofe e tlo ba thekeo ya kweng ka gare re tlo ngola ka ntle mokorotlo ka di kgwele tse re di sebedisang jwale re ngola lebitso la ntho e tlabe re bitsa letshwao le la rona re tlo tla re etsa seli kore e tla ba dintho dingata tse ba ka di sebedisang e le go tshwaya sehlahiswa seno sa bona se fapane le tse ding
1: marakeng
0: mokorotlo ona o tla bontse go rekisa mme ga re re re tlo thibela motho go rekisa mokorotlo
1: batlhagisi ba dikatiba ba gotlhe diterekeng tsena tse le shometsana gantate thupelong ena ya lona le tsebile jwang gore le nanabetse gore botlhe ba tlo tla ba utlwa taba e
0: mme re tsamaile le ditereke monana re ntse re le ka go kopana le bona batho ba nana go ne tlile o le thata go ba kotlotsa re ba fumana empa re la ra ba fumana ka mekgatlho ya bona ofising kwano ya rona ya mongodisi kakaretso re ngodisa megatlho jwale re la ra qetelletse e le gore re ba bang re ba fumana ka yona megatlho eno ya bona ba bang re ya go bona mo re bonang mo re tsebang gore go rekisetswa dikatiba monana ba re bone batho ba ntse ba rekisa dikatiba tsa mokorotlo mme re ba potile jwalo le ditereke tsena ntse re bua le bona jwalo le gona jwale ba teng kwano ke ba tlhwauweng diterekeng mono nono go tswa diterekeng tsena tse lesometsa tsanamme ba emetswe kao fela tereke tsena di emetswe
1: e go ntse tshwere jwalo ntate re se ke ra kwala ge ke re re ba kene ka yane ya +266 599 33 ntate o tlo tsebe go kwa ditaba tsa bona mamedi kena he ge ntse re tshwere advocate Majola go tswa lekaleng la molao le toka re ka kena ka nomoro yone ya +266 599 33 wa mo fa potso ka batlatsetso godima ditaba tsena tseo re ntseng re di bua ntate le fo ditaba tsa ga yona ratile gore le ntate a tla kena re tla gotlela go yena mamedi kgotsa go amogetse mo mamedi
2: ee moga ga ke rabe yane a morianyewe ke ntate le refuba kekie mona gape
1: e ntate
2: mokoroto ga ke rabe ka kgosekanetse utlwaa le wena o tlo e utlwa mokorotso ke ntlo ena e o dulang ka ga yona ya Rontjabule o tla tšhentšha letshwao leo la Rontjabule jwang morianyewe ke heifi ntlo ena e kgona dinne jale ga ke theole mane moseng morianyewe ke kwa diwa e

0: ya bosupa re kene ka golong ya bogago ebile le ya go qetela ya lenaneo la semping ke ge mothatingwane go sentsegeng ka mehala ya lona tate lefula a gutla a tlhalosa ditaba sa ntse a nare ke modianyawe le mokorotlo tate maleiri o re o ne a ntse a kena a tswa ga utlwa ntle na ntse re re mokorotlo o na o etsang le ditaba tse dingwe mme re sentse re na le advocate majalo empa ke ne ke tla ga ebe mamedi e mongwe teng ge mong ke mamedi o ka kena e le gore e tla ga kena ditabeng tsa lona a tseba go tlhalosa ge ntse re sa re a eme re le amogele ge itse re keneng ka yane ya +26659933 gobane ne nngwe re motshwere monono e etsa go taba dipotla ke bane nako e se e le morago ga ntse re gotlela go yena re etsang ga re ka ra kena ka eno re ka tseba gore re potlakisa ditaba empa ge ga ntse le tukisetsa gore le kene jalo e re go mamedi kgotsa dumela mme ke ne ke thotse wa nne ke utlwa go bele ke a utlwa gore e itshela morago kwala sealemoe ke mema
1: a ke mo go go tsona tso na le le tsana teng e leng le so thole mo ke mo go go do le tsa tsa le sa ke sa ke le se ya le bo
0: oho ke tsere bua le memang
1: mantai ya masete
0: ga le bo memantai
1: tangi
0: ha le bo mme a be ke tusa ntsa utlo tla ke no tsona mme le shumele metso medi la metso mo mamedi ka mo ga go ga bo supa le wena re tlo go amohela le mo go yena +26659933 o teka ditaba tsa gago empa ge ga ntse ba kena ga ga tlhe re kena go tsona advocate majalo
2: ee amme wa tseba ga ke a utlwa gantle na mme mantai ka mapeng ka mo o nareng
0: o re mokorotlo o santse o na le letshwao la ona gobane go ona mona o tla bona go ngotswe ka gareng yane eno e ngotsweng go ngotswe lesotho na rale collective mark ena yona e tlo sebetsa kae
2: ntho e nonono ya go ngolwa le

0: Sotho ha se le tswa la kgwebo jwalo ka ha ntse ke bolela hore ena ya rona e tloba le tswa la kgwebo ebile e le la kopanelo go no ha wa ka le Sotho ke mogabiso jwalo ka ha ke la ga bona dibeke tsa ho feta mona ke bona mekorotlo e meng e ngotswe o mong ke la ka bona ngotswe Free State o mong ka bona ngotswe Qwaqwa go no ke mogabiso mme me ena ya re tlotla ka etsa yona e tlo ba le tshwao la kgwebo jwalo ka label ke batla gore ba Sotho ba tle ba utlwise ka kgola ba utlwisa ha bonolo ha rene label diphatlhwa ke re dina le label e tlo ba label e re tla tshwaya mokorotlo ona wa gone ka yona e se gore eno ya go ngola le Sotho ke le tshwao tshe gono ha se le tshwao ke mogabiso ke a leboa mme
1: ha re tla ntate maleri mohlomogi ke re mohopoge mohlalohlalosetse le bawe ka bang ba di ile ho utlwa jolo ka yena le re letsa eng hlalosa letshwao lena la kgwebo le tse ding tsohle
0: okay mme se tlo tla se etsa hala ke wa hore mo le katiba ena ya mokorosa e tlo tla e etsetswa le ho fuwa letshwao la kgwebo le tla e fapanya le dikatiba tse ding tsa mokorotlo dimmarakeng mme batho ba tla be ba fuwe tumello ya ho sebedisa letshwao leo ba tla be ile hore e be ba sebetsa ka mokgwa o tshwanang mokgwa o tshwanang ka hore the standard ya dikatiba tsa bona le quality ya dikatiba tsa bona e tlamehile hore e be e tshwanang e dumellanweng ke bona ga mmogo
1: le theko ya tsona
0: mme
1: taba eo e kenyeletsa le theko ya tsona
0: e tlotla e ditemelwa ehlile theko ya teng ehlile e tlotla e qetelletse e ba tumellano ya bona hore setlhahiswa sena sa rona se ka ba se boleng bona bo se re bofile bona re ka se rekisa bokana mme o ka fumana hore ehlile mokorotlo o nonono o tla bona le letshwao leo ehlile o tlo ba ka theko e phahameng go feta mokorotlo o tla bo o reka kae kapa kae gotlhe fela strateng ga o kopana le ona gobane ona o tla bo se o ikgethile ka taba e nonono tseno tse ke buileng ka tsona gore e tla be se e le mokorotlo wa quality o nang le ebile o fuwe boleng ka taba ena ya gore o tsa kapa tsebo tsena tsa bona di ba tlisetse go phela mme ee
1: a ntate re amogele ba bang ga ke tsebe o kore ke go go lokolole o nomamele sealemoya re tle re maarabele ba bang tate
0: ka
1: leboa ntate lesome le metso tsheletseng la metsotso mamedi ka morago ga ya botshelela o ntse o na le monyetla ya bosupa o ntse o na le monyetla wa gore o ka kena mamedi 22 316 029 le yane e nngwe ga o amogela mo mamedi dumelang tate
2: e sabasa
1: ntate Shwabahla o letsa o le kae ntate Shwabahla
2: ya sori mo
1: thank you ntate
2: e ka moga go abuse ke a salosedi taba tseno taba ena a e beletseng ya letshwao le a ikenke label tsebo ya kapa ketsahalong ya tshekiso batho ba rata o reka go bapisa le price in theko jwale ga e ba letshwao leo le tlo nyolola ditheko nga ga e tsetsa gore batho ba sebe mo go leng shipi go sena lebo ke a lebo
1: ga e tlotsa go jele batho ba balele go yane senang lebo le be bana motlhomong ga ba fumane mmaraka ke ntate Shwabahla Sotho ge wa metse mamedi
3: kgotso
1: dumela ntate
3: o phela hantle mme
1: kamo ga ntate wena o phela jang
3: ke a leboa mme ke ntate Selebalo ke mengwane mo
1: ntate Selebalo thank you ntate
3: ke mpa ke re na advocate ya ka re thuse mme gona Basotho ka ga ke batho ba ka ipabolang bana ba sa kenelelang letshwaong ga ka ba ipabola o le mohlomong ba ba ba etsa quality ena e hlokehang. Na se mo jwale re tla bona lona lekala le boetse le

0: bona mohlomo le tlo ba nyahamisa ka police le batla gore ba ile o kenella go bona ba le ba se le tsang ka letshwaona.
1: O ntate.
0: Ee, a nna ke a leboga.
1: Halo ntate Silvan. E se le lesome le metso go bedi metsotso bo mamedi ka mora o go hora ya bosupa le wena o ntse wa moeleile go sengwe tsatsi la kajeno. Kgotsa mamedi. Mamedi kgotsa. Ke memang. O buela fatshe mme Thaba.
2: Ee,
1: wa utlwala gona jwale ya mme.
2: Ke ne ke re na ka ga ditsatsi ya tsena di etsa maleole jalo ka monasterong na ba tlo etsa jang gore ba tle ba sise mong gore bonyane ba tle ba kene mogato o go fumana lekgao le ke a le bona lekgao leng la buang ka lona tshela tshatsila la bona tshela tsa gona na ba
1: tsetsaore ba potoloile ba batho bana ba teng thabo se mona ba tsa dibekeng ka go fapana ke netetšha se motho yo mo le mong ya ka bang o ile a utlwa fela he ore ba lekile o kototsa
2: e le ore batlatla ba fetela batsana ba metseng ka loka fa a re
1: ke megatlo ba kene mono le megatlo ee ya mme ke a gola tumelo ko gore boemedi bo teng jale bo tlatla bo fepela ba
2: setseng
1: empa o tla kena go yone
2: empa he a ka sie dinomoro tsa gae sese ke se bue le yona mme
1: o le a diroga le lona dikatibe sefogo mo
2: ee ya mme le mose mona mabaka le gone mone sase
1: le sebedisang lodi le yona ntho
2: lelodi le mose
1: le mose o ka leboga mme masome a mabedi a metsotso mamedi ka morago gora ya bosupa 2 2 3 6 4 2 9 ga o amoela mamedi ntate go jalo ntate e ntate
3: slowke letshwao le ke lona letuku kapa jale ntho e nngwe le nngwe ya yona e setle e tla e fumaneya ka botuku go etsa ka dia eo jale ke sedidi le tete sebaka se kang sa mogotlong kapa kae o tshwere bitso ee ke bonea ee ka dia e tlhompheyang ka nnete kale ke batla go qetelela ka gore na jale ga e se le tebitse go batase le nne le bua go sealemoya seo go nna mona ke mamela ka keikeise
1: o ntate ga seo
3: ae ke a fokola seo e sale se gaoa ka kgobiri ka mona se tsamaya le sefapo
1: se ne le
3: nenga ke mamele gankamo ka clasha ke
1: ao phepi ntate galebantate setlo ga re didimea

0: Dumela.
1: Ya ntate ga ke na ditabeng tsa mamamedi.
0: Ke a leboha mme. Wa tseba ke la ka gaoga konong mona na nthong radiong. Jwale ga ke a utlwa ditaba tsa bamamedi ba qadileng. Ke utlwile taba tsa mamamedi a qetang go kwala hona jwale ya na bua ka taba ya boturu ba katiba le gore na katiba ena jwale ga e le turu na tjenana e le gore ke letshwao le e tlotla e etsa gore e be
1: ntate setlhoo.
0: Ee, ke ntate setlhoo.
1: Ntate selebalo ka mengwaneng taba tsa ga e ka nna bantse di isa monne ke batla o tlo se o kenelela go tsone.
0: Okay.
1: Ba sa kenelelang letshwaong lena. Ha se mojo le re tla bona mohlomong ba sa kenelelang e ba ba sebeditse hantle ba ipabola ba lwa ka tiba tsentle e be jwale le bona mohlomong sentse le tla go bona le tlotla le banyagamisa bane se ka go lwa le tshwao. Mme Thaba o re ba di lwa dikatiba tsena ka mane ka kuting ke mpa ke lebala gagana sebaka ke se feng. Jwale ga se karolo ya kopano ya letsatsi la ka jeno na letlotla le etsa jwang gore le bona e be karolo ebile a ka thabela go kosia dinomoro motlhomong ba tle ba tsebe go ipotsetsa ba tlhakelwe. Ntate Shwabahla letshwao lena o a utlwa gore ke letshwao le tshwanang le ntho o ka thweng ke label. Mme go tla bapisiwa ditheko le tse di nna jele taba enono ga e tlotla e qetelela e ka etsa gore e tlile ditheko di tle di phagame gagolwanyane ga ke mpe ke tshepe go ntse ke ditolo ka gantle tlhaba mamedi ee ya ntate ya re kene go
0: tsonake be ke qala ka yona e nana ya gore na jwale ga re pa le katiba ena le bone na theko ga di tlo phagama e tlile ga tseba mme gore ntho tsa boleng theko ya tsone e phagama mme gore di fitlhele boleng e be tseno tsa boleng di tlamehile be di tsamaile tlasa diteko tse itseng mme e mong le e mong a welang tlasa ntho tseno kaofela e mong le mong a welang tlasa ntho tseno kaofela o tla tlameha gore gore a batlang go sebedisa letshwao leo a une molemo wa letshwao leo o tla tlameha gore a ba a meet-a di-standard tseo mme e tlile letshwao lena le tlotla le fa katiba ena boleng bo e tlotla bo phagamisa theko ya yona mmarakeng
1: tabo ya ba bangwe gona bjale ga se mo e tlatla e ba leisa bareki ga e se e rekwa ka theko e phagame
0: ga e tlo ba leisa bareki mme gopola gore ga re thibele mang kapa mang go rekisa katiba ya gae ya mokorotlo ntho e re e etsang ke gore bareki ba batlang katiba ya boleng ya mokorotlo e tsebagalang e e nang le and ba tla reka re gopolang gore bareki ba tlileng ba batlang dintho ba tsebang boleng ba dintho ga ba na le taba le price mme ke yona mane mo re fitlhang ga o ya ka shopong o reka seeta sa letshwao mane neng ga o fitlha ga o tsotelele le gona seeta seno se bitsa bokae ga o beele ntho o e ratang eo e batlang o tlaya o e reka re a tseba mme gore dintho tsa matshwao di a tura mme re tlotla re fa katiba ena le bona boleng bono bo e leng gore bo e tshwanetse re tlhile ntse re rekisa katiba ena ya rona ya mokorotlo lesotho mona ka tšhelete tse nyanyana tsesa le ga e ba tšhelete eno e ntse ba e fumana ya baphidisa fela ba tla fumana molemo o feta moo
1: ontate ga re go ba bang
0: ke ena ya gore na bana ba sa kenelelang mona jwale tabeng ya letshwao le nana jwale ga e ba tlo nyagang ga ba tlo senyega mme ketlile wa tseba re tlo kgothaletsa mosotho e mong le mong ke takatso ya gone gore motho e mong le mong a kenelele gobane setlhagisa sena ke sa lesotho se etswetsa molemong wa mosotho e mong le e mong ga gona mo ke utlwileng na go tho batho ba tlo patala gona jale e sa le ntse re sebetsa ka taba tsena ga gona mo ke utlwileng go tho re tlo tlakantsha ditšhelete tse kana re etse e ka nna ya e batšhe e tla re ga o ntse go dumelelanwa ka tsamaiso ya mokgatlho o no o tla

0: workshop o re tshwaretse mona mo tweng ke mojalefa le pole.
1: Le ke workshop e buang kang?
0: Workshop ena e re ke workshop e access a dimaraka jwang ka katiba ena ya mokwaong.
1: O ntate.
0: Eya mme.
1: Ntate re lebohile ke dumela hele ba e ka bang ba ke ne morago ba utlwile. Ge e lebohile tlatsetso kapo seabo sa gago lenaneng la seupimosengwa letsatsi la kajeno ntate.
0: Hai, ke a leboha mme,

jalo wena mamedi wa seama sa lesotho mamedi wa seama sa lesotho a e ka nnete ke la bohlano ke a wamoela sealemoyeng sa lesotho mme ke la bohlano lala mashome a mabedi a nang le metso e mehlano ka nnete ke di-pay day wena mamedi wa seama sa lesotho kgwedi ke ya borobong selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ke a tshepa beke o bile le monate ka nnete re re lebile jalo mafelong a beke wena mamedi wa seama sa lesotho ka nnete ke a tseba ba bang a santa wena mamedi wa seama sa lesotho ha di tsahale ka boikarabello re hopole ka nnete hore re na la malapa re hopole hore letsatsi lane la mmeri hore nyane ya borobedi ha fitile ka metsotso e mashome a mararo wa tseba ka nnete re tota re fumana jalo lefaphalane la rona la dipapadi mo re tla fitla jalo hore nyane ya leshome mmeri ha ka nnete re tota re fa ditaba tse ngata wa tseba tsa bolipi diteng kwano go tlo ofatsa.

0: okay me wa ka ha ka ne dire re tle re tsetla le o e jwalo e ka nna ba bane ba sotse le ditaba tse
1: ha le bua ntate
0: ai ke a le bua mme wa ka
1: thank you ntate
0: ka mapoteng ka moo ae ka nnete maqhubu ya rona a ukwagala a na le mathata maqhubu ya rona a ukwagala a na le mathata mme ka nnete sentse ba ukwa bane ba marangrang ka nnete rona e be ba tla se ntsa ditaba tse ntseng di etsagala ka ntle le ka rona.

hae a re yo o re o monketse garebe mamedi wa e ukwa taba ena batho ba dilemo di leshomele motsomong le leshomele metsoemmedi ba se ba ntshetsane dithunya wena mamedi wa seema sa Lesotho ho thu tse kwa garebe ho thata kukwa le tse nyahamisang kukwa le tse nyahamisang ruri di a nyahamisa ruri mpa ke ditaba wena mamedi ke ditaba ka nnete ke ditaba tse tsahalang ka nnete ha ona ana wena motho le dilemong tseno tse kalo ka nnete ke ukwe ke sa ukuna ya bohlokwa kore ka nnete le ditaba tsa thobalano fela ntse o ithuta gore e sentse le taba tse tsahalang gore bana ba le bakalo gore gona ga ne ge banyane bona ka nnete e se ile taba tse o reng hae ka nnete ba se ba le pele haholo ka go tsona mme jwale ge ne pa rang wena mamedi wa seema sa Lesotho gore qobe le ditaba fela tsa bogatshane bo sa regwang ditaba tsena tsa tshwaetso ya mafu a dikobo le eng ka ofela gobane ha o e shebile yona nneteng ya taba ke taba tse e sentse di etsagala gobane ka nnete ha e bane neng pelo ya ha e se re o sa rata ga kalo a le dilemo dikalo e ya go ruta taba ena ka nnete gore ae motho yono ga a le dilemong tsena tse kana e tlile taba tse itseng o sa ntse a di etsa la e ba re ka nana gore ka nnete ha a sa di etsa mamedi metso tsa rona e leshome le nang le metso e robong ka morago gora ya borobedi ke la botlhano wena mamedi wa seema sa Lesotho ka nnete ke itse ke dipaide ke la 20 a nang le metso e mehlano kgwedi ke ya borobong manta o tla mamedi e tla re ga re ya la botlhanong ka nnete re tabe re tshwa gore re kene jalo kgweding ya leshome re kene jalo kgweding ya leshome mme mamedi re tlabe se go jwetsa gore re setse ka dikgwedi tse pedi fela selemo sena se fela re tlabe re tshwa gore re setse ka dikgwedi tse pedi fela selemo se fela mme o a ithuta ka nnete gore se sentse se fedile wena mamedi wa seema sa Lesotho.

0: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
1: Way.

le wena mmamedi wa sema sa lesotho ha emetsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ka nnete pele re fitlha jwalo horeng yane ya borobong mamedi re re kene jwalo lenaneong la rona la dipapadi re kene jwalo lenaneong la rona la dipapadi wena mmamedi wa sema sa lesotho tla gopola ka nnete ntlha ya bohlokwa letsatsing lena la kajeno ke taba yane ya setlhopha sa rona sa naga dikwena wena mamedi o kena jalo lenaneong la rona la dipapadi ka nnete botshehetsing bo boholo mamedi ba bohlophising botho metsotso ha le mashome a mabedi a nang le metso mehlano pele re fitlha jwalo horeng ena ya borobong re tlo tla re etsa gore re fumane jwalo ntate mmekia ka nnete a tle a re efe gore na ebe kamane ka Accra ka naheng yane ya Ghana gore na ebe ka nnete ha jwale ba se ba le ga kae le gore tle go utlwa gona ebe ditaba tsa rona ka nnete di nepaetse ga di le ka tsela jwang mamedi re tswele mona fela ga re gutla jalo se re tshwereng tate mmekia wena mamedi wa seama sa lesotho.

0: Mamedi e re khutla jwalo metso tsa rona ile mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Pele re fitla jwalo ho reng ena ya borobo. Se re tshwere ntate Mmiki ya kwano wena mamedi wa sema sa Lesotho ka nnete re ato re fa rona e be bahlankana ka mane ka Accra ka na henyane ya Ghana ba ntse ba sebetsa ka tsela e jwa nna boitlhopho bo ka tsela e jwa nna.
1: Dumedise boetapele ba rona papading basotho le barati ba dikwena ntate moya ke kwa dikwena mogolwane wa
0: go jalo ntate waka
1: eyana
0: ha o sheba tate Mmiki ke a kgola taba bohlokwa kore ka nnete re hlokometse gore letsatsing lena ka hora yane.

0: bahlankana ba tla be ba lokela gore ba kene papading ya bona. O ka re ka nnete le le sehlopha le bona e ka ba ka tsela e jwang?
1: Ke le bo ke le bona le rapelang no ka nnete moya o di mo haholo molwane moya o di mo haholo ntate se ke se bone mo bana ka nnete ke kgolwe se mo khotlatsa haholo fela me ke dumela ntate hore ka ka jeno go tla tswa papading eno ka result e ntle haholo e tla thabisa ba sotho ntate me nnete re sentse re etsa kopo o setšhaba sotlhe gore ba ke ba tshetse tlhopha sena sa bo rona ntate re kopa le batswadi gore ba otle ka mangwele lefatshe ntate ba be tlhopha sena sa rona dithapelo mo lwane wa ka ba entse mosebetsi le mokwetlisi kapa bokwetlisi go itukisetsa papadi ena mogolwane ka gona ke dumela go tshebetso e tlaboga ba batla go chesa golo ka nnete mona ba batla go chesa golo mme o ne le botlhokwa gore matsatsi ana a mabedi a fetileng ebe bala ba ikwetlisa ka nako tsona tseo tsa gore ya bogago motlhomong o kopata kapa go tlwa e tlwaela motšheso ona wa monamogolwana ka nnete tsotlhe di nepaetse le mokwetlisi ka nnete a ntse ke tloka le ena o itse ga ona dikotsi tsa letho botlhe ba team mona final squad ya hae ba nepaetse mogolwane ba se ba emetse gore yane ya bogago gore ba tle ba kena mosebetsing ka thata.
0: Ho jwalo ntate Mikia. Ke hlile ke tlatabeng yona eno ya motšheso. Ke hlokometse ka nnete gore diperesente di hodimo haholo ga re tlatabeng ya motšheso. Bona e le bona o ka re ba ka tsela e jwang ba amoetse maemo ao a jwalo ka tsela e jwang. Mmele ya bona ba utlwa ka nnete ba re ae ke maemo e re ka bapalang ka gara ona aje.
1: Lehlololo wa tseba e ntse le gore ka o setlhopha ka mona go na le dibapadi tse o kareng e se le gale ba tlwaetse motlhomong le bathama la go bapala dinageng tsena tse fapaneng tsa continent mme ge a tseba ka go fela gore ba lanna ba bo dinageng tse kareng bo Nigeria bo Ivory Coast mme ya batshebetso ya bona ka nnete ba e kgothatsa mogolwanwa ka kgona taba eno e tla batla e thusa le mokwetlisi le bana bo kare motlhomong ke difatlhego tse ntšha ka go setlhopha ke batho ba ne ntse ba tswa bokago under 17 bo under 20 mane ba tlwaetse go bapela dinageng tse o kareng motlhomong boemo ba legodimo bo batla bo fapane le ba rona haholo ka gona e batla e se ntho e ntšhantšhantšha go bona ka go fela mogolwane mme ke utlwile ka ke batho ba itukisitseng mme ke taba e e le goreng le bokwetlisi bo ile ba sebetsa gore jalo ka ntse ke tsho gore boikwetliso ba maobane le maoba e be bo shebane le yona taba yona eno ya go tlwaela ka sena sa Ghana ntate.
0: Ho jwalo ntate Mikia. Mohlomong ke a kgola re phethela fela ntate Mikia taba ya bohlokwa e ka ba gore ka nnete ga o e shebile bahlankana bona re a dumela re ebile re bone ke utlwile ka nnete le gore monghadi
1: bone dintho di relela ka thello haholo ntate letsatsing la maobat mme ka nnete ke le motho ile ya mfatshepo ka kgolo le ntho tse ding e re kekeng re iphapanyetsa tsona tse teng papadi mona ke ditaba tsa di-mind game setse o tla fumana gore ka nako nngwe batho ba o amoetseng ba di sebedisa ke bone le batho ba focus le ga o ntse o tla le taba tse kareng tseno bo o bonang gore ka nnete ba shebile gore ba etse mosebetsi ka go lebala ntate ba tle ba thabise basotho ka nnete ntse ke nagana ntate rapelang ke taba e botlhokwa ena ka nnete e re etsang kopo go setšhaba sa bo rona gore banna bana ba bo rona ka nnete ya pelepele gore ikarabelo lo ba ba ho nka leeto la

0: sa Basotho ke hore re kopaneng re fe hlopha sena sa bo rona matla. Dipapadi tsena ke dipapadi tse bohlokwa haholo ntate. Result e positive kajeno e tla re beha pele mane ntate, e rapelang ha re ya papading yane ya moroko ya labobedi ntate. Mme
1: ho jwalo ntate Mickey, ya ntlha ya bohlokwa ke ya tseba ke yona eno fela, ha re ya re shebile ditaba tseno tsa hore na tsatsing lena kajeno ntlha ya rona ke tshi
0: batle ba be le matla ba fumane tlholo ntate, e tla re thabisa kaofela re le setjhaba sa Basotho kajeno.
1: Ho jwalo ntate Mickey, ha e re re tle re boela re bua letsatsing lane la mohlomong la hosane, re se re tseba hore na sephetho se ka tsela e jwang, re tseba dintlha kaofela. Re a leboha e banle letsatsi le monate ntate Mickey, bahlangana ba tle ba sebetse hantle ba re tlele letlholo.
0: Ke ke wela ho lo molwana
1: ho jwalo ntate waka.

0: Mamedi ke mo captain wa sehlopha se gwane moerane mo utlile ka nete gore ba itlhophile ntho ba e lebeletseng e ba e tlhokang e ba lebeletseng go tla le yona papading ena ya letsatsi la kajeno ke tlholo ke ntlha tse tharo mme mamedi re le naga re le basotho ke tlatla re boela re tlo bua jalo le Ivo mona a tla tlo re fa ka nnete gore na e le sehlopha sane sa ba tshietsi ba tlhophile ka tsela e jwang le gore a tla go fe ka nnete gore na mokgwa wa ditekete tse bang di ka winwa molemong wa papadi yane e tlabe ba palwa jalo kgatlhanong le naga yane ya Morocco letsatsing lane la bobedi la beke e tlang nna di ka tsela e jwang ditaba tsa di-transporto leng ka go fela a tla tlo fa wena mamedi re lebile jalo goreng ya borobong re tle re bue jalo le Basden rugo rona ka nnete kamane ka magaleng e be mahala e ntse e tshwere ditaba tsa bona ka tsela e jwalo se le nako wena mamedi ka baka la phomolo ena e ntseng re na le yona re se kopane le bona Basden ho jwang Basden
1: ho jwang taba e ntse le tsamao be raptionizer
0: e tharaso
1: ka kapegolo ka wena ntate se ke tlhomphile botlhe ke dumedisitse botlhe radio lines the station for the nation batho ba ka nako ena maleme a santsana a dumela gore the station for the nation nenong wa ukwa se re tlhaka morago re tlhaka pele
0: maemo a sa sa dumele gobane le labohlano
1: ka kapegolo jele ka o ntse o tlhalosa nnete sebile go le gona ka gabo mahala ka manene sale ka nnete ga re gutla kwana ka mora gore berile ra tswa CAF Champions League ya ba re gutla re fitse fumana le nako ya phomolo mme le rona ka nnete hantse re le mone go gotsitse empa ga re a dula fela ntse re tshwara mane le mane le mane ne e le o leka gore e tle ga dithagwa re be le malalala otse mme ne ntse re tlhalosa gore phomolo ena e ntse re thusitse gore ke re shebe dintho ka tsela e nngwe le be bang ba ne ba kula dintho ke di tswe mmeleng ba lokolowe taba e kgolo e ntseng re tlisitse ka jeno ka kape kgolo e ntse le yona taba yane he ya tlhopha se segolo sa naga e leng Dikwena jwang gobane rona le rona re tshola mono re le setlhopha sa mahala ga o ka gopola re na le batlhankana ba bane ebile nnete ba ne ntse ba le batlhano ile ampa ba e mongwe wa kula mono jwale ba sala ba le bang mme taba e ntse le gore sentle ko boya le magongwana le mono ba teng bo ba teng ba tsebe ba ntse ba phamisitse folaga ya naga jalo ga rona fela re ntse re le gae monana ko o tla ka mangwele fatshe ko o tshetsa mpa ke sa utlwa fela rapšhene gore na banna ebe re tla kgona go e boa gobae a tseba e nnetlhae bo magangga molela a e duba jale se retšhe batho ba itshwanela le nnajela be re seng batho ba magangrang e be bo popol boxing na go na le mo re tla e bone
0: ee ga ba bua ka taba eno mpage re tla nne go utlwa gorena ebe re tla e fumana ka
1: ea nnete sebele go ise le gore sentle ko boya le magongwana ga ba sebetseng tate nnete jale ka ntate meke ya ntse a tshwa itlhile re lapile re nyogoe ge la ka tsa tlholo ka kapa banna re tswa gutla ka mahalane re nanne
0: gore
1: tla ke kerile ga ja dintho tse segolo bo sosestic o steak sosestic sama le pino cash jalo wa bona re ikgutlhetsentse re itlwaeletse go ja tsane sentseng re dija tsa di-tofu lux empa ya ka bo mahala ntate re ga ba itukise bana gaufinyane le moqebelo wane o tlange sengwa o sane di tla thagoa mme di tla thagoa re thagoa le setlhopha sa le sa diodi jale ntse le gore ga re fiefielele operation letloa ba tlhokang go ntšhafatsa ga ba bone gore re ntšhafatsa botho empa hantse re lebeleletse o kela ka matsieng gaufinyane se re lebeleletse o kela ka moruthwane mmasana masinoto gore le bona ba kele ka goloko lena ntate ka go lapa lena la Saul Kastner our president that is promotion go bane nnete teng mosebetsi boetse o ntse le mongata ka kapa gobane ga ke re leeto gantle ne le la egepeta fela jale re ikgutletse gona mona ka nqena ga le seisane ga gutlwa o thoashe the cecelation of ram is not balei jale re gutle re tlo itukisa mme ga re gutla re tlameya re gutle re feleletse re le ka go fela ka kape e golo gobane jale ka ntse ke tshokega gaufinyane o tla utlwa ko jetsa kere re sa kela ka leribele le tshwana la mmamosale le molapo jale go lo bula dija batho leribe branch gaufinyane empa ene re batla go etsa fiefiella kana a gaufinyane empa ya ka nnete re nepaetse dinti ya re ditengyana tse fokolang tse sempe tse e leng gore tshepo bekeng e tlang tla ga re thagoa dintho tsotlhe di tlabe di nepaetse rapšhene jale mosito o tswale o tseba go qala pelo bala ke re ntse le gona dicampion.

0: ba shebile rona jwale ntse ke shebile ona jwale ke sheba loko ena ke a bona hey batho ba mona bo mathandase ndaba ke batho ba mona ba rata go tsheka ntse le bona mono wa bona ba ntse ba ipite-pite ditse
1: mono
0: ba ipite ditse ebile wa bona gae tlile o tshwere ka thata mono gore ba seke ba tloa mpa e nnete dintho ke tsa rona e tla ga re thago wa bekeng e tlang re tloa ka sebele ka maatla a tshabeyang gobane mo re tswang teng a re a bapala gantle mpa re tla re ithutile ntate ntho e kgolo re ithutile kona kore phala ya pele ga e lela e re go a sone ba on your marks
1: di fula di sa tloa motse
0: e nnete ya modimo e o thosebetsa le sa fihla baeti gobane taba tsa mogathala
1: ga ditseje
0: mme ka nnete jalo ka ditšhilo ke ga dijaga le dingata ebile le tse teng ke tse tshepo e ntseng e le gore e tla gare dithagola beke e tlang and wa utlwa gare dithagola e tlile se re tloa e le ntwa fela ga o sana o sheba ka nkano o sheba ka nqena gobane wa bona ke rere morago ka dipapadi tse pedi kao
1: felame
0: taba eno re beile moragonyana mane ntate e ka nnaba se re le ka morago o seatla
1: ba ukwaeka se ba le botlhale
0: ee ba boneka ke bona mono ya setulong senono empa ga e tla ga dithago a re tlatla gobane ga o sheba e tla re kgwedi ene re leng go yona e re tlo e qala ya October e leng kgwedi e kgolo ka gore basotho bane ke kgwedi ya boipuso e tla ga e fela re tlabe re tšhišhile gobane o ntse o bona molotlo mathalebelo gobane a ukwa ke tlabe ke qala ka di-3 ke nka bane ba duodi ke gutla ka di-7 di-7 a ke gutla ke manonyane ke gutla weekend eno bo di-10-11 ke nka membase ga ke gutla monono ke a gutla ke re matlama ke go gutla ke re bantu jalo ntho ke tlamayang emena mono ga ke tsebe ga ba wa e tseba go na le ntho thweng ke tebele ke tlamaya ke gutla ke mena tebele fela ga ke ya kwana ke ntse ke harinya fela ka leswang ke gutla ka togofolo e be mollo kore go senyege gobane re batla October ena e fitlha re be re tsetsile gobane jale nako tsane tsa December go tla ba obe agolo empa taba e kgolo ka kapa jale ka ditšhilontse re re diko ena ee ga dibae
1: adibaje
0: tlapere motlana sedi ba motho e mogolo a bokebe botshewe ka kapa go ka botsheo ka tsego tabile pekanele gobane ke itse le mafatshe male mo re tswang re ithutile tswe re bone go ntse go le jalo basadi ba teng ba ntse ba rata banna ba ntse ba tshwana le baeno ba mmanke ano bane le bona ke a tseba ke tla ka fihla mono ba ntse ba kentse sete ka go fela e leng 32 rapshin re tle go bone mmanta ntate se go fa jale tsa gona gobane beke yane e tlang moqebelo go tlang ga o sa bona
1: gojalo
0: kakapa di kakapa
1: gojalo was done
0: rapshinizer
1: mamedi metsotso ya rona e mmedi fela ra re lebile jalo horeng ya borobong ra re lebile jalo horeng ya borobong ka molebo wa bus then mamedi ga re gutla mona kgaitsedi ya ka o santse a le teng ka ditaba a tlotla o fa ditaba ga re gutla mona mamedi re tlatla re tshwara jalo evo re tle re utlwe rona ditaba tsa rona di ka tsela e jwang re tlo boela re tlo o fa le wena monyetla o tlo boele ka nnete o re fe monyetla wa gore go fe monyetla wa gorena le wena o di kena ka tsela e jwang tsena tsa dipapadi wena mamedi o tshwaele ditaba boholo ke tsa gore ka nnete re fe sehlopha morolo se tle se tsebe gore ka nnete se gutle se eme hantle ka nnete se itlhophile ka tsela e nepaetseng wena mamedi wa seama sa lesotho ka nnete gore sehlopha se tle se gutle se eme ka tsela e nepaetseng go tlo boela go fa jalo le ditlaleo mamedi le rona tsane tsa di-B division na ntse di sebetsa ka tsela e jwang ke bone ka nnete ka mane ka berea le bona ba ntse ba fanne ka tafole fela ga ba fana jalo le ka taba ya rona ka nnete sephetho sa beke ya neftileng se sebetsa etse ka tsela e jwang le rona mafelong a na a beke ba bona e ka ditlo bapala ka tsela e jwang mme re tla di lebelela le tsona re tlatla go fa tsona di feleletse wena mamedi wa seema sa lesotho ke motsotso le sekotwana fela re re lebile jalo goreng ya borobong kgaitsadi ya ka o santse a le teng ka mane a tlotla a o fa jalo ditaba tsa hora ena ya borobong.

0: go jwalo era mamedi wa seama sa Lesotho go gutla jwalo ditabeng tsa rona metsotso e le mehlano ka morao go hora ya borobong mogatlhelo kwa bobedi wa lenaneo lena la rona la dipapadi mo re yang teng ke gorenyane ya lesome ke gorenyane ya lesome mamedi wa seama sa Lesotho mme ka nnete re fumane jwalo mogaleng kwano sentse re na le ausi Evo a tlo tla re fa ka nnete rona ebe bane ba Lesotho Supporters Association le hong ka leeto la papadi ena e tlabe le Bloemfontein ba tlo sebetsa ka tsela e jwang le rona ka nnete ha o sheba wena mamedi ke bone hore mekgwa ya hore ka nnete ho ka hapuwa jwalo ticket o teng mme o tla tla re fa dintlha tseno ka ofela di feletse. Ausi Evo.
1: Hello Ntate.
0: O phela hantle mme wa ka?
1: Ka
0: nnete ra iphelela dumedisa mamedi wa seema sa Lesotho ka nnete o mo fe ditaba hore na wena o mang.
1: Okay, ntate ke a leboa se ke o hlomphile ke dumedisa babamedi ba hlebaredi wa Lesotho haholoholo lenaneo lena la dipapadi. Mabitso a ka ke felleng Njani mpaletse ba halang haholoholo ke la Ivo Njani ntse le motho a le mong la e le gore ke bone batho ba nagana ke batho babedi ba fapaneng.
0: Ee gona re rata lena la Ivo
1: ntate ke lena letseba halang
0: ho jwalo. Ke mona re shebile letsatsi nna la bobedi sehlopha sa rona sa naga se tlabe se le ka mona ka Bloemfontein mme ka nnete le mogatlo wa batshetsi le se le le ga kae ga jwale
1: ditlhophiso tsena ga o bobebe gobane le game ena ke a harabeke
0: ee
1: empa hebe se ya pele yona e se e tletse e nkang 70 e se re le beseng ya bobedi gona jale le yona che e sena le batho ba bangatanyana le ga e sotlale empa ke belaela gore ke nagana ga e le la botlhano tsena ka nako kwane batho ba ka bongata ba tla patala go fitlhela sontaga
0: e polasa ke re jale ka jeno re bua ka di-pay day ha o shebile jwalo ka papadinyane e ileng ya feta yane ya dija batho mo re le ga bona go e tsala diphoso tsane tsa gore ka nnete ebe batho ba ile ditekete tsa lebaleng ga di a rekwa boitlhophiso ba kgetlong le re bona e ka bobeterenyana go feta bola ka tsela jwang
1: ka gola phapang ya dija batho ke ya gore e ne le didiripi tse pedi tse fapaneng ka gola tshese ke e tlakitse mono e ne le e dija batho e itlhophiseditseng ka bo bona le rona re le mogatlo wa disupportera re itlhophisitse ka rona mme rona batho ba nne ba le go rona ka nnete ba kene le ba leng gobane re reka ditekete pele go tsamaung
0: re sa tloa gae mono
1: e re di reka re sa tloa ga mona letsatsi pele ke mokgone reng ga o patang re tlatle re tlakise gore na go pata fitlheletse neng e le gore re tle re tsebe gore re tse ditlhophiso tse gantle gore ka letsatsi la keng e seke ga ba le tshepiso efe ka poiseng
0: ha o sheba fela motlhomong ka bese ene re reng e se e tletse le ene re reng ka nnete e sentse e lokelela e thekeselela go tlaleng re bona e ka batshetsi ba itlhophile ya kae morago wa bona wa o tshetsa setlhopha o godimo ga kae
1: ka nnete a tseba baredi ba itlhophile gona gobane ka gola le ka korupung ya gone ya leeto e sentse ba bua ka gore baredi ka dikipa e mole mo santse a puisa sekipa sa ga e sa dikweng a bontsha gore ena ka nnete ore dikoleto leno koreshe boitlhopho bo gantle ka nte ntho ngwe le ngwe ntse tsa magantle ga jale
0: ntlha ya botlhokwa ga o e shebile ke taba ena ya gore ka nnete re ke re be bonngwe re le basotho e le go tshietsa setlhopha sena sa rona sa dikwena o bona e ka dintho tse bantse re ka reng ke ditshoko tsa batho ka bomong gore ae setlhopha sa rona se etsa tsena ga se etse tsena re godisa mogolo wa gore ka nnete lekgetlong le ga re ke re itswetseng gore re tshietsa setlhopha re sa natse gore na se na le go sebetsa jwang bonngwenyana bo o bona e ka bo ga kae
1: bongwe bona boteng le ga e le gore e tlamehong tse o tlhaya batho mo na le mane fela e sa le ka nnete mogatlo wa rona o le teng ka nne ke bona bogolo ba batho e se ba utlwisisa gore na gantle dipapadi di tla tsamaya go di tsamaye jwang le ga batho ntse ba nne ba tlhoke tshepo ga kaela kae rona re le mogatlo re ntse re leka gore re gotlise tshepo eno wa bona gore ka gara dipapadi re ntho e le nngwe se dileng re tshetsa ka ba setlhopha kapo thimi e nngwe le nngwe e tla dula e ile international
0: e le gore ntlha ya botlhokwa ka nnete ke gore le ka di-groupung ka mono nako ena ka go fela le dule le bontsha gore ga re be ntho e le nngwe ntlha ya rona e be o tshetsa setlhopha sena sa rona
1: ke ntho dilang re e bua kore le gona tsena ntse re bua jalo fela ka gola ebileng nka baka etsa motlhala wa gore o tla thola gore ga ngata ga uwe bo di-gaming rona ka grouping tsa rona tsa mogatlo wa lefsa re dula re etsa di-competition tsa ditikete ka potsa go patalela bo batho leto re le komiti e le go bontsha gore na re batla gore batho ba tsamayega ka olo tshetsa ditlhopha tse tlabe di tsamayang.
0: O buile ka taba e nne sentse ke tla go yona ena ya di-competition motlhomong tsa wa batho ba ka wina diticket ke utlwile gore go boetse go na le sebopeo se jalo gape.
1: Ee ntate, ka gotlhe le gona re kadile maobane ne ikarabele e president ya rona ya lefsa e ile ya batla gore ka netegaisetse batho ba jalo competition ya ticket tlwaela go santsane go le jalo ya ba from lefa le teng ga jetswa ga fua taba eno le teng ya competition.
0: E mohlomong ke ditikete tse kae tse re ka reng di ya hapua boemong bo
1: tse gona jale tse sedile confirmed ke ditikete tse 10 empa go na le monyetla wa gore go eketswe ka tse dingwe gape tse 10.
0: Oh.
1: E le gore ka kakaretso go na le mogopolo gore go tlotla go ba ditikete tse 20 tse tlo hapua.
0: Jale mokgwa wa gore mosotho ka nnete a utlwang gore wa tsaya keng le nna ke batla ke iphumane ke ile mongwe e re ke leke letlhonono laka a ka etsa jwang gore a iphumana ka gapa tekete o jalo.
1: Go na le mekgwa e mmalwa ya go gapa tekete tse dingwe ditekete o tlo gapa fela ka gore o patalele leeto go lefsa ga o kala o patala fela bese ya moso wetho o monyetleng ono wa go gapa tekete o ka kgona go kenele tho eno go gapa tekete. Go tloga mono e tla ba ga o rekile ka gateway ya ntho restaurant o tla gapa le teng go na le mekgwa e mmalanyana.
0: Aya osivo re a tseba ka nnete gore le lona ntlha e ka godimo ya lona ke tholetso. Tholetso ke yona ntlha ya bohlokwa ka nnete. Tiisang taba eno ya gore bone gore ka nnete setlhopha sa rona se ba boemong bo nepaetseng se tla se re tloletse. Re bone ka nnete gore letsatsing lena la kajeno gorenyane ya boraro setlhopha sa dipina se tlabe se bapala papadi ya bona kgatlhanong le Niger. Molaetsa wa go qetela fela go setlhopha kofe.
1: Ka gola ke qele pele molaetsa wa ka go ba tshehetse gore ke team ya rona ga e se kala re re Lesotho fela re tlameya gore re support-eng ka ofela se sentse ke go eletsa gore le botlhe be e ka nna bang ga ba se patale ba tle ba ntshwa ka dinomorong tseno tse ntse di tsamaya postereng e leng 5377-2861 gore ka nnete ba pateleng re lo tshehetsang setlhopha seno sa rona e be ga ke tla go dibapadi tsa rona re tla dula re le ka moga bona ga ona le ka motlhalo le mo tlatlanye gama kaporere go tlo balatlha re tla dula re ba support-ile ka nako tsotlhe le o tla gaming ena e sentse re ba lakaletsa matlhonono gore ka nnete ba bapale gantle ebe go na le bone se re tla kopana di-29
0: go jalo kgaitsedi ya motho ae ka nnete e ba le letsatsi le monate ke la botlhano ka nnete re bone na go phathanwa ka tsela e jwa letsatsing la ka jeng.
1: Ee nnete a ka itebogele
0: ke a leboa.
1: Thank you.
0: Mamedi metso tsa rona e le shumele ina le metso e miraro ka morao ho hora ya borobong. Ke House Evo ka nnete ho hlaka mogatlongwane wa batshietsi Lesotho Supporters Association. Ka nnete o ntse o nkile taolo jwalo ho bona hore batshietsi ka ofela hona le moo ba bang le boikarabello teng. Re tsebe hore ka nnete ha ba re itlua mona re ya Bloemfontein mane re kgutla ditaba tsa rona di le ka tsela e nepaetseng. Re tseba gore re tsamaya ka bese e le nngwe ka ofela re kgutla re le ntho e le nngwe re le Basotho. Ntlha ya bohlokwa yona mamedi wa sama sa Lesotho ka nnete kore ha re ilo tshietsang sehlopha sa rona sa dikwena kgatlhanong le papadi ena ya bona le Niger. Re tle re utlwe rona ka nnete ba tla sebetsa jwang. Ba bontshitse ka nnete gore ba itlhophile mme ka nnete le rona re lokela gore ba tshietse re ba lakaletse ka tleo. Re tle re bone ka nnete rona ebe ba tla ratlela le tlholo e jwang. Re tloele ka nnete tse ngata tsa gore na nakong tse fetileng neng jwang ho etsa leng ka nnete re ke re ipe re tsepamise maikutlo godima bona fela ka nnete re re ae kgetlong lena ntho e re e batlang ke tlholo mme tlholo ga re e batla re itsweditse re le naga ka ofela gore re a e batla re tlatla le yona. Ga khumame ka mangwele e buile na dimiki ya ka network bo mme ha e mono ha ga khumame ka mangwele ga ke re gapeleng sehlopha sa rona se re tlele le tlholo ndo ba e hlokanye ka hodimo tsohle ke tshietso fela mamedi ga tlotla ga khutla jalo le bana ba dipere re se go gorona teng ho ntse ho itsala ka tsela e jwang.

0: Mamedi metsotso ya rona e le 16:06 ka morao ho hora ya borobong. Sentse ke na le mohaleng kwano, ntate Tsietsi. O teng mohaleng kwano ka nnete a tlotla ho fakatsane tsa dipere, a o fe rona ho itsahala ka tsela e jwang. Ntate Tsietsi kgotso.
1: O
0: phela hantle ntate wa ka.
1: A ntse re ikela ka mohau phela jwang ntate.
0: Ha ntate modimo o santsana re ba balletse. Ke la bohlano ntate wa ka ka nnete. Ei, ba re ho nyollwa pole tsatsing la ka jeng. Yakohlo o dumedise mamedi ka nnete o mo fe rona ebe ka mono ka dipitsing ditaba di ka tsela e jwang.
1: Ha ke o dumedise le moifohle wa sealemo ya sa Lesotho. Ke dumedise Basotho ohle. Ate ke ho akele ka mona ka matse ka ntate.
0: Yantatwaka. A go fa Mosotho rona ebe ditaba tsa dipere di ka tsela e jwang.
1: Ke hlahella mona qhoeng ena.
0: Ya hana ji. Ntatwaka. O ko leke ho ema hantle ntatwaka go utlwa rona. E ka tsela e jwang?
1: Ke tlale ka loja jwa lebaka sena se seng ke le ho sona. Ke mpaneng ke tlale ka ntate. Ke go ngwa mona ke komiti ya haeso ya setereke sa Thabatseka ya Pitsi Mphephe ko Fepe. Ke le mongodi wa yona ntate. Jwale ha ke le mongodi wa yona, mafelong a beke ena e fetileng e ne e le ha komiti ya so e kopane le komiti e kgolo LSRC papadi ya pere ntate, ya pere ya tsa lebelo, ba tlwaetse Basotho ba re ke leparaka le tiretele ntate tshwarelo. Mme ha ne dikopano jwale ne di tlo rera le ho lokisa mojao wa kgosana le go thodi jwalo ka ha e le mojao o mathelang ka mona ka Thabatseka sebakeng sa Mohlanapeng. Jwale
0: mamedi ae ka nnete taba tsa rona le ena ke tseng di na le o sukusukudisa empa he re tlo kgutla jwalo re se re na le ena wena mamedi wa seema sa Lesotho ka nnete e ka nna ba o pentse founu ka phoso, e ka nna ba o pentse founu mohala wa hae ka phoso mona kapa ke ditaba tsa marangrang hohle moo a leng hona teng. Le ka o bua o tswele pele re tle re utlwana ho ba jwang.
1: Okay ntate jwa
0: mamedi e hlile ke ditaba tsa marangrang fela ho yena mane hlile network ya hae e bobeng yona ka nnete e bobeng haholo ho ukwahala empa he re tla nne re leke metsotswananyana fela re tlo leka hore re kgutle jwalo le yena go utlwa rona o ka tsela e jwang. Re tlo leka hore re kgutle le yena ka nnete a tla kgutle a sa bua ditaba. A ntate wa ka tswela pele fela go utlwa rona ho ka tsela e jwang.
1: Ya tle ntate ke re moja go sana le go thodi o tlo mathela ka November ka mona ka strikeng sa jwale moja ko a tirepele e lewa flat race Basotho ba re ke leparaka. Jwale mekgahlele eo ke re na le

0: ke tla e bitsang empa ha ke bitse gore ke di division tse di peretlomatha ka tsona rena le A le B le C le D le A e ba tswa go ba ba mo bariki e e lo re ke megahlolwe mehlano jwalo mabelwano a tirepele le flat race ntse ke le teng tate
1: e ya bona tswala pitso la pele re tla
0: okay thank you tate ke a leboga hle ke ne ke re ha e lungo di so ke bomwe mona gore e phatlhaso gore ha ela ntle ka nepo di tamile be ka dile mantaha empane ngo di sa ya mo sa ka thabatse ka e ka dile ka manta di 21 e tla kwala ka di 19 tsa November re rona go ena le ba sotho le sotho ka go phaga o go ba be le u tlhopho go ne pa etse ka mo di se di tere tsa ba go tloa ha ke bua di gona tsena na di ke kentse le shume ka o fela bontat o di le bomme ba bongwe di ba ditereke ba sentse ba nkukwa ba tseba ka molaetsano tse ke ba file ona empaneneng dija itlongodisetsa diterekeng tsa gabo tsona go bangwe di ba ditereke ga ona letho leo nna ke tla le amoela kwano ke tla amoela letho le tlagang ka bangwe di ba ditereke e le gore pere ya a tlala masako ka anwa mabedi pere ya a e ngodiswa ka 330 pere ya B ngodisa ka 250 pere ya C ngodisa ka 200 pere ya D ngodisa ka 150 pere ya E kapo E ke 100 mme di ngodisetswa go bangodi ba ditereke ntse re le teng ntate
1: ee a tswela pele ntate waka
0: okay jale re gore ga motho ga e baneng oetse ke etse motlhala ga e be o nang ngodisitse pere ya gae ga e ngodisa mane go mongodi wa gae wa setereke a re pere ya ntate Paul Makeka pere ya ka ke lebelang keka e matha a e ngodisa ka 100 a etse jwalo go mongodi wa gae wa setereke mongodi wa gae wa setereke o tla e fetisa e le jwale a e fetisetsa go nna empa ga o ka e tsala ka motlholo e be pere o le ga e ne e se ngodisitse e be letsatsing la nene la di 19 ga re kwala e se e na le mathata go tlo e tsagala ko gore tšhelete eo ya yona e tla gotliswa mme ga motho a ngodisa ka 330 a e tshele e na le di-charge tsa mpesa a se ka e tshela e le 330 a e tshela e na le 100 ano a tla etsa gore tšhelete enono e tle se ka sebetsana le tšhelete ya akhaonte jwale re kwala ka di 19 e le gobaneneng go tlo etswa race card ntate motlotlei o batla go bona pere tse enono pele dilo matha di le race carding ga ke le gakana ke tla emisa gobane re tle ne re kopane go fitlhela ka di 19 ga ke tlebe ke re ache ke na le tumelo ya gore basotho ba fumane molaetsa ono ka kotlogo ga se sa tsila go qetela o tlonno ntshware ka matsatsi a gago a lenaneo la dipapadi motlhomphei waka
1: ke a leboa ntate waka motlhomoum momamedi gobane o sobile ka taba ka nnete gotlhe mo momamedi a leng gona teng gore nao maserumona ga a batla go ba karolo a ka ba karolo meputso e eme ka tsela e jwang ga eba e se le taba tse e seng di tlhopheile gore momamedi a tsebe
0: ga e le ya meputso ke tla kopa tshware ka gagolo ena re tlo e theta go isa di 19 motlhomong le nna babote ditlampharo jale a ko ba fe gore na pere ya gago ga e matha monana e matha lebelong la a bolele leng bo bokana na e tlabe mathela bokae gampe ke e tshware ke tla e fua le nna ke komitina tsena tse pedi tse mphileng taelo ya gore ke tlo fa basotho molaetsa ona wa bona
1: ntate wa ka ke a leboa e ba le letsatsi le monate re tla nne re tlo go tshwara re tle go utlwa gorena ka nnetebe re tlisa tsa gona jwang ka moo
0: ka nnete ke leboile ntate le tseno le o dintsha makoroteng
1: manemakoroteng
0: mane o e shape o bona ka nnete motlhomo e ka nna o tlela le lethonyana
1: go jalo ntate wa ka
0: ga ke lebo o no ntshware matsatsingana ke re ke mmanta la borago le la botlhano
1: e ya ntate go jalo
0: a ke tla le ka go ipeya ka meemo empa e le go fela gona tsena ne ntse ke le lebeletse ka nnete ba le ntho e ntlosang sebakeng seno se ke tsebang gore kamoelo ya ka maqhubi tla ba kekeng ya re setisa
1: a ntate wa ka go jalo e ba le letsatsi le monate le mafelo a beke ya monate
0: ga ke o leboe ga ke o leboe ntate wa
1: ntate
0: tanki ntate
1: mamedi ke ntate tsietsi ka mane ka thabatseka ka nnete o ne ya go fa jalo tseno tsa

0: maemo a dipere ho ra go utlwa kana le belo ke le wena mamedi wa sema sa lesotho tsa mo ba karolo ba nna ba tsebang ho pala mapitsi hantle ba tseba hore na taba tseno di reng ho bona ba nna ba tsebang ho pala mapitsi hantle e se mo corruption dipere ba di tsebe ka nnete ha ba di tsebe wena nna ke le motho ka nnete ha ka ga tonki ya ka tonki ke a tseba pere yona ha ke suka ke palama ho hangwe na mamedi wa sema sa lesotho mamedi ke tlo tla go fa jwalo tsane tsa di qualifying di results tsa rona e be tse seng di bapetse ka tsela e jwang di bapetse ka tsela e jwang wena mamedi wa sema sa lesotho hlokometse mamedi di group stage kwano ho tsane tse ba monyetleng wa go qualifyela jalo mohope wane wa Africa Cup of Nation naha yane ya Congo e hlotso jalo ka ntlha e le nngwe ke naha yane ya Uganda Democratic Republic of Congo e hlotso jalo ke Ethiopia ka ntlha tse pedi ho e le nngwe ya ba Mozambique e hlola jalo Guinea Bissau ka ntlha tse pedi ho e le nngwe Ivory Coast ya hlola jalo Chad ka ntlha tse nne ho haoletho ya ba naha yane ya Mali e hlola jalo Eswatini ka ntlha tse tsheletseng ho ha ho letho wa ho letho wena mamedi mme ka nnete ke tsa ditaba tse ding tse e leng go le motho wa ipotsa gona di ka tsela jwang tse ding tsa letsatsi leane la maobane ke tlhokometse ka nnete DR Congo e hlotse jwalo Equatorial Guinea ka ntlha tse pedi ho ha ho letho ya ba Libya le Botswana di bapala ka ntlha tse pedi ho lekana Mauritania ya hlola jwalo Central Africa ka ntlha tse tharo ho e le nngwe Cameroon ya hlola jwalo Comoros ka ntlha tse tharo ho e le nngwe ya ba ka nnete Ivory Coast e hlola jwalo Ghana ka ntlha tse pedi ho ha ho letho Zimbabwe ya hlola jwalo Sierra Leone ka ntlha tse tharo tse pedi Tunisia ya bapala ka ntlha ho lekana le Uganda mamedi ke bona eka naha ena ya Tunisia e na le mathata e leng hore o le motho wa ipotsa rona ke ya feng Tunisia e ne le tse ding tsa dihlopha tse matla ka ho fetisisa Afrika kwano empa ba tsebang ba tla tsho rona ebe re ka re mathata ke ya feng mamedi re tlo boela re o fa monyetla le wena o tlo tshwaela kwano re itse ntlha bohlokwa letsatsing la kajeno ke hore re tlo tla re tholetsa bahlankana go ke rona ebe ba galakatsa gore ka nnete ba bapale gantle ba re tlele letlholo ka tsela e jwang galakatsa gore ba re tlele letlholo ka tsela e jwang tse ding tsa ditaba yona mamedi tse teng kwano tsane tsa Maseru Region 5 Soccer League B Division ka nnete ke bone gore mafelong a na a beke mabewana e tla bapala jalo le Queen's Park Rangers ebe FC Qeme e bapala le Hungry Lions Juventus e bapala jalo le Dinotshi ebe Peter Brothers e bapala le Triple R Mantshebo e tla bapala jalo le Peace Makers Radio Khotso.
1: Yeah, Rapchi.
0: Ndade.
1: Yeah, yo mogamedi.
0: Ah, ka nnete mogana o sa ga bolokile.
1: Ah, ha ona dinga.
0: E ya ntate.
1: Eh, na ke re ke tsena ka dipelo ya bona. Mogamedi.
0: E ya ntate wa ka.
1: Ah, ta ba botlhokwa ke nga sa Rapchi.
0: Eh.
1: Ha ba sa ba di bis. A ga tla di dira ho tsene. Le so ha ba pe pa ka ba se ba khona bo tsana le
0: tshwe. E ha ba ka ba defender ka nnete teng hle. Ho tla ba le mathata.
1: Naje bone sa ba sebele se ntshwe ya bona e no. Ba ne ba pa ka bisi ba fela ba ntse ba bua. Yo le bona le tshisa.
0: Eh.
1: Eh so ha yo re tla ba support ena. Naje ba pa le open score. Bone o ba ke ba late ba tsa bo.
0: Eh ba late batho.
1: O tla ne ba pa le di one two tsa bo.
0: Ntate. Ba
1: le pa lo, ho ba pa lo. Re se ntena pa ka bisi. Ko tse pontse ba mathafela ba tshilo ma ka mo ba tsa pa le bolo. Ba sa distribute ho.
0: Eh.
1: So e tla nyambi sa taba e.
0: Oh, ba ke ba thake.
1: Nna ka mono ka dipeleng ga mono se ka ga ke ntse mona hore ga tse ba go tlo ba se ha ke neng ho se ga ha go go ntse nga.
0: Oh, ga fala di re ba pitse.
1: O tla go mena nna ka mo ke ntse mona ha se ka ba go tlo ba empa fela ha re neng ho se ga go go ntse nga.
0: Ah ntate wa ka o buile taba bohloka hore ha ka nnete ha ba ke ba leke ho athaka ke re the best way to defend is to score goals.
1: Ane ne na ja ja ba bulele ba ala ba ba pare go. O tla bona nda ja tsa fela line up ya bona. Ha ke se bona maganga ha ebe tse. O tla bona tla be se defender ka tsenga. Ha ka re go tlo sente ha ka le go fela. A sente re tswa ntho.
0: Ba ka nna ba ja ba qala ka 6 ka mo ga mo.
1: Eh so ha ba sente ba tlo ba tlo ha ba se ba tse bona ba lutse.
0: E ya ke e ntla bo hlokwa ke.
1: Ba pala bo.
0: E ba ba pala bo.
1: Ane ne nda
0: je. O ba ho shebile ntse re lekana le bona batho ba no ka ofela ba.
1: Ga ba tsare ba tswa mo.
0: E
1: mo go bona mo go bona ga tsoa di mo go bona ke na hebi. Ba tla ga ile tsa tsine no go bona ke ba tla ba mo go bona ga tsana le bona. Ke ba thubelo ka bona le ga go na le bona ke se ha ba pale mbolo fe. Ba bona na o tla itsala ba.
0: Jolo ka ha di nnya go ntse fitie re ntse re ile nna ga ka ga tswagisa bothata.

0: fait vraiment route à chaque fois, c'est un quoi, ça, c'est bon.
1: Ke a le bona tlo a ka ba tsa dilemo na tlo e.
0: Hantle je.
1: He na yo tla loka ka mo.
0: Hanne.
1: Ah ke a le bua ntatwaka.
0: Awa ke a re ba supile mo ka mele.
1: Ke a le bua. Mamedi e metso tsa rona e mashima mabedi a nan le metso e robong pele re fihla jwalo horeng ya leshome. Mega nete mamedi ke ne ke o fa jwalo ditlaleo tsa hore na ka nete e be mafelong ana a beke e tsane tsa B division di tla e sebetsa ka tsela e jwang. Mme engwe ya ditaba e ke e hlokometseng ka nete ke hore stream A le yona ka nete ke bone hore Airport Bets e tla thulana jwalo le Luna Big 5 e beneneng Black Boys ba tla thulana jwalo le FC Membra Libata Vita e tla thulana jwalo le Sotho Kids. Sotho Kids ena Sotho Kids ebe Thabe SS e tla thulana jwalo le Power Athletic ebe Swaldev e tla thulana jwalo le Difefo ebe tla thulana jwalo le Difefo mamedi mme letsatsi la moqebelo ke bone hore Thotamodi e tla thulana jwalo le Malakabe e tla thulana jwalo le Malakabe mamedi wa seama sa Lesotho hore na ebe di tla sebetsahala ka tsela e jwang. Radio Kgotso.
2: Dumela bomo, o sebodise boyeno.
1: Ntate.
2: O kae seaphetho?
1: Ewa dikwena. Wa dikwena?
2: Ee.
1: Ah, ke eno ntsa e methabeng.
2: O etsa go nagela matshediso a mang, se ntse ba tseba.
1: Oh.
2: Ee, re sa ntse ba tseba, ga di etsa bakgutlhe bapadikang tsa diwedi go na ge tlo tegapa batho mo.
1: Oh,
2: re tlo lwa ke bodutu go raya nna ya ke tlo baba kere nna ke na matshediso a mang.
1: Ee.
2: Ee, moletse seaphetho. Wa fa le ikwalla bonana. Ga di o di itegapile batho bona le sa gefela kwa gore boetse batho di itegapile batho. Ga ra wetse yane batla go gefa, bua ka dikwena eno ya lona.
1: Ga le bua rana stebu.
2: Oo, ra ke batla ke stebu. O lo di ile.
1: Ntate. Go ipatlela yane e ya diwodi fela mamedi ye nngwe ke e boneng ka nnete ka zoneng yane ya madimong berea di fa berea ne ntse ke tshwa ke re neo a ka re fe monono gorena ebe sephetho a re beele sona ka berea ka mona go utlwe rona ebe di ka tsela jwa ke bone ka nnete gore Rangers e tla thulana jalo le Makanyane letsatsing lang la moqebelo ebe Matt Soto e thulana jalo le Fast 11 re tle go utlwe rona le tsona di tla ba ka tsela e jwa ke bone ka nnete le ka mapoteng a mane sentse di shapana botiwa central radio khotso
0: ga tshene ke go dire hape
1: e ya ntate
0: ha bona ntse ke le metse ga tshene le yentjo ke ga tibana sa bona ga dipela ke tibana tibana se se tla go se tla rata sala se tsenya bona ntse ra go sala se re bona ha enga e ga sho tla e ga ile ga ntse re ntjo ke re mo se nya di tsenya bona di tsena bona o ya tla go lo mo ga bona ke tla go ba pala go
1: stiba tibana sa go
0: stiba tibana sa gona le stas one ha to ga ile bolo tiro to sha e bolo sha ke minya bo go kwa go ana ntse e a e bo fela tsho bolo e ga ile tsho ka pele ka kwa o isa bo mammo
1: a sa fana ga di pass tsene pa etseng
0: nda le o to sha ben tere ta re na ka o to bona ho to sa ni ha o lo le ala o bi ya mo ke mana ma tola sa bolo mo lo bana cha ga di pare ka mamuna e mona e ngana na go ta fana tsa sa bolo sa tsena o e ga ile mang kae
1: hiba
0: ane o tlo tsoga mme ta ver mo tsena go senya tsa bolana ke ntse di pele tsanga tsa tsere ta mo ile go tswa ba ba ile go lotile se
1: o a bene nngwe ba ipona e sele ka pele ka kwa
0: a ka ha se le tiro ronde ga ha bo re ba pa lo le ka pitso ka gore ke ka fa se ke bile di we le ka sundown se ke pe
1: e ri ithuta o sheba ntwe tsentle
0: nga mo ga be ja mantsela ka to a bone motho na ke go la sadi go to sele o mo analyze ke nnya ta ntwa e papa o tlo re ke bolo se ka e tsari tanga di ga ira pele kwa se ha ga
1: Hewa. Ah, gale bua.
3: Nga nete o sa gawa wena mamedi wa sema sa sore. Metsetsa rona e mashima mabedi a nan le metso e mihlano. E mashima mabedi a nan le metso e mihlano. Ne ke re ke tle hle ke shebe yona mamedi ke tlo fa jwalo taba ena ya sekwati sa rona o rena se ka tsela e jwang ke bone ka nnete bothibathibane mona wena mamedi rena jalo le sekwane rena le sekwane moerane rena le leduma mofoka re boetse re na le mosweu seahlolo batho ba ka morago wena mamedi re na le Kenneth Faleni re na le Thabang Malane re na le Tlotliso Mapola re na le Katleho Gwayane re na le Thabo Magele re na le Rethabile Mokokwane re na le Koketso Goja Gerejane re na le Mohlomi Makgetha re na le Motlomelo Mkhwanazi re wetse mpeng mona re na le Thabo Lesawana re na le Tshepo Tolwane re wetse re na le Lehlonono Fothwane kamane ka pele wena mamedi wa Sema sa Lesotho re na le Bakwena Ramakatsa

0: kanjini ngwana mme all the best ba hlangana ba ene ba itimono ga ba thepa ebile nna ke a thepa gore re tla sebetsa gantle agolo nkotlisi ntate Bob Mafuso a na le ntate Thabile Seka le bano ba teng ngwana mme ke a thepa gore ba tla etsa mosebetsi o mogolo basotho ga ba gapelela dikwena ba etshietse ga e le mona e tlo tlang kana le tlhoba seno sa dije dije a ere fete ngwana mme nne ntse ke na le mogolo wa gore re ka e sola ntle le mono bekeng e tlang tlangana le yona Cameroon nka tlaga Morocco le yona re tla e sola all the best go dikwena basotho a re supporteng dikwena
1: go jalo ngwana mme
0: ke itebale ngwana mme
1: dadi menneteng e mmamedi yona e ka tsela e jalo setlhopha sa Niger ga se boemong bono bo rereng ka nnete ga se boemong ba rona ka lenaga ka nnete le ka ntlha ya development fela ga e boemong ba rona go gang ge di yo kgotso
2: a ke a le barate ke magaolo gape ke kopa ka yone se kene ke nke motsotso fela
1: eeyanta
2: kete o tsamaya dintšheng tse tsa botlhokwa tse bileng phile ke ga bua ka tsona o tla gopola ke ne ka re botsa ka yona taba ena rena gobaneng coach ya national team e tlameha e be coacha setlhopha se seng ka gana ya baka ga bo e tlhang e re taba eno ke side hustle o tla gutlha wa etsee jale etlile tabeng tsa gae ke dumelelana le ena 100% gobane ke ne re le gare re etlile ga e ba coach ena ke ya national team jale o tlameya a potoloe le ditlhopha ga di bapala ko bontsha ba e ba re na le tlhopha tse nne kapa rena le papadi tse nne tse bapalang ka letsatsi ko bontsha e tlabe le tlhopha tse 8 jale yena o tla ba le kwana mo setlhopha sa e se bapalang teng e le ga ke ke a bona ba le bodisa ba gale o bona gona o sa jang ka ditlhopheng tsane tse kankane ga diketsise ke retsatsi nne na ga a bapala o bapala o sane fela wale o tlameya gale o shebelela matlama gobane o tlo bapala le matlama dikente e tlang fela wale a tlameya o shebelela wa bona gore o tlo sheba dithaselelo tse ka setlhopheng sa gae ga a no kgona gore a tise ga ba ka ba tlhabantsha nnye dicoach ka gara ditlhopha se shebane le national team fela etlile ba tla e nepa ga e le ka tsenang
1: gobane
2: o tla tseba gore a latelele ntho tsotlhe tseo ba di batlang ke ne ke re salang pe ke gatise ona mono ise ke motlatsa 100%
1: go jalo nate magao
2: ke a leboa
1: motsadi mamedi ke tlo fa tsebiso mona re tlo boela ge kwala jalo ka mogala tsie mona a tla o fetsane tsa rugby re tle go utlwa rona le tsona dika tsela e jwa radio kgotso
3: o bela le nade
1: ndadi
3: o ka bele ka lebiso
1: e ya ndatwa
3: ntate nako e kene tabeng ena ya dikwena ena wa tseba tabeng ya dikwena ke rua bo ntate ba bua ka development go tloa tlase o ya go kae ke bone nna la o ka ba etswa development ashe o sa shene bele ke le fa e ke sebetse ka thata go bona gore thimi tsena di gokela setlwaedi mane mo ne re tseba teng go ko go tshela dithimi tse thago tse yang matšhabeng e le go tsere tseba go gaga thimi e fetseng gantle
1: ka thimi tse thago
3: ke ntate le fa yona e ntse timi tse thago ne ntse re ntsa timi tse thago mona gona le lenkile mogotse leake e ngwe ntse nkileng di ya kwana e leng gona mone re fumana gore dibapadi tsa gona di ntse di difomoo jale gona tsenana o bona go shaba timi le ngwe nkileng le kebo o tla kotswa dibapadi tseno mathimi e nenkile le keno jale atha ya ke sebesebetse ka thata go bona gore disa timi tse pedi tse ya mašhanong go gona go taloko ya development yona ke nnete ke ntsha botlhokwa fela e gole gore re e fitlhele
1: Huh.
3: O bana ke go bona di thimo tsa go ntse di re etsa development.
1: Yanta.
3: Ha ona mo sadina go tla bona go tsa development mo di lo ga ka botsa di o di tla ba di development ba ntse tla ba di development. Ha ona mo ka di kotsa mo.
1: Yanta.
3: Wela go lo kgise go tsaka nete le fa e ke go di se bolo e ke tsitse dingwe tse thaulo ka tsene. Ne ntse ke na di kwena e. Ye ntle mo ene nyi tse e tsika final tsa bo go sa fama.
1: Ha
3: re sane yona mphi.
1: Ha
3: ke le bile ndana.
1: Ke a le bua ntate. Mamedi metsotso ya rona e supile fela re a re lebile jwalo horeng ya leshome. Metsotso ya rona e supile metsotso ka metsotso e mehlano go tlong ka mogala tsie a tla re fe gona tsa ntara ka bidika tsela e jwa. Ge di yo kgotso.
4: Ge di yo kgotso. Bade.
1: Ndade.
4: A le na ke se bubudi ya jine.
1: Yanta.
4: A tseba wena sebobodisa ka seo ke se ratang shebile level premier league ya gona ona ke naaa a le ditlhego sa lefatshe gaolo ka bone
5: re qala ona Premier League
4: I was Premier League tsa go ba dinga tse se ka mone ya go go ntse tse se ka mohlano ke re le le tsi di sa le tsa di ka ka dikwe ha go ke tla ke ya le du di tse ka tang bua ke bona ona ta bino ka ba fa tsinga ka ka bile re be la ka ke ka ka bile anda pe anda 20 hour ya anda 20 e tsakile
5: ke bona le fa le fantse le ka ho introduce ntho ena ya league ya di under 17
4: e ya ga tsene ya ka le ka nete ka ma ko ona tsena ba le nne ke se tsena tsena mo hopeng o mo kana kana wona wa Africa lo ntena e ho le fa ili e nne le le fa ha bona hore ke ni tsena tse Premier League ke di ba le matla ha di training la mona le ma training data tsa go tse training physical fit kini se la di tsena tsa tsena tsa Africa tse di tsena data ba tlo ba fit ba ku wa ba bona le bona hore na ha ba tswa bolo batho bana ba fit ha ko bona di mere le ngwana tsena a ne e le di ya batho a tsena ha le tsa ndi re di le no
5: ke team ya fela ke team fela ya go tsela
4: ko ho ba ho re ko re tsantsa la ke le le nye tsase ne ka le nna le ntse ya sa mpo ka le wa ke le mo se pile tsana ho ne a ka sebetsa ka matla ho bona hore team tsa ngwana ha o le tlhinya le kini
5: e ya nta
4: go mo wa go nda danja wa pala ka mikuku ka nne ya go PTC ka mo ya le DS ka mo go re le re le le tso go tipu ntwa go le ya gona Premier League ya gona e to etsa e go fetwa re le le tiri ke tsala tsika nna ke mafoso go nna nna tsena ke sa batla ntse ke coach ka nnete fa go le di pitile go le Premier League ya gona e tle e fast ha rena arena go re ha e khone ha ke bona ke go jere tla bona o sane go na e tsa ba pala go anti
5: e
4: ya go la go ha go ba pala le team eo e la e go tshela ndate e la o di di mogongo
5: e kri ga le go tla u ka o rena tla sebetsa bua
4: e le bule ndate fela re la ka tsa kholo ka nne
5: e ya nta mamedi metso tsa rona e mehlano fela pele re fihla jwa le ho reng ya le 10 moraletsi e
6: gapse
5: ho ruang wa tata motso le mong ka morao ho hora ya le 10 ka morao hora ya le 10 mamedi ke bontsi tse mamedi a hore ke la bohlano ka nnete gore ke ya borobo selemo ke sa diketetse pedi mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng ke la 25 wena mamedi mme 25 ka nnete di re ba bangata ho bona letsatsing la kajeno o tla ba monate ka nnete dibaka ka ho fapana mme mamedi sentse ke tshwe ke re ha ka nnete ntlha bohlokwa ntse ile hore ka nnete re sebetseng ditaba tsa rona ka magethe re nne re hlomphe melao e tsamaisang naha ya Lesotho bane jwale ka nnete ho tla ba hobe ho tla ba bududu ha re ka itjwetsa hore ka nnete re iphapanyetsa rona ebe maemo a re re lokela re tsamaye ka tsela e jwa maemo re tsamaye ka moo a re laolang ka teng ha eba otho ka nnete don't drink and drive ska ba wa etsa jwalo wena mamedi wa sa masolotho hobane jwale ha o ka etsa jwalo go tla ba bududu go tla ba hobe ka nnete ha ona ba monate o tla qetella jwalo sore wa hlekefetswa o sebetswa hampe ka tsela eo o neng o sa rara ka yona hobane jwale ditaba tsa bohlokwa ko re ka nnete re skebe ga ba ga hatanang ditorong ke mafelo a kgwedi ka nnete ha skebe ga iphumanang re hatane ditorong ha re sebetseng ditaba tsa rona ka tsela e leng gore ka nnete manta re tla bentse re shebana ka tsela e monate re ntse re tshwaganang ka matsoho re thabelane gobane ka nnete re sebeditse ditaba tsa rona ka makgethe gobane ka nnete re sebeditse ditaba tsa rona ka makgethe se ke be gare re se re beiwe marangrang ka phoso gobane ka nnete teng re bone gore re tla beiwa marangrang e be neneng jwale ntse re tshwagege ei lebota lena la marangrang ka nnete le sebetsa ditaba tsa rona gampe etlile teng re tla beiwa fela he le yona ka nnete le tsebe lebota leno gore ei weekend ena e tlo ba e monate ka nnete ke odimo haholo mamedi metso tsa rona le 10 le nang le metso e meraro ka morago hora ya le 10 fantasia a re wena I see you.

0: E ya mme wa ka.
1: E ya ntate, ke la ka nyalwa. Ke ntate Thapelo Tsapa. A nketsa thuse bohloko ka bo. A ba kata ntse ke le lesu.
0: Mme?
1: Ke la ka nyalwa ke ntate o tshwenke ntate Thapelo Tsapa. A nketsa thuse bohloko ka bo. Ya ba, ke a tsamaya. Ya ha ka ke tla lapeng.
0: O wena o se batla molekane hona tje. Re kala hona mono. Hana o itse mabitso a hao ke mang?
1: Ntabiseng lekgowa
0: wa hokae? Hatenezulu. Ke hana e strikeng se feng ha tenezulu?
1: Sathabatseka.
0: O strikeng sathabatseka. Ai ka nete o batla molekane ya dilemo di bo kae nne wa ka? Wena o le dilemo le kae pele?
1: Na ke na le 30.
0: O dilemo di 30. Na ka dilemo tse 30 o bona eka ka nete o so fituwe ka paehlile. Ha o tshepe go ntse batla.
1: Ah, ha batle.
0: Ha batle, ha o motho o manyang bo ntate.
1: Ke ne ke na le bana ba babedi sa le ntse ba le habo molekane wa ka fela ga ke na le gona ke a ba
0: e le go gana tsena ge nka o re ga ona motho o hang e mme wa ka
1: ee ntate
0: motho e bangwe o tla mo thola ke ba nna a fumana ditaba gana o itse bana ba babedi fela
1: ee ba babedi ke ngwana na le mosajana
0: Ai ka nnete mamedi a o se nthabiseng ke eno mono a o se nthabiseng le goa ka thabatseka ka mono ka nnete hatenezulu o re ai ka nnete o ipatlela molekane o kopa molekane wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete o ipatlela ntate me a le dilemo di kalo ka nnete sentse re bua ra e ka nna o ipatlela molekane a dilemo di 30 ho ya hodimo le yena ka nnete a be moholo ka ho yena wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete a be moholo Radio Khotso.
2: E ya ntate mo se pele sa se gatimale ho mme ga ba tlile hape ka pele.
0: E ya ntate wa. Mamedi a e ka nnete o re o ipatlela motho fela kwa hatene Sulumane ka mane ka thabatseka mamedi ka thabatseka ka mane ka nnete o kopa molekane. Molekane fela mamedi wa seema sa Lesotho hona le ntate ka nnete mona a dilemo di ka odimo 30 ho ya ho 40 mohlomong ho ya le ho 50 hobane ka nnete ntho e nngwe le nngwe yona e ka etsahala mamedi a e ka nnete o re fela o kopa motho ga tla utlwa rona ditaba tsa hae ke difeng ka nnete ha ka thola motho eno mamedi ke ya wagella wena ntate sealemoyeng sa Lesotho kwano mme nthabiseng ke eno mona lekgowa ka nnete le lentswe fela wa le utlwa ke la motho a motle ka tsela e kgethehileng lentswe radio kgotso kgotso e ya mme mme a tlohele mojolo motho ka nnete a tlohele mojolo fela yena jalo o go hloka motho ka nnete goba jale batho ba re le ha o sena motho le stress se a nyoloha mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e supileng ka morao ho hora ya leshome tsa rona e leshome le nang le metso e supileng ka morao ho hora ya leshome mme wa tseba mamedi dintho di ya etsahala teng ka nnete o ka makala ebe lehopo la hae le hona sealemoyeng sa Lesotho mona ka nnete ho na le ntate a mametseng yeo le yena a ntseng a tsho ka nnete le nna wa tseba ke hloka motho e ka nna ba motho wa hao ke yena eno wena mamedi wa seema sa Lesotho e ka nna ba motho wa hao ke yena eno

0: America Tony Braxton ba na le three songs ba re yesterday ke ya tsedintsa dipina mameditse matla haholo tse matla ka o fitisisa radio khotso
1: eh ntate o ka go sile bo hanne ntse thabatse ka ke ne ke kopa o thusa ka sem ana o la ntate
0: o kopa o thusa ka
1: ale sotho se ana o la mona thabatse ka
0: o radio ntse sa le thabatse ka mo
1: eh ntate
0: ke thabatseka e go kae mme wa ka
1: thabatseka gantle thabatseka somana thabo
0: o segotlong kae kae thabong
1: ntate
0: o a mme wa ka re tle re ne re lokise go utlwa rona ba ne ba metšhini ba re go e tsala jwang
1: o ntate
0: ke a leboga kgaitsedi yaka
1: ke a leboga ntate
0: Mamedi metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e mmedi. Ka moo ka thabatseka, ka nnete ho na le moo sealemoya se saleng. Bohle ba ikarabellang ka nnete sentse re kopa thabatseka moo. Re lokela ebe ka nnete re nkokonono. Ho fihliwa hohle ka nnete se ke nne ra ba le maemo ano a reng ka nnete ha re utlwe kaekae, wena mamedi wa seema sa Lesotho mamedi ke tlo fa jwalo ke o phetele hape taba tsane tsa maemo a di hodimo hore ka nnete e tle ebe letsatsing la kajeno re tla be re re dikwetse o tseba hantle hore na maemo ke a feng ha e ba nako yane ya o seng ha nne ke bua ka ona ka nnete ha wa a utlwe ha jwale ke nako ya gore o a utlwe letsheareng lena ho ka

lebella hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho futumale empa ho be mahareng dibakeng tse ding ka maloting. Ho na le menyetla wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mona le mane a ka kgemang le diaduma motsheare wa mantsiboya. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha borwa bophirima. Ke maemo a lehodimo mamedi. Di-temperature di ka ba ka tsela e tjena. Maseru moshoshowane le mafeteng ke 26°C. Mohalesuku lequthimo seo se yaka mamedi ke 25°C. Qashasineke ke 20°C. E be ka nnete mokgotlong ke 20°C. Ha Oxbow e le 18°C. E be ka nnete Bothabothe le Ribe le Berea ke 20°C. Thabatseka ke 23°C. Semonkong ke 20°C. Wena mamedi wa seama sa Lesotho ke taba tseno tsa maemo a lehodimo tse ntseng di etsahala ka nnete re utlwa rona ebe di ka tsela e jwang wena mamedi wa seama sa Lesotho mamedi ye nngwe ya ditaba mona e ke lokelang ho fa yona o ko e shebe o ko e utlwe o e nyakurele ka nnete o e mamele hore na ke maemong a feng ka nnete wena mamedi mo e leng hore re qetella ge tloa ka hare ho naga ya rona ge lo etsa ditlolo tsa molao ka hara naga e nngwe mamedi monna mona wa Lesotho kwano wa hloletse dilemo tse 12 ka teko ya peto Afrika Borwa mane. O tlaleha ka nnete a hloletse ho hla tshankaneng dilemo tse 10 ka mora ho fumanwa a le molato ka teko ya peto ke lekgotla la Bloemfontein Mangaumane. Mme o boetse a hlolwa dilemo tse ding tse 2 ka mora ho fumanwa a le molato wa ho tlola molao wa bojaki. O tsaetsa ditlolo tsena tsa molao a bile a santse a kene Afrika Borwa mane a sena ditokomane tsa molao. Mme bopaki bo hlahileng ka lekgotleng bo supa ka nnete ha ka la 24 kgweding yane ya April 2024 a ile a lelekisa lehlasipa le dilemo di 16 a le tshosa ka thipa. Mme lehlasipa le tlalela le ile la ba la kena ntlong e nngwe e haufinyane empa monna enwa o la ikagela ka hara ntlo eo a bile a senya thepa ya monga yona ha ntse a lelekisa lehlasipa lena. Monga ntlo le monga wa hae ka nnete ba ile ba tlaleha ba ile ba pholosa lehlasipa lena empa eo a tshwarwa ha morao. Yeno ka nnete o la tshwara sepolesa sa maqhautsa matso a maputswana hore jwale wena o ha ona le ditlhong o sebete sa ona o lo lelekisa batho ka hare ho naga ya bona moo ka hare ho naga ya bona. Mme ditaba tsena mamedi ha di le tjena ha se tsa Afrika Borwa fela hobane ha ke re jwale le rona re Basotho. Ha o so fitla ka hara naha eno ya Afrika ho ntse o etsala ditaba tse tjena le rona le re senya mabitso hobane gona ga batho ba lokileng ka nnete ha re batho ba ditlolo tsa molao ha re batho ba inkelang jwale ha re fitla mono Afrika Borwa re re tswa Lesotho le rona o so ntse o nahanuwa hore ka nnete re tlile ka mekgwa ena eo e leng gore ka nnete lena le ho ya ka yona Afrika Borwa ipeng hantle wena mamedi ka nnete Basotho ba ke ba ipe hantle ba ke ba itshware ha o fitla motho a ko itshware ka tsela e nepahetseng. A go itshwara ka tsela e nepahetseng wena mamedi wa seama sa Lesotho. Ayas bangene siya yona.

0: You are now tuned in to
1: the station for the nation, 93.3 Limitless Excitement, Radioless, the station for the nation.
2: Mamedi ene le Big Zulu ana le Azana ba re amaqala o thando. Mamedi ke tsa dintsa tsa dipina tseo re neng re na le tsona se thaleng kwaro. Mamedi e nngwe ke hlokometseng ene ke re ke totla ke bua jalo ka taba yane ya ditaba tsane tsa tse re reng ke ba e bitsa gender based violence ka kakaretso ha ba e beya ka nnete ke ditaba tsane tsa tlhekefetso ya bomme ka mane ka Afrika Borwa. Mme ditaba tseno ka nnete mamedi ke bone hore dinaga tse dibaka tse ngata Afrika Borwa mane di kene mo e leng ka nnete ke bone hore le bane ba Cape Town ka nnete ba joinne ba kene jalo mohantong mo e leng gore ka nnete ba bontsha gore ditaba tse kang tseno ga setse monate tse e leng gore ka nnete Afrika Borwa e lokela e nne e fete ditabeng tseno tse jalo e lokela e fete ditaba tse jalo. Mme gara tsona ditaba tsenono ye nngwe e ke e tlhokometseng ka nnete kore e mongwe wa baosi ba e leng gore ka nnete o la neya ditabeng tseno o ne a bolokwa letsatsi lena la ka jeno o ne a bolokwa wena mamedi letsatsi lena la ka jeno. Mme le ena re sentse re re lelapa labo le ke le tshedisege e ke ka nnete baetsi ba diketso tsa mofuta o jalo ka nnete ba ka tobana le molao ka tsela e thata e be motlhala go ba bangwe ka nnete be e leng gore diketso tse jalo ba ntse ba rega go di etsa. Ye nngwe ya dintho tseo ke le ka di tlhokomela ye e leng gore re le batho re tseba go inkela molao matsogong ngwana mamedi wa sema sa Lesotho. Mme ke le ka bona mo e leng gore ye mongwe wa bahlankana Aforika Borwa mono o ile a tlalewa jalo le ena a bolauwe ke setšhaba sa mono gobane fela se ne se re ga se mo tsebe wena mamedi wa sema sa Lesotho. Mme ka morago wa fumanala gore ae ka motho enwa o dula kae kae gaufinyane le mono ga se le motho enwa yeo go neng go ne a nwa gore ke ena. Mme ke thuto taba ena gore ga re ke re tloeleng go nna re inkela jalo molao matsogong ga re ke re tloele go inkela molao matsogong gobane ka nnete tse dingwe tsa dintho ge le Basotho o tlo fumana ka morago gore o ne o sa lokela gore e be o entse jalo o se o entse o se o entse wena mamedi wa seema sa Lesotho. Mme ka nnete re ke re tloele molao o nke qeto ya ona re be re fumana e bebe ona o etsang qeto ka nnete gore ae motho o molato mme ke bone le magotleng a rona Lesotho kwano ka nnete taba ena e sala re lela ka yona ka nnete gagolo ya batho ba bolayang kwano ka ronaga gore ka nnete re a bona gore dipolayona di ya nyoloa empa re bona baetsi.

0: ke tsotsena tse jwalo e le ntwa ne le e ka rona ha re sotho kwano ho neng ho tle fuya le nanyewe tshela mmobu matshega le fuya le nanyewe go bona ka ne ditaba eno o no thola gore motho o fitla iphumanela bail ya magolo a mabedi fela ka nete ka moga matsatsinyana gena le yena ha emona fela a bolaile ngwana motho yena fela a bolaile e ngwana motho mme taba eno ebile e kotsi bane ha o shebile o le motho e kenya le setšhaba ka gare nna ke tseba ga e somane motho o ne a bolae motho mona ka moga nakonyana a gutla ka moga dikgwedi ka moga dilemonyana tse kae ke kgola batho ba se bile ba lebetse le yena ba neneng ba lokela go mo bolaya gore wa bona e gotisa boiphetetso bo bongata bane ga re so fole le o fola fela motho ke enwa o se a le teng mme le taba o iphetetsa o tlo gopole wena mamedi ka nnete go iphetetsa go tlhoka le boiphetetse le batho be gereng ke ba lelapa go na le batho ba ka iphetetsang gobane fela a re motho ena ke ne ke mo tseba ke mo rata kapa ke ne ke tseba botlhokwa ba gae ka tsela tse tsena mme ka nnete le se le mo bolaile ka mabaka a na a tsena mme ke enwa motho eno a mo bolaileng o tswite mme ka nnete molao o lokela o kotise ditabeng tseno tsa mofuta o jalo o kotise ka nnete ditabeng tseno tse jalo kofa jalo sannere o na le Omali Themba le Sedimo Thabane le Flash Cortez ba re go thata go ba monna
1: senna se matshwago a thata setšhekwa ka ke pipakeng tsa mafika le majwe phelo ga bona gaola bolatlhela le a ke sentse ke mathake baleya gamaisedimodimo a dikgomo le batho ditelogae.

0: waiteka. Waiteka wena mamedi wa sema sa Lesotho. Ke Skotwana fela mamedi ra re lebile jwalo hore nyane ya le shomele motso mong. Gaitsedi aka o santse le tengkwane a tlo ne letsa jwalo ditaba tsa hora ya le shomele na le motso o le mong. A tlo ne letsa jwalo ditaba tsa hora ya le shomele motso mong ka nnete. Re tle re utlwe rona ebe ditaba di tla ba ka tsela e jwang go go rona. O re fuparetse di fe mamedi ke a bona mahala wa hao ya kena mono. Ga tata re bua ka ditaba ha re khutla jwalo. Hore nyena iya le shomele motso o mongwe na mamedi wa sema sa Lesotho.
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM. Three words. Black.

yena o la nna a bontsha ka nnete ra ke ga ke ntse ke le tshebetsong ke be ke ile ka tswa o seng gore ntse ena ke tsona tsa tla ba phomola jalo gore na ebe o se a e chargedie ka mora nako o tla tlhelela re tla nne re lebelele re tle go utlwa rona ebe e tla ba ka tsela e jwang wena mamedi wa seama sa lesotho re tla nne re tswela pele jalo ka ditaba tsa rona re tle re utlwa rona ebe ka mora mono re tla fumana difeng re tla utlwa rona re tla fumana difeng ka nnete wena mamedi wa seama sa lesotho mme ntle ya botlhokwa mamedi ke ntse ke tshwa ke re ntle ya botlhokwa mafelong a na beke go ipaballa weekend tse re reng di ba strata di re weekend tse re rafo jalo ka tsena o lokela o ipaballe wena mamedi wa seema sa lesotho ka nnete o lokela o ipaballe gobane jwale bophelo bona bo tla gangwe bophelo bona ka nnete bo tla gangwe fela wena mamedi ka nnete mme ga o sa ipaballe o tla fumana taba tsa gago di sa tsamaye ka tsela eo o neng o di lebeletse ntlha ya botlhokwa kore ka nnete o ipaballe wena mamedi wa seama sa lesotho ka nnete re tle seke ga re ne re natefetswe ebe letsatsing le tlhatlhamang re se re bua taba tse dingwe tse fapaneng le tseo re neng re di lebeletse re ko fe jalo Big Nas ba re ngege o na le DJ Yamza.

ke big nazi wena mamedi wa sama sa sotho tla hopola gore ka nnete ye mongwa setho sa bona e leng Mandla Maphumo aka Mampintsa o la hlokala jalo ka selemo sa ne sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e medi mme ka nnete setlhopha seo se ne se setse jalo ka mzi re bua ka danger analys boo mme ka nnete re dumele gore santsane se tswela pele empa re ukore se ntse se performa se sebetsa ditaba tsa tsona ka maemo ano ebang a teng ka nnete o tla hopola gore ke tsa tse ding tsa dihlopha tse ileng tsa tumagolo dilemong tsane tsa boma 2004 ka nnete sa nyoloha jwalo fitlha boma 2008 se ne ntse se le ka tsela e kotsi haholo dilemo tsa ho tloha dilemong tseno tsa 2003 e ne e le ha ba qala jwalo ba kopane le DJ Tira ke yena e leng gore ka nnete e ne e le mastermind ka morakatle ena ya bona ke bafana ba Umlazi Durban kwana ke bafana ba Umlazi ka nnete mme ka nnete ba ile ba ba le di-album tse re kareng ke a kgola ntho e kang 5 to 6 bana o tla hopola gore album ya pele ke a gola ke yane ya second round knockout mo e leng ka nnete ba ile ba ntsha album eno mo e neng e na le pina tse jalo tse kang bo uyo shola wena ya bobedi ya ba yane ya undisputed mo e leng ka nnete e ne e na le bopina tsena bo umlilo ya boraro e le pound for pound mo e leng ka nnete re tla hopola gore hara album tseno pina e neng e le kotsi yagolo ke Ntombentle le Serious le e Mahlanyeni e ne le album e ne e le kotsi yagolo ba ba le ka selemo sane sa 2013 ba ba le album yane ya Made in Africa mo e leng ka nnete e ne e na le pina tsane tsa Inazo ra hopola gore pina eno ya Inazo e ne e le gona mono ka selemo sane sa 2015 For the Fence ba ile ba boela ba ba le album eno ya For the Fence mo e neng e na le pina yane ya Do You Still Remember le pina yane ya Phaqa le Tseketseke ha e ba wa hopola yana mamedi wa seama sa Lesotho mme ka selemong sane sa 2022 ha Mampintsa a keta o hlokala ka nnete ba ile ba leka gore ba ntsha pina albumonyana ka nnete mohlomong ba ne ba bontsha ka nnete ra ba e binela yena Mampintsa mo e leng gore ka nnete le yona ga e ka ba ya ba album ya tlang ga kalokalo gobane o ne o sa ithuta o le motho ka nnete gore tse ding tsa dintho ga kere jwale ha mamang e re reng o sa le teng e tlile dihlopha ga o ka ba le motho e mongwe a seng a ba seo tla gopola jalo re bua ka setlhopha sane se ka Malaika itse mohlanganane ga qeta go tlhokala le yena Malaika wa e bona le yona gore a e ka nnete la ba mathatanyana a mangata Mafikizolo o tla e hopola le yona gore e le ya boela ya nna ya ba le mathata ano a jalo ka mora gore ka nnete re bone gona ditaba tsa yona di ka tsela e jwang empa ke tsa ding tsa ditaba tse ntseng di etsagala wena mamedi sedika dikweng sa mmino kwano gore re nne re o fe o tsebe gore na mang ke mang ke la bohlano ke la mashome a mabedi a nang le metso e mehlano kgwedi ke ya borobo mmamedi wa sama sa Lesotho mme ka nnete re ko fe jalo Nthabi Sings o na le ntate Stana le 2.1 ke utlwile ye nngwe ya ditaba tse ke di utlwileng mamedi o tla hopola gore 2.1 le ntate Stana ba ne ba ntshe pina yane ya Stimela mo e leng gore ka nnete e ne e bolae di-airwaves ka maatla gaholo ya etsa moferefere mme ke utlwile gore ba boetse ba kopane gape re a re shebile jalo event ena ya ntate Stana ya Sesotho Fashioning e tlabe le mokgetlho la boraro jalo e etsa hala ka rona ya Lesotho kwane ke utlwile gore ba boetse ba kopane gape ba ka nna ba ntsha setlabolane se seng seo re tla se utlwa le sona gore na ebe se tla ba ka tsela e jwae re kofe jalo Nthabi Sings ka nnete o na le ntate Stana le 2.1 ba re thandaza o rapele wena mamedi wa seama sa Lesotho.

0: station. All the hits.
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

a hlotse a lebuela a tswela pele a kena ka rajagate ya sekolo tabanyana tse kang tseno wena mamedi ka gore ka nnete ba mo beelela ka thoko mosebetsi ditaba tse ka bontshitseng gore ae ke ditaba fela ka nnete tse re retseng go moqabolwa re tla utlwa gorena di tla sebetsagala ka tsela e jwang re tla utlwa gorena go tlaetsa a re go qetelletse go etsaetse tsena ke taba tse ngata mme ntlha ya botlhokwa ka nnete ke gore teng re ntse re lebeleletse gore ka mono dikapeso tseno di tle di tswele pele ka magethe di tle di tswele pele ka magethe wena mamedi wa seema sa Lesotho gobane ga o sheba o le motho wa ithuta ka nnete gore yes re se re bone ka nnete gore tse dingwe tsa dikolo di tswetse pele jalo ka mekete eno ya bona.

Mamedi metso tsa rona e le shumele ina le motso o le mongfela pele re fihla jwalo ho renyane ya le shumele metso mmedi. Ke malume Vector ona na le ntate Stana le Louise wo kuqala. Mamedi o tla hopola hore malume Vector le Louise ka nnete bo phelo ba bona bo ne bo feli kotsinya koloi. Kotsinya koloi yona mamedi wa sema sa Lesotho. E neng etsa le jwalo ka la mashume a mabedi a nang le metso e mene. Kgwedinyane ya July selemong sa 2020 a nang le metso e mene 2024 ba le letong le neng le tla ka hare ho naha ya Lesotho hla Afrika Borwa mane, mme ka nnete ya ba bophelo ba hae bo felletse hona mono. Dipina tsena tse monate tseo re di fumanang ka nnete ho lekane ka tsona wena mamedi wa seama sa Lesotho. Ke a hopola tlaleo e ne e bontsha ka nnete hore o ne a itlotla a shoota jwalo music video ka rona ha ya Lesotho kwano bana ka nnete. Ke moshana e saleng a tshwere setso, a dumela ho setso sa habo sa Sesotho le ditaba tse hle tsa Lesotho ka nnete. Wena mamedi wa sema sa Lesotho o tla hopola hore ke ba banna ba beileng boemo bona ba mmino wa rona wa hip hop mona mo leng teng. Mmino ona wa o binang ke bo yena kwa batho ba pele ka nnete bereng ba o beile mona mo leng hona teng. Re bua jalo ka bahlangana bana bo ntate Stana o sebeditse jalo ha tla tloa Lesotho mona boka moledi go raga motseba ka malume Vector lebitso la ke boka moledi ha tla tloa Lesotho mona wena mamedi wa sema sa Lesotho o ne a tloe jalo a tloa a ikela Afrika Borwa a kena jalo record label nyane ya Ambitious Entertainment e leng ka nnete o na ntse ditlabolane mono tse kenyeletsang jwalo bo Price to Pay tse leng hore ba ne ba qetelle ditaba tsa bona di sa sebetsane ha monate le record label eno ka nnete. Ho hlaha ditaba tse ngata, ho etsahala ntho tse ngata tse ferekanyang mono, mme ka nnete a qetella ditaba tsa hae di sebile e le motho e reng o tsamaya solo. O sa bile a tsamaya solo ka nnete. Sentse re tshwere re le bona me ya bona e phemole ka kgotso. Ei nna mamedi wa tseba ba hara dibini mona ho na le sebini seo tla tseba hore ka nnete lefula hae le ile la ho fihla. Wa bona lefatsheng mona ha re tla lefung la moshane eno ke malume Vector re tla lefung la ntate Tshepo Tshola. Ke re moya wa ka o ile a sebathela bathong ba babedi bano. Re shebile jwalo haholo tikolong ya rona mona ya Lesotho mona ka nnete hore ae ka nnete mafu a batho bano a ile a ngama ka tsela e hodimo haholo, a ile a ngama ka tsela e nngwe wena mamedi wa sema sa Lesotho. Mamedi ke o fa taba mona pele re phethela ditaba tsa rona, re a rwana nna le wena. Ke la bohlano ditaba ke ditaba wena mamedi wa sema sa Lesotho. Ke hlokometse basebetsi ba difeme ba boipelaetsong ka mane ka maputswe wena mamedi wa seama sa Lesotho, mme ditlaleo ka nnete di ntse di bontsha hore basebetsi sa le ba kena jwalo boipelaetsong ho tloha letsatsing lane la maobane ka mora dijo tsa motsheare ka mora ho bolellwa hore ba se ba tla kgola ho latela tshebetso ya motho ka bomong e le ntho e bitswang score, hore na motho o sebeditse ka tsela e jwang. Metlalo tsa bona ka nnete ba bontsha ha ba hatellwa mosebetsing ka ha ba kgola tjhelete e nyane already ho latela mosebetsi wa bona. Mme ka nnete ba supa ha ba sebetsa le di-overtime tse e leng hore ka nako.

Mamedi metso tsa rona e meraro fela pele re fihla jwalo hore nya le shumele metso medi. Mamedi a ka nete re sebeditse letsatsi nna la ka jeno ho tloa hore nyane ya bo super mamedi ha e fitile jwalo ka metsotso e mashume a mararo. Mme o fihla mona mo re leng teng mamedi wa Sebasa le Sotho qetelong ya letsatsi ha se ka bohlale ba rona. Re bile lana o le monate ho tloa hore nyane ya bo super FT jwalo ka metsotso e mashume a mararo. Hore nyane ya bo robedi ha e fitile jwalo ka metsotso e mashume a mararo. Ga kena jwalo lenaneng la rona la ditaba. Re fihla mona wena mamedi wa Sebasa le Sotho ka nnete re sebeditse mme re sentse re ka nnete mo e bang re ile ra hatana ditorong teng ka nnete thupa ha e shape fatshe re tla mpe re buisana hore na ho shapuye ba feng e seng nna wena mamedi. Medi wa Sema sa Lesotho re sebeditse ho fihlela re boela re kopana hape mananeong a latelang e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a latelang a sealemoya sa Lesotho. Wena mamedi wa Sema sa Lesotho ke labohlano ha re itlhokomeleng re ipe hantle ke etswe ke re nna taba ya ka e bohlokwa fela mamedi se ka ba ba iphumana o lebetse ho rapela mamedi ke rapelang ke rapshene ho fihlela re boela re kopana hape ba le bomamedi bo monate ba mananeo a sealemoya sa Lesotho.

0: ra le boa mme
1: re o kurena le wena ka jeno mme ma bona buisa letla
0: empa bona jalo mona tropong ena ya Gummersbach ba e etsa ka kgwedi na September ka baka

0: 还有一把飞机上我能做着了飞机还给他那里的话还给那里我参加的话你比你给他这把一直给你的飞机这里给我呢给他们的飞机
1: mo mamedi re le bohe mo sedisi tshakela makaja ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo a satswa ga
2: fuwa bophelo le balekane le bona tshebetsong ba tla gakola ka molao le tsholo la ho entela manyua me le tsholo lena le hlaloswa le ikemiseditse ho fokotsa sekgahla sa tshwaetso ya manyua a fetang ka mobu se tse bahalang e le diboko tsa mala mme he entena e reretswe jwalo ho sireletsa bana ba ntseng ba le dikolong kgahlanong le manyua mme letsholo lena le tla qala ka la 12 ho isa 23 Mphalane monongwaga mme le tla qala seterekeng sa Bothabothe be ba tla fetela seterekeng sa Leribe Katasneke le Keketa ho bolelela tsona mabidi a sama sa Sotho mme e tla re ga morago le wena re tla o mema gore o tle o be le
3: Bua ka morena, ya ileng a ipha nako, ya boitshunyo bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa Basotho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naha ya Basotho, ho feta le SADC, o tla ba le buka ena ya Sotho, o no know to another development for SADC, another development for Lesotho, a leka ho nonya maikutlo a ditshupelo.
4: Nayana o theoletsa ba transfera eta. Ho ya ho yetona go ya ka ofela go ka bona

0: tshebediso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya eConnect Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form eConnect e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai eConnect Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
1: Yeah, ne?
2: Okay, what am I going to do?
1: *320#, eka ton tabis.
2: Eh? King *320#.
1: Kilo Soto Sports Raffle. Mo homo chawe za chelet. Nabo samu le mantibu.
2: Jwale ke kena jwang?
1: Ho bonolo. Ke pentse *320# mahalo wa ka. A latela methati e hlahlamang. Yaba ke arabela dipotso ka dipapadi. Wa tseba ke batetse bokae? Prima le difela nako e nngwe le nngwe ha ke bapala.
3: Okay.
1: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Yaba fa. Ka hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bone. Ke tsheheditse Lesotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka Prima Luti. Hona tjena ke mohlodi wa... Haibo, wezan?
2: Ke penya *320#. Ke tlame ho hapa le nna.
1: Lesotho Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
4: *320#. Play smart, win big every Friday. Hona mme le wena le dipehelo.
5: Mamedi re kgutla jwalo metsotso e le 20 a metso e mmedi. Ebile goreng ya bobedi mme re kena mokgatlhelong wa boraro ebile e le wa go qetela wa lenaneo la go otlolola taba. Re tla boela go gokagana gape le Mme Dimape go otlolola taba e empa ga re ntse re gokagana le Mme Dimape Mosotho wa Eso, re fetise tsebiso e supang gore motlhomphehi tonagolo Samuel Ntsukwane Matekane go tla fana ka puo a le mmokeng wa bo 80 a motse o mong wa ditlhogo tsa dinaga le mebuso wa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng 81st UN General Assembly o ntseng o tswela pele ntlogolo ya mokgatlo wa matšhaba a kopaneng New York dipakeng tsa gora ya bohlano le ya botshelela mantsiboya ka jeno. Moqolotsi wa rona wa ditaba ya sebakeng seo ke Lebohang Ramotete.
6: Nako metsotso ya rona e leshome le metso e robong pele re fitlha mane goreng ya bobedi. Mme he jalo ka mophato wa ka sa julo o kopana mokgatlhelong wa go ketela wa lenaneo lena la re otlolola taba. Mme he Mme Dimape re ya o amogela mokgatlhelong ona wa boraro wa lenaneo la go otlolola taba. Mme pele re suthela bana ba lefapha la ditaba o ne o ntse o re otlolela mme gore na ebe lefu lena la tsitsipano ya mmele le bonagala ka sebopeo sefe le gore na ebe ke eng se ka e tswang gore le thibelwe. Mme o kopa o tswele pele ka ditaba tsa gago mme.
7: Okay mme, ke a leboga bamamedi. Ga re bua ka lefu lena la tsitsipano ya mmele re lola re enta banana le basimane go le thibela. Kokwanatlhoko ya lona e fumane ya mobung le yona. E fumane ya dintlheng tse sa hlokang ke mo gona ntho tse sa hlokang jalo ka bo mahare a sa hlokang dintho tse seyang mobung moraheng ke mo gona re kgothaletsang gore bomme ba pepele ditsing tsa bophelo ebe ge re ngwana ga a sana le yone re tla mmona ka mmelona ya gae o a tia. Ka Sesotho se tibileng go thwe ka re o swa sethwatlho o a tia ditho tsa gae tsa mmele di sita go tsamaya o sa sita go etsa dintho tsa ditlwaetseng tsa letsatsi le letsatsi e ka ba go tsamaisa matsogo maoto go ja jalo jalo. Jale lefu lena lona se le thibela go tloa ka diente go tloa ga ngwana a le kgwedi di 6 ga a le kgwedi le disome ga a le sekopa tshwarelo ga a le dibeke di tsheletseng ga a le dibeke di lesome le ga a le dibeke di 14 ga re 6 weeks 10 weeks 14 weeks e be jwale ga a sa le 6 years gape re ya moenta re tlo mo phete gape ga a le 9 years.
5: Ga leboga Mme Dimape re kopa o ntse o tshwere jalo mme re tle re amogele le bamamedi gore e be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola. Empa pele re amogela bamamedi ha letsholong lena letsholong lena mo le tlo enta bana megatlhelong ena ya meraro. Nna ke le motswadi ke na le gore

0: ke botswe hore na ke batla ngwana ka a ente kapa a seke a enta kapa ha fela ngwana a le sekolong o tla lokela hore a ente.
1: Okay, mme ke a leboha. Jolo ka ha ke hlalositse hore re tloha bekeng e tlang ka la 30 re tla be re le ka hara metse le metsana, re bua le batho, bahlokomedi, batswetse, marena, bohle bohle ba nkang karolo ka hare ho naha ya Lesotho. Re lo bua, re lo ba ruta ka melemo ya ditshebeletso tsena. Sentse re kopa le tumello ya hore ha dikolo di boela, jolo ka ha ke ithutile hore tsatsing la kajeno dikolo di ya kwa, e tla re ha re qala letsholo le, ebe ke nakong e bana ba seng ba ya sekolong, hore ba re fe tumello ya hore bana ba ente. Hore ebe ngwana o sekolong ha ho bolele hore ho so automatically o tlo enta, re ntse re tlo tla re kopa tumello ya batswadi le bahlokomedi. Re kopile tumello ho lekala la thuto. Lekala la thuto le re amohetse re le lekala la bophelo. Pele re mothating wa hore re tla re kopa tumello ho batswadi kapa bahlokomedi ba bana hore ba fumane tshebeletso tse jwalo. Ke a leboha.
0: Ha le ba mme, re kopa ha o di beile tje, re tle re amohele ba mamedi. Mo mamedi ho kana le rona le mme di mape, dinomorong tsa mohala tsa 599-33-59933 ke nomoro ya mohala yo go amohelang ka yona. Ho go lwena o be le seabo ka yona, ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le mme di mape. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeho sefe Mosotho wa Heso, mme o re eng ho yena ka tsona? O ka ba le potso, o ka ba le tlatsetso, o ka ba le maikutlo, o amoheleile. Ke mona he lekala la bophelo le tla kena letsholong la ho enta mekgatlhelong e meraro mo ho entelwang manyowa, mo fetse wa molomo wa popelo e ka sitana le ho tsitsipana ha mmele. Mme o se o ikutlwetse he hore na mafu ana a le mararo a bonahala jwang, mme a ka thibelwa jwang, le hore na bohlokwa ba hore ebe lekala le tswa letsholo ho enta. Diterekeng tsena tse nne tseo mme di mape a o teketseng tsona Mosotho wa Heso, na ke dife? Empa he mo e bang o ile wa e ba ditsebe, o amoheleile hore o ka mo botsa po ke 16 ge ya re lebile horeng ya bobedi. Horeng ya bobedi ke moo re tla beha lenano la go tlola taba la beke ena kgutlo, mme he re se re tla kopana le wena bekeng e tlang kgasong ya lena lenaneo. O tla gopola gore lenaneo la go tlola taba Mosotho wa Heso le tla go wena letsatsi le leng le le leng, ha hora e le ya 12 ho fitlhela ha hora e le ya bobedi. Mme di mabe ke kopa ka metsotso e mmedi fela, mme o phethele ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno.
1: Okay, mme ke a leboha. Ke kopa hore ke hlakise hore tshebeletso tsena tse re lo fana ka tsona, ke pidisi ena ya manyuwa, ke pidisi lo wa fa pidisi. Pidisi ena batswadi ba e tseba, batswetse ba e tseba hore ngwana hana ho tlohana le selemo ka mora kgwedi tse ding le tse ding tse hlano, taba sa pidisi ena e thibelang manyuwa e tshwenye. E leng hore taba ena ya manyuwa ehlile ke taba e re enketseng hodimo haholo re le lekala la bophelo hore re thibele hore bana ba rona ba seke ba fumana manyuwa. Jwale ke mokgona tshereng re otlolla le ho tloha lemong tse 6 ho fihleletse tse 15. E ya leboha ha ke hlakisitse eno. Ebe ya bobedi ke re Basotho ba ka dumellana le nna hore matsatsing a harale Mofetsi o iphile setsi haholo ka hare ho naha. E ka ba Mofetsi wa matswele, wa popelo, wa boko, wa ditho tsohle tsa mmele. E leng hore lekala la bophelo le ipiletsa hore ha re fumane monyetla wa ho thibela moo re kgonang, ha re kopaneng re tshwaraneng ka matsoho re thibele. Hobane jwale ha ho so ho phekola ho ba boima haholo. Mofetse ho batho ba baholo ha ona wa molomo wa popelo ha o fumaneile e sa le qalong o ntsona le monyetla wa ho phekoleha. Ke mane mo re kgothaletsang bo mme hore ba ye ditsing tsa bophelo ba lo hlahlobela Mofetse wa molomo wa popelo selemo le seleng. Empa ha o so fumaneile o le boemong bo pele, mane mo re reng ke stage 3 and 4, ha o sa phekoleha, ke mo re tlo re lahlehelwa ke mme ya jalo ka lefu. Jwale lekala la bophelo le ipiletsa ho Mosotho e mong le mong hore re tshwaraneng ka matsoho hore re thibele Mofetsi ona ka ho enta bana bana ba rona ba banana. Mona re lokisetsa moloko o motjha hore moloko wa rona wa Basotho o se ke wa

0: dingaka tsa metso batswadi matitshere bohle bohle gore re tshwaraneng ka matsoho re thibeleng mafu a ka thibelang e ka ba ka dipidisi e ka ba ka diente gobane ha e ba re a hlokomela go phekola go boima
1: nana pidisi ena a manyuwa ngwana o e fuwa ka mora nako e kae gafetsa ga kae le ente ne a mofetshe wa popelo gore na le ile la ba le matsholo a ga kae le ga kae le yona taba ena ya thibe ya tsitsipano ya mmele mo e bang matshwao a ne o wa supileng mafung a naa maga re ka ba manyoweng gagolo na motswadi o amogeleile gore ga a belaela gore e ka ba ngwana o na le manyowa a ka mo isa tsitsing le ga e ba dinako tsela tseo a neng a lokela go fumana pidisi ka tsona di se di fetile kapo ko gona ditlang o tla fumana thuso ya mofuta oo le gore na tabeng e ya kentelo ya molomo wa popelo teng re motswadi a ka isa ngwana ya dilemong tse tseo o di buletseng gore ngwana o fumana ente go tsona kapa re emela matsholo a mofuta oo
0: motswadi kapa motlhokomedi wa ngwana ga a belaela gore e ka go na le bokulo bo teng bo sa tlwaelegang motlho mongwe a belaela gore e ka ba o na le manyuwa kapa o na leng o kgothaletsa gore a atamele se gaufinyane sa bophelo a tla kopana le mooki kapa ngaka setsentse jalo e be o fumanwa thuso le ga e se ka dinako tsena tse rereng ke dinako tseo ngwana a lokelang go fumana pidisi ditshebeletso tsena tse re fanang ka tsone di a fanwa letsatsi le leng le leng dingakeng tsa rona ditleliniking tsa bophelo empa fela e le gore gona jale re etsa gatlhametso re ya motseng re ya dikolong mo bana re tla ba fumana ba bokane ka bongata ga e le gantle ke ditaba tse re di fanang letsatsi le letsatsi
1: mme dimapetle re leboga nako ya gao mme le seabo sa gao lenanong la go tlola taba le ka moso
0: ka lebone
1: mme mamedi metsotso e lesome ge ya re lebile goreng ya bobedi ge re phethele lenaneo la rona la letsatsi la kajeno ka go sheba ditaba tse tlhagang dinageng tse dingwe mme re shebile nageng ya boahelane ya Aforika Borwa mo ditlalego di supang gore ke bonyane batho ba lesome le metso o mongwe ba bolauweng nakong eo go neng go thungwa go emeng ya metse diropong ya Durban Aforika Borwa mme ditlalego di supa ga boga dithunya ba ile ba kena go e nngwe ya matlo diropong ya kwa Mathuta mabosiung ba Labobedi mme ba thunya batho ba ka bang lesome le metso e mene ba lesome ba bona ba tlelogwa ba ile ba tlhokagala gang ketsagalong eo mme ba bane ba bona ba ile ba nkelwa setsing sa bophelo mme ke moo e mongwe wa bona a ileng a tlhokagala ke maqeba a fumaneng go thungweng goo mme ditlalego tsena ke ditlalego tse tswang go sepolesa sepolesa se boetse sa supa gore ba bang ba matlhasipa ba ne ba shebi ile ha ditaba tsena di etsagala mme ditaba tsena di tlalegwa di gokaganngwa le ditlolo tsa molao tse ntseng di etsagala setšhabeng seo mme sepolesa se ipiletsa gore batho ba itlhokomele ga se ntse se tswela pele go batlisisa ditaba tsena tse ntseng di etsagala tikologong eno ya Durban Aforika Borwa mme sepolesa se boetse se ipiletsa gore go botlhe ba ka bang le lesedi ditabeng tsena ba gokagane le sepolesa go fana ka menyenyetsi mme be ditlalego tsa sethathong tseo sepolesa se faneng ka tsona se bolela gore batho bana ba tlalegwang ba tlhokagetse kapa ba ile ba fafatswa ka ba ileng ba thungwa go tlalegwa ga ba lesome le metso e meraro ba bona e le banna a le mongwe e le mosadi mme mosadi enwa o tlalegwa e ne ebile e le moimana mme diketsagalo tsena di tlalegwa di etsagetse nakong eo go neng go na le moketsana wa boithabiso ntlo

0: nyeo yeo ho tlalehwang ho ile ha fihla banna ba bararo mme ba thunya. Ditaba tsena di hlalositswe ke sepolesa kapa di hlahile tlalehong ya sepolesa, mme mosadi enwa wa moimana o tlalehwa a le hara ba hlokahetseng. Mehe ditaba tsena di boetse di supa he hore bora sethunya bana ba ne ba sebedisa koloi ya emong wa mahlatsipa, mme ba ile ba baleha sebakeng sa ketsagalo ka yona koloi eo e bileng e sutjwang hore ha ba le kae kae thokwana le sebaka sa ketsagalo koloi eo ile ya tsha. Ke ka moo he Mosotho aeso re phethelang lenaneo la re otlolola taba la beke ena.
1: Mme ha re se re sheba tseo re neng re tshwaretse tsona ha re ne re kgakgetha kgola lena lenaneo mane horeng ya leshomele metswemedi, re ile ra buisana le Mofumahadi Nthabiseng Mabona ena e le mosuwehlooho ka sekolong sa Living and Loving. Mme he yena o ne a otlolla taba hodima ketekelo ya letsatsi la lefatshe la bana ka tshebedisano mmoho le toropo ya Germany e bitswang jelo ka Gummersbach. Mme he ile ya re ditabeng tse ding re ne re buisana jwalo le Monghadi Maleita Similane, ena o ne a hlalosa fela ditaba tse e leng hore di ntse di etsahala tsa ho tshwaya dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ne e fumane boipuso. Mme he ditabeng tsa hae ke mane mo e leng hore dinaha tse ka bang 10 hlahleng ya Afrika di tla kopana ho shebedisana ditaba tse amanang le botjhaba le kgwebisano dipakeng tsa dinaha tse jwalo. Mme la re mokgahlelong wa ho qetela wa lenanelaneo ke teng mo re ileng ra buisana le Mofumahadi Puleng Dimape ena e le mooki lekaleng la bophelo ke mooki ka mane ka lefapheng la kentelo. Mme he ena o ne a hlalosa fela ka letsholo le leng hore ba tlotla ba kena ho lona ka ho dikolo diterekeng tsa bothabothele le re be le thaba tseka. Mme he letsholo lena ke la ho entela manyowa. Ka sona sebopeho seno hlae ke ha re phethela lenaneo lena la letsatsi la kajeno la re otlolla taba. Mme he nna ka lebitso ke Makwadi Tsolo ka metšhineng re sebeditse jwalo le Phakiso Letsota. Mme tle mafelo a beke ha ebe a monate a bolokehileng ho fihleletse nna le wena re kopane hape letsatsing la ne la Mantaha. Bomme le ha ebe bo monate ba mananeo ohle a tlang ho latela a sena sealemoya.

0: Re kala ka ditaba tsa kwano Lesotho. Mokgatlo wa dinaga tsa Afrika wa tlhatlhobano ya methaka dipolotiking APRM o bile le kopano bekeng ena go fetisa tshebetso ya setsi sa Afrika sa ntlafatso ya dirafshwa AMDC motsomogolo Maseru. Kopano ena e tlhophisitsweng ka kopanelo le lekala la maatla le merafo le setsi sa Afrika sa tharollo ya dikgotlano le ntlafatso ACCORD e butse sethala sa boitlhatlhobo ba taolo ya dirafshwa tsa naga. Motlale wa SARA 360 kwena Moshweshwe o bile kopanong eo mme o re fa dintlha ka botlalo.
1: Motlatsi e moholo lekaleng la maatla le merafo Monghadi Sebokathamae o re go kwala segeo se dipakeng.

0: keng tsa meralo ya dirafshwa ya dinaha tsa Afrika le ho ikenya tshebetsong ho bohlokwa hore di matahanye melawana ya dirafshwa tsa Afrika. Are AMDC e rerile ho hlophisa meralo ya kgodiso ya dikgwebo le ho matahanya melawana ka hare ho Afrika, mme a tiisa boitlamo ba Lesotho ba ho beha ka sehlohlolong ho tekenela le ho fetisa tshebetso ya melawana ya setsi sa AMDC dithupelong tse kang tsena.
1: As a uniquely landlocked economy,
2: re le naha e ka hare ho naha e nngwe, re tobane le diqholotso tse ikgethileng ha re lokela ho hohela batsetedi le ho netefatsa hore ditsiane tsa dirafshwa di tlisa mesebetsi, dintlafatso le ntlafatso ya bophelo ba setjhaba. Ka AMDC, re lebelletse ho fihlela tse latelang, ho matahanya melawana le ho sebedisa ditsamaiso ka nepo. Ya bobedi, ke ho fumana tshehetso kapa kwetliso ya ditsebi e le ho etsa dipatlisiso, merafo, ditokomane tse hlokahalang le maano a tsamaiso. Maiso ya dirafshwa. Ya boraro ke hore AMDC ke sethala sa tshebedisano mmoho ka hare ho tikoloho, ho ba le dintlafatso madibohong, ho ntlafatsa ditsebo le maano a dirafshwa molemong wa ntlafatso.
0: Advocate Batlokwa Makong, moeletsi wa mookamedi wa APRM, o re tlaleho ya 2010 ya APRM e bontsha hore kgolo ya Lesotho e thefulwa ke hore naha e itshetlehile haholo ka dithuso le tshusumetso ya dipolotiki ya dinaha tse ka ntle. A bontsha hore AMDC e ikemiseditse ho fetola dirafshwa mokokotlo wa kgodiso ya moruo. A ipiletsa ho dinaha tseo e leng ditho tsa APRM ho ba karolo ya morero ona e le ho matlafatsa moruo wa dinaha.
3: It is for these reasons that we welcome with appreciation the commitment of the government of Lesotho to sign.
2: Ke ka lebaka lena re amohelang boitlamo ba mmuso wa Lesotho ho tekena le ho fetisa tshebetso ya melawana ya AMDC. AMDC e tla thusa naha ka tsela e latelang, e le ho fetisa tshebediso ya dirafshwa tsa Lesotho hore e be tsa ntlafatso ya moshwelella. E tla thusa naha ho ntlafatsa dipalo tsa dirafshwa. E tla boela hape e ntlafatse ditabeng tsa dipuisano. E ntlafatse lefapha la taolo ya dirafshwa, tsela ya tshebediso ya tjhelete ya dirafshwa. Mme haholoholo e tla fihlela ditshitiso mabapi le ntlafatso ya naha ka ho netefatsa hore re kopana le dinaha tsa bohaelane ditabeng tsa ntlafatso.
0: Professor Eddie Maluka, moeletsi wa Accord, o re Lesotho le na le monyetla wa ho ntlafatsa ditsi tsa yona, ho ntlafatsa taolo ya tsamaiso ya dirafshwa le ho netefatsa hore dirafshwa di tlatsetsa ntlafatsong ya naha le boiketlong ba Basotho. Ke kwena Moshoeshoe, ke tlalehela lenaneo la SADC 360 Maseru Lesotho.
4: Ditabeng tse ding, Tanzania e tla tshwara mmoka wa pele wa maparamente a basadi, WPC, ka la pedi ho fihlela la hlano Pudungwana, moo ho tla kopana maparamente a basadi le maparamente a banna a tshehetsang tekano ya bong. Baitsi ba maano, mekgatlo ya setjhaba le ba bang ba nang le seabo ditabeng tsena tikolohong ya matsha a maholo ho fihlela tumellano ditabeng tsa kgotso, tshireletso le ntlafatso e kenyeletsang bohle. Gio Salufu o fana ka dintlha.
5: Mmoka o tla tshwarelwa setsing sa matjhaba sa diboka sa Julius Nyerere e Dar es Salaam, mme o lebeletswe ho kopanya baemedi ba 250 ba dinaha tse 12 tsa mokgatlo wa matjhaba wa tikoloho ya matsha a maholo. Ha bua le baphatlalatsi ba ditaba Dar es Salaam, motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano paramenteng ya Tanzania, Dr. Daniel Silo, o re mmoka o hlophisitswe ke mokgatlo wa diparamente tsa mmoka wa matjhaba wa tikoloho ya matsha a maholo, mme o tla tshwarwa ke paramente ya Tanzania. Dr. Silo asupa hore dinaha tsa tikoloho yeo di hatetse pele ho eketsa palo ya basadi ka hara diparamente. A re ho bohlokwa ho matlafatsa tshebetso e seng e entswe ka seabo se matla mererong ya tikoloho ya kgotso, tshireletso le ntlafatso.
6: Katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania,
7: paramenteng ya Tanzania, basadi ke karolo ya bohlokwa ya boemedi ba setjhaba. Ka mora dikgetho tse akaretsang tsa 2025, paramente ya Tanzania e se e na le basadi ba 156 bao e leng ditho tsa paramente, e leng palo e etsang karolo ya 400 ya ditho tsohle tsa paramente. Sena se beha Tanzania maemong a bone tikoloho tikologong ya matshama golo ka boemedi ba basadi paramenteng. Tikologong ya matshama golo basadi ba ka hara paramente ba etsa karolo ya 28% ya palo ya ditho tsohle tsa paramente tikologong eo.
5: Ho sa le jwalo, mongodi e moholo wa mokgatlo wa diparamente tsa mmoka wa matjhaba wa tikologo ya matshama golo, Dr. Dio Asmond Mwapinga, o re mmoka o tla fana ka sethala seo ho sona. Mantswe a basadi a tla tlatsetsa ditabeng tsa tikologo, mme seabo sa basadi ke monyetla wa ho kenyeletsa ditsebo le maikutlo a bona a ditabeng tsa bohlokwa tsa tikologo.
8: We hope that the voices of women from across the region will be heard through their parliamentarians.
7: Atla ukwa kama paramente abona. Ile mba ya mili babona hula dela puso ya sichaba ka sichaba. Ka uketulwa, kukinyeleza hama fapa ayutimizin. Aka mikhatlo ya sichaba, mikhatlo ya basadi, hiliko pano zaba hacha. Taba ina italehwa isa manzwi afapa ningi. Au dipulisa no zena di ahlokang. Muka una wa matati amane, uta atukosa di nchati ema. Katanya kuriela ditaba tsa kgotso le tshireletso ka kotloloko o kenya tshireletso qeto ya 1325 ya lekgotla la tshireletso la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa basadi ditabeng tsa kgotso le tshireletso, tshebediso e makgethe ya dihlodilweng e le tshia ya godiso ya moruo le tlhokagalo ya moralo o elang tlhoko ditaba tsa bong go tataisa lefapha la dirafshwa.
5: Moka ona o sebeletsang ho fetola boitlamo ba tikoloho tshebetsong e molemong wa basadi, setjhaba le meloko ya kamoso, o hlophisitswe ke mokgatlo wa diparamente tsa mmoka wa matjhaba wa tikoloho ya matsha a maholo, FPICGLR, ka kopanelo le paramente ya Tanzania.
9: Leano la Namibia la ho fetohela tshebedisong ya matla a hlwekileng le lokela ho netefatsa hore setjhaba se fumana motlakase, mesebetsi ya thehwa le dikgwebo di a hola. Mme President Netumbo Nandi Ndaitwa ore setjhaba ha se a lokela ho salla morao ha lefatshe le fetohela tshebedisong ya matla a hlwekileng. Blanche Goreses o hlophile tlaleho ena.
5: Kopanong ya UN ya lefapha le ikemetseng New York, President Nandi Ndaitwa o kopane le mongodi e moholo wa UN, Antonio Guterres, ho teka menyetla ya matsete le diqholotso tse tobileng tshebetso ya ho fetohela tshebediso ya matla a bolokehileng. Namibia e sebeletsa ho ba le leano la mehlodi e fapaneng ya matla, le president a reng le keke la arolwa ke ditaba tsa tshireletso ya moruo le ntlafatso ya setjhaba.
7: Matla a tshepahalang a theko e bobebe a supa hore na setsi sa bophelo se thoko le toropo se ka boloka meriana hantle, hona kgwebo e nyane e ka hola, le hore na motjha a ka fumana mosebetsi o hlomphehang naheng ya habo Namibia le Afrika ka kakaretso.
5: Namibia e sebeletsa ho ba le leano la mehlodi e fapaneng ya matla, leo president a reng le keke la arolwa ke ditaba tsa tshireletso ya moruo le ntlafatso ya setjhaba.
7: Phetogo e siang setjhaba se hloka matla, basebetsi ba hloka mekgwa ya go tswela pele go sebetsa kapa dinaga di saletse morago ga tse dingwe tswela pele, ga se e ka sebetsang nako e telele ebile e tlhoka toka. Mme ha ya lokela ho amohela ho hang maemong ana a moruo wa lefatshe a o e lakatsang ho hlokomela bohle. Ka hoo, katamelo ya naha e lokela ho itshetleha mofuteng wa matla a fetohang, keketso ya phehlo ka hara naha le kopano e matla dinaha tsa tikoloho.
5: President Nandi Ndaitwa o kgothaleditse hore dinaha tse ntseng di hola di fuwe monyetla wa ho theha dikgwebo tse kgolo, ho fedisa bofuma le ho fumana matla ka dinako tsohle ka mokgwa o tshepahalang di sebedisa dihlodilweng tsa tsona. Afrika e na le karolo ya 16% lekgolong ya mehlodi ya lefatshe ya matla a letsatsi, empa e fumana fela karolo ya 2% ya matsete a lefatshe lefapheng la matla a hlwekileng. Mongodi e moholo wa UN, Antonio Guterres, o re ho fetohela tshebedisong ya matla a hlwekileng dinaheng tse ntseng di thuthua moruong ha se phallelo, empa ke monyetla wa ho akofisa mekgwa ya ho fihlela dipehelo tsa ntlafatso ya moshwelella. a ipiletsa hore dikgwebo di fane ka thuso ya tjhelete le tshebediso ya matlale a kengeletsang AI ho atlehisa morero wa ho fetohela

0: re shebentse ka sehlohong hlahlweng ya Afrika.
1: Modulasetulo wa komisi ya mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Afrika, Mohammed Ali Yusuf, le mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng, Antonio Guterres, ba ile ba etela pele kopano ya maemo a phahameng ya AU-UN nakong ya mmoka o akaretsang wa 81 wa UN ho matlafatsa tshebedisano, ho ntlafatsa ditumellano tsa kgotso le tshireletso le ho ntshetsa pele tlhophobotjha ya lefapha la ditjhelete lefatsheng ho tshehetsa Afrika.
0: Dibanka tsa Afrika di atolosa tshebeletso ho fihla ka ntle ho dinaha tsa habo tsona, ho una molemo kgolong e lebeletsweng ya kgwebisano le ho qoba ho angwa ke mathata a dinaha tsa habo tsona. Mme tlaleho ya maemo a ditjhelete ya Fitch e supa hore dibanka tsa Kenya, Morocco, Nigeria le Afrika Borwa di ka pele letsholong lena la ho fihla dinaheng tse ding, ka ha leano la kgwebisano e bulehileng dinaheng tsa Afrika, AFTA, lena le monyetla wa ho eketsa ka sekgahla se hodimo kgwebisano le matsete dipakeng tsa dinaha tsa Afrika.
1: Sehlopha sa baetapele ba dikgwebo le dikhamphani tsa Belgium se tla etela Rabat, Casablanca le Marrakesh, Morocco, ka la 9 ho fihlela la 13 Pudungwana monongwaha, e le karolo ya moifo wa setsi sa kgwebo sa Brussels ho fa ditho tsa moifo oo monyetla wa ho kopana le ba ka sehlohong lefapheng la thekiso ya bohahlaudi Morocco, ho theha maqhama a tshebedisano le ho tshohla menyetla e metjha ya kgwebo.
0: Kenya e tla tshwara tlhodisano ya lefatshe ya mabelo ka 2029, lekgetlo la pele hlwahlweng ya Afrika ka mora ho hlola Britain le Italy boiketong ba ho tshwara tlhodisano eo. Mme naha eo e maemong a bobedi lefatsheng ka boipabolo nalaneng ya mabelo e ne e hlolwe ho tshwara tlhodisano ena ka 2025 ka lebaka la kgaello ya meaho le ditshebeletso tse ding. Empa ha jwale lebala la dipapadi la Karasani le tlilo tshwara tlhodisano ya 2029 le se le ntlafaditswe.

0: batho ke a lagata ko ke bua nnete ka nnete ya gore ke a lagata e ka ke tlo bua le kgaitse dikeno mona se ke mo bone le ena tlo omanye o kenye ntho tse botlhale monna ntho tsena di botlhale tsena tsa magoatse di botlhale tsena ke e go jwang he wena ngwanaka wena lebitso la gago kwena mang naledi a o sena ladi a o sena ladi wena wetsa grade man
1: grade 3
0: wena ga o golo batla bang Ah, ngwanaka, high five, baby girl. Wa bona. Ke pina e feng ye o e ratang ka o di feta ka o fela ngwanaka ko otle ka yona na jwale.
1: Ke wena
0: o kgaotele se. Yona ne? Ke yone o e ratang ye? Ah, wena ke a o rata. O ko kopele ba ba gago fela ba teng mane lapeng, mme le boragadi le bomo. Ba ba gago fela, o ba bitse ka mabitso, ga dumela mme ke mme mamamama, o bolele lebitso.
1: Dumela nkgono Mantiti.
0: Eh, lema.
1: Nela
0: nema osmati. Wa ke tlhagima.
1: Ke malume makwae.
0: Wa bona he. A ka nnete mamedi wa sona sala so tlhaya ke a tshepa o ikutlwetse. Ye batho ba ha so kwana gogoba kwana ka gogoba primary. Ha le be se wa tse.
1: E yanda.
0: Oh. Mona ja ha so mo. He? Fani ana le diwe tse ba mo gogoba mo.
1: A anda.
0: Ha wetse. Oho, ah, ke ha iso go go ba mono. Ke tlo le chakela o sa sa utlwa.
1: O yanda.
0: Shapras. A ke le utlwe hantle bana. Binang ha holo jutlwe. Eh, binang ha holo jutlwe. Le gegeng. Na ke, na ke, ha ke.

ke a leboa Let's nako ke hora ya boraro sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Motlotleditse la boraro o ipileditse ho dinaha ho beha ka sehlohlolong ditaba tsa phepo e nepahetseng nakong ya matsatsi a sekete ka mora hore ngwana a hlae ka le reng naha e sa e leng hloko ya bophelo le phepo e nepahetseng ya bana e bokamoso bo lerotho. Motlotle o bule sena kopanong ya baetapele ditabeng tsa bophelo bo botle ba bana le phepo e nepahetseng e neng e tlhophisitswe ke mokgatlo wa dijo le temo FAO o tshwaretsweng New York. Ho sa le jwalo, mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Matekane o kopane le khampani e ntseng e thusa Lesotho ka disebediswa tsa dipetlele tse kenyeletsang dibete e bitswang Project Q, le khampani e itlameng ka ho thusa Lesotho ka ho tsamaisa ditlhare hore di fihle metseng e bitswang Village Rich New York, moo moka wa matjhaba a kopaneng o ntseng o tswela pele. Ha re phethela ka tsa dipapadi, mokwetlisi wa sehlopha sa naha Dikwena o re ba tla bapala papadi ya bona ya pele ya ho phunyeletsa ho ya mohopeng wa bompodi ba dinaha tsa Africa AFCON. Ho sena sebapadi senang le kotsi, Monghadi Atang Mafoso o itse dihlophiso di tsamaile hantle ka ha ba atlehile ho ikwetlisa mme ba ithutile le ka boemo ba lehodimo le ha o tjhesa haholo. A re ba entse sohle ho ithuta ka sehlopha seo ba tlo bapala le sona. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora e le ya bohlano.

rona e sa dipena e lokela e le ba karolo mo ile go ka nete ba bapalla jalo dipaparikane tsa go qualifyela jalo go ya mogotongwane wa Africa Cup of Nations mme ka nete ditaba tse jalo ga bolo ga e ka nnete Basotho ba ka mora sopa le go bontsha ka nnete gore ae fela ga re so dithole rona di sedile ga kae rona ka nnete e ba ntse ba bapala ka tsela e jang empa ntlha ya botlhokwa ka nnete eo re se re e tlhokometse e go e boneng kore moporesidente wa mogatlwane wa papadi wa khomišene ya dipapadi sethokwane go bua jalo ka monghadi Baba Malepane ka nnete re tlhokometse le yena gore o la ba etela bahlanka campong ya bona nagenyane ya Ghana mo e leng ka nnete o ba tholeditse gore ga e ka nnete ba tsile gore Basotho ba ka mora bona ba tsile ka nnete tlholo ya bona ke tlholo ya Basotho mme ka tsedi ka ditaba tse e leng ka nnete re tla lebelela re tlanne go utlwa gona eno ditlaleo di kare bahlankana ba bapetse ka tsela e jang ba ntse ba bapala ka tsela e jang papadi ya bona ka tseba e qadile mane gorenyane ya boraro mpa ditlaleo tsona di ne di so fisi go rona kwano mme re tlanne re utlwa gorena ebi ka nnete ba tla bapala ka tsela e jang e ngwe ditaba tsa go itlhokometse ngwana mme re ntse re le go tsona dipapadi tseno ka mosekon jalo go tlhokometse bane ba South Africa e leng Amadija ka setlhopha sane sa bona sa Africa under 20 ba monyetseng wa gore ka nnete ba qualifyetse jalo CAF under 20 Africa Cup of Nations mme ka nnete ke tsa tsenen ka ditaba tse eleng gore di monate yagolo ga o sheba o tla gopela gore e ne e lokela ebe ka nnete le gona re karolo ya ditaba tse jalo empa ga soleile mo e leng gore ka nnete ga sotse jalo ke setlhopha sane sa Eswatini ga sola ke sona sena sa Aforika Borwa ga ba ga sola jalo le ke setlhopha sa Angola mo e leng ka nnete sone Eswatini ka dintlha tse ngata golo re bua jalo ka 5 go ha go letho mme ka tsentsa ditaba ngwana mme tse e leng go ka nnete re ntse re di shedile e le go retle go utlwa rona ebe di tla sebetsagala ka tsela e jang di tla sebetsagala ka tsela e jang e nngwe ya ditaba ngwana mme eo ke tlhokometseng ka nnete ke bone gore matsatsi na la maobane di bapetse tsona tseno tsa di-qualifying games e leng ka nnete ke tlhokometse gore tse dingwe ka ditaba tse go di tlhokometseng tseo go di boneng matsatsi ano a go feta ke ya gore ka nnete setlhopha sane sa DR Congo re bone se sapa jalo Equatorial Guinea ka ntlha tse pedi go ya go letho ra bona ga Libya e bapala ka ntlha tse pedi go lekana le Botswana Mauritania e bapala jalo le Central Africa mo e shapileng jalo ka ntlha tse tharo go e le nngwe ya ba Cameroon e hlola jalo Comoros ka ntlha tse tharo le yona go e le nngwe ya ba Ivory Coast e fela jalo naga ya Ghana ka ntlha tse pedi go gaoletho mme Zimbabwe re bone ga e fela jalo Sierra Leone ka ntlha tse tharo go tse pedi ya baka nnete Tunisia e bapala jalo ka ntlha go lekana e ka setsana le setlhopha sane sa Uganda mme ga o sheba ngwana mme ke tsa tsenwe ka papadi tse e leng gore papadi eno ya Tunisia ga le Basotho Basotho bane ba e shebile ka leitlho le ntshotsha golo bane batho ba bangata ga tseba Tunisia e le boemong bo e leng gore e ipabola go lempa o le motho o se e sheba ga jalo wa ikutlwa ka nnete gore taba ya yona e setlhile e theotse morolo e setlhile e theotse morolo wa golo mme letsatsing ya la ka tseno ngwana mme digogeng tsane tsa bone re a tseba ka nnete ga tlabe re lebeletse jalo gore re tle re bone naga yane ya Togo ga e bapala jalo le Burundi naga yane ya Gambia e bapala jalo le Somalia Rwanda e thulang jalo le Liberia Nigeria e thulang jalo le Madagascar goreng yane ya bone ebe goreng ya bosupa ka nnete ke mo Morocco e tla be bapala jalo le Gabon Egypt e thulana jalo le Angola ebe Burkina Faso e thulana le Benin Algeria e tla thulana jalo le Zambia ebe Mali e thulana jalo le Cape Verde ka tse dingwe ditaba ngwana metse ka nnete momamedi o tla nne a fumane lesedi ka tsona gorena ebe di ntse di tswela pele ka tsela e jang ye nngwe e teng ngwana metse a fumane ya rona ke yane ya mokgatlo e mmedi e mene e tsamaisang papadi mane Europe re bua jalo ka UEFA re bua jalo ka English Premier League re bua jalo ka La Liga re bua jalo ka Serie A ka tsana le yane ya Germany Bundesliga re bone ka nnete ha ba kopa mopresidente wa mokgatlo ona o ka o ikarabellang papading ya bolo ya maoto FIFA re bua jalo ka monghadi Infantino mo ba tlokang ka nnete gore ba lokela ba kene jalo di-reformong taba ena di-reform mamedi o tla gopolowa ke taba ya gore ka nnete ke ka mora gore monghadi Infantino a tsamaya jalo haramollo wa ditaba mo e leng gore ka nnete go le ga tlhokomela ditaba tse ngata ga di tsala go yena ka mora gore ka nnete a kope batsetedi ba boga kgwebo go kena jalo ka gara FIFA mme ka nnete megatso ya papadi ya bolo ga e ka ba ya e tholetsa taba e jalo megatso ena ka nnete e bontshitse gore ae monghadi Infantino o lokela a kene jalo tabeng tsa di-reform e le gore ka nnete ba tle ba tshwarisane e le go lokisa mo e bang ka nnete maemo re kare a foresight ga e ba a foresight le go ka nnete leitse tsa bona di boemo mo e leng go ka nnete ga a tsho ba bontsha gore ke tsona tse e leng go ka nnete ke mokokotlo wa FIFA papading ena ya bolo ya maoto mme ke tsa tse dingwe tsa ditaba ngwana mme tse e leng go ka nnete re ntse re di shebile re tla utlwa rona di ka tsela e jang e nngwe ya ditaba ngwana mme re phethela fela mohlankana ya ne stadium mane o tla gopola ka nnete

0: famba di bapadi tse matla ka ofisisa ka gare go Africa kwano. Re bone jalo ga tetela jalo tšhelete e kalo ka dimilione tse 20 mo e leng ka nnete toropong ya gabo go le o kena jalo businesseng kapa kgwebong mo e leng o bontshitse ka nnete gore kgwebo ene ya gae e tlo hira jalo batho ba ka ba madikete tse 2 le 500 ka gare go naga ene yabo e le o bontsha fela gore taba ya gae ke gore ka nnete go tle go lengwe difate tsa mengu mo e leng gore o a bontsha ka nnete gore ae di tloetsa tlhagiso e ngata golo e e leng gore naga ya gabo e tla iphumana e le boemong boo e ka fepang dinaga tse dingwe ka taba e eno jalo. O bontshitse ka nnete gore a re yena sedirileng sa dipapadi kwano ga a batle gopolwa fela ka gore o la kora dintlha tse kae, o batla boele a tla gopolwe ka gorena o la fetola maphelo a batho ba ba ngata ga kae. Mme ngwana mme ke la bohlano e raga le mona ka nnete gore kgetsi ya rona e ne e phuthutse ya kalo re tle re boela re di bona gape letsatsing yane la mmanta mamedi a be le mafelo a beke a monate.
1: Tate wa tate
0: ee tharaso
1: aparaso tato waka
0: monate ntate waka ga o bue nazo ke la bohlano
1: wa tseba
0: ee tharaso
1: mamedi o semasalo sotlhe ke ya rapšhene go ne go tshwatsantle monate tseno tsa dipapadi.

Bare so riba tsadi ba ka bare a kena ngwana Butler Strata number 1 radio station a best DJ ma DJ Let's in the right now that's in ga tshenohle ma medisa masala sotho bona ho ntlo le monate gentse re tshwere di ntutse monate tse go tumeng ka tsona tsa tsenga lena la ka tsheno me tsa tsile na ha ke tsa tsile la bohlokwa le o nete sa le ai ba eti ba ka hliba bangata tsa tsile na ho thudi jo le jwa ka ba eti fela ntwe ke la pileng high size tuke la pileng ha ke ke ya lekanyo ho hamfela wena mamelo se mo sa lotlo jalo hle o pala ntla monate gentse ga le boemong ba re bontse ke metse fela jalo he puo ka papolelo hla ka mane he ka New York City ka mane he ka America wena mamelo se mo sa lotlo ntlo kholo ya mogatlo wa machaba a kopaneng wena mamelo se mo sa lotlo hle mo mohlobetu na kholo a tla beng a etsa polelo ka teng empa pele ho mo ire ke buele ditona kholo tsa ka moso ke tsena pela ka

0: Ah, jina ena.
1: Ausu ya hao.
0: Ajina ena.
1: Kwa ena mhulu.

0: Hefe, hefe, wena ke o gata. Wena pa metse, o bua tsa mmere mo wa sala, mmere mo ke a sala. Sala le DJ Lens. Mo jwetse. Eh? Ah, wena ke sala lo wena. Wena he. Ba kopela ba hae ke utlwe he mo gata, ba dumedise ba hae.
1: Dumelang ba hae, ke tlile mo ya tlo wa sia le mo yeng.
0: Yes, baby, o dumedise mme wa mme ha ke mema.
1: Ke
0: me madintle. Ke me madintle. Jelo o dumedisa le ganya je.
1: Eh.
0: Yes, baby. O tle mona sa le moyo. Ba betse go re bile wa sala le DJ Let. Ha? Ke wa sala yo lona tsa tsa tsa di hole. Ha mo la ba ba hema ka tlo wa go thabila je.
1: Eh, ntate.
0: Yes.

0: Mamedi wa sa masala so tlhe re etse tsena ntle monate ge fetele ho mphato ka mane ka New York wena ma metse masala so tlhe mane ntlogolo ya mogatlo o na wa ma metse masala so tlhe tsetseng lena la ka tseno re fetele ho mphato go utlona o di bear ka tsela ya mofuta ofeng go utlona o di bear ka tsela ya mofuta ofeng.
1: Ke boka dikgomo ho wena mo mamedi wa seyalemoya sa Lesotho. Lebitso la ka ke Lebohang Ramotete mme kajeno re ka kwano ka ntlogolo ya mokgatlo wa matjhaba a kopane New York mo mohlomphehi tonakgolo a tlang ho tekela matjhaba puo ya hae ya sehlooho nako e sa fediseng pelo ho tloha ha jwale. Tonakgolo o eteletse pele moifo wa Lesotho o teng kwano mokeng wa matjhaba a kopaneng wa 80 a motso o le mong. Baetapele ka ho fapakana ba qadile ho teka dipuo tsa dinaha tsa bona tsa sehlooho ho tloha ka labobedi empa Lesotho lona monyetla wa lona o behilwe kajeno. Puo ya mohlomphehi tonakgolo e ka lebellwa ho thetsa menyabuketso ya naha ditabeng tsa ntlafatso le telekiso ya phethahatso ya dipehelo tsa ntshetsopele ya moshelella maqhama a naha ditabeng tsa matlafatso le ntlafatso ya moruo esita di dilekane tse fapakaneng tseo naha e nang le tsona tsa tshebedisano. Tebello ke hore mohlomphehi tonakgolo a ka bua haholwanyane ka leeto le thoholeditsweng.
0: Mamedi wa semasala sotlhe jwalo ka ha

wa mphato a sa hle a bontsitse fela jalo tsa tsinga lena la ka jeno ka polelo ya mohlomphedi tona golo me hang fela ho ba a tswele pele ka ditobatsa ha ihle ge tabese go fa hore o mo utlwe ka pa o mo mamele ka kotlolo hla mono he ntlogolo ya mogatlo ona wa machaba ikopaneng a kopaneng wena ma semo sa lo tsoka mono he ka New York tsa tsinga lena la ka jeno e re generetse tsena fela ha re emetse hore a hlophe ditaba tsa hae mme re mofumane a le jwalo.

0: that delivers tangible results for humanity, protects our planet, promotes peace and international security, and ensures that no one is left behind. I thank you.
1: Mamedi yeo ke yona puo ya mohlomphehi tonagolo ntsokwanisa mo Matekane. Hara tse ding tonagolo o toboketse taba ya hore Lesotho le se le hatile ka matla popong ya maano a tlang ho netefatsa tshebediso e ntle ya mahlale a maiketsetso. A bua ka boikemisetso ba naha ba ho etella tikoloho e borwa ho Afrika ditabeng tsa matla a hlwekileng esita le meralo ya naha ya twantsho ya bofuma le tlala. A re naha e eme ka maoto ho akofisa ditshebeletso tsa bophelo le tse ding. Tonagolo a re o tshehetsa le ho ananela thomo ya mongodi e moholo wa matjhaba a kopaneng mohlomphehi Antonio Guterres ya hore dinaha tsa lefatshe di ikopanya mahlaleng le ditabeng tsa moruo. Puo ena e tshwaya kgubu ya ketelo ya mohlomphehi tonagolo mmokeng ona, mme tebello ke hore o tla menahana le mehlala boisa ho boela hae. Ha ke buile hakana ke kgutlisa dithapo ho wena mphato wa ka Maserumong.
2: A ko lebohe wa mphato hle ka ditaba tsena tsa bohlokwa tseo re di fumaneng tsatsing la lena la kajeno ka mohlomphehi tonagolo. O entse mosebetsi wa bohlokwa wena ngwaneso le wena ka mono, mme re sentse re re bohle bohle moifo o teng ka mono he ka New York City mono he ntlogolo ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wena mametsimo sa Losotho nnete e sale ba sebeditse bana bana ba batho, mme tle o utlwile wena mametsimo sa Losotho gore tse dingwe tsa dintho tseo mohlomphehi tonagolo a tlileng a di bontshitseng ho matjhaba ke yona taba eno ya letswalo leo re nang le lona haholo ka taba ena ya tshebediso ya marangrang ana a maiketsetso. Wena mametsimo sa Losotho nnete e sale o hlokomelang hore ha ke keng a laolwa a ka qetella mohlomong a ka gabe ya tsietsing, empa he le ha o le balo hle mametsimo sa Losotho gore utlwile he o ditekile tsatsenga lena la kajeno. Mme ha re etsa tjena he re feletsa mafube re re ke a mmamorao se mafube hle le dipholobele le wena ha o se bue ka mafube tjena se kae ka gabale o se hopotse ho le bale hopola hore ka nnete ha o le tjena le bone le lona hore le mono matjhabeng ka nnete ke Lesotho. Ha ke tsebe ha e bale a bona nna ke bone hore ke Lesotho mo oba hohle ke Lesotho wena mabele sa masalasotho.

0: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa meraro ka kadimo ya loketsentlheko tsa gago gore na o rera lenyalo o keteka lengolo la thuto ka pontšhafatsa ntlo ya gago re teng go o tsheetsa nakong tsena tse botlhokwa bophelong ba gago etsa kadimo ya go fitlhela 700,000 maludi o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120 etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo go na le melawana le dipeelo.
1: Nete bonyaka ke mosolo taba ena e tsaitseng ke pele mosolo o tsaitse babodi bona ba ja nete ba ma tswa ka le a komiti ke se tlo ke a o go son ke ba se se ga se ma ma tswa o la la la ni re swa go pa re sa se fitla sa ma ke swa re da se la ke zwina a se ke tswa mo ere a ha ke na le dikgato tse tla me ho tswa mo lo ga gona o di nka ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o tswa le so tsere mo la wa go na ba o re eng ri ga di khalo tse re pa itse tsa mo la o mo tswa a sa le o tswa ka 2013 se ma tha re bua ga mo la go na pa men te ba e tswa ya o kala kalo ye na o tswa o kala kalo o ye mi se ke le ha o ra o ile ka nna ke tswe ba tsotsa ba sa di gomana ba ra ga go go mo la tsana o tse ba bo ba u tswa di gomo ba le taba ba bola ana go se le kwena ga o fe
2: hantle go tsata ba di tsatsa go nne go tsa ke ya go tshwa mpe ha ya go tuna le bo bo go na ba tsi ba shibili ke ne ga ga bona o tse se shibile fela ha mo tsoga wa go tshe ke yone ntse.

0: 对，这个是真的，人家都原来呢，就是真的呀。我回家别些了吧，苏州话还是真的，可是我从来都不过。你都那边了，我也没来，我把这路上来接个公务啊，我过完了还是公务。他中国心里说，中国心里不服气，他中国就那么不如自己玩呢。我好难走路，那个这个压力，好难走路，我那里不说我那一步啊。你走路那个小路就去了家务，这边亲戚接呢，还把我的车我那么快时间，你的节目一家人不放外就放路比较猛猛猛，也是真的。
1: 哎，一路那啊还用跑，好难打，有没人也把把的，把的还把火火火的跑跑那个阿多波。ke tlo ya mara ka bo ke ho ho hloka di plan tse sa kgileng ho ya ka bo ya le ba re taba e ya ke o mmuso ntse ho thela tsa bui tsa go ke itja ga ga ke itja ga ga ma simpa le di kwangwa ga tse teng teng di bula ya bana na he ntse ding kwa
2: ba tlo mo di mo na e ya so se ke ga nya bana ba gona na tsa go bana ba le ba go tswa ka di kgetho sekolong ha di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ha re go ja bana batho ba ba batlang go kgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ha ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba.
3: Mabidi wa selama sa tsutsu jo di metsa le ho amohela letsatsi la ka jeno ge letsatsi la mashomo a mabidi a metso me hlano kgweding ya bogobong selemong sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ge kena lenano la go tloatele go ya metšhatšhane go tloatela ya metšhatšhane setšhaba pele go tsotlhe lenano le tlhophisisang kgaso selemo sa lesotho lefapha la ditaba le ditaba tsa mogaogao le nang lana le go fa ditaba tlhoamotseng le metseneng ya metse le metseneng ya lesotho mekgatlhelong e fapaneng ge lea le tlhophiseditswe kgaswa jwalo ke diatilengatane ya ubelalona moeng ke thabo seisa ka metšhineng re sebetsa kwalo le tankiso letsota mamedi dulela gona go kwa gona atela yo tshwaretse efe thapameng ya ka jeno mme ka ntle le go senya nako ge e kene ditabeng tsa rona gore na ka jeno re o tshwaretse ditaba difeng mme tsona ga di simolola ka taba ye reng re di simolola ka taba ye reng papadi ya mojao wa makoloi a di 4+4 le di 222 e tshwarwang selemo le selemo ka hara naha ya Lesotho e qadile letsatsing la maobane e leng letsatsing la mashome a mabedi a metso e mene mme baahi ba motse wa ha Lebamang Roma ba seboko ka tshenyo e teng masimong a bona e bakwang ke papadi ena ka ha motse wa bona o le teng ka hara metse ya yeo papadi ena e etsahalang ho yona ha ka tse ding tsa dintho tseo baahi bana ba leng seboko ka tsona ke tshenyo ya thepa le masimo e bakwang ke dithuthuthu ka nako ya mojaho ho ya ka motlatsi wa modulasetulo wa Lebamang Community Initiative e leng mokgatlo wa setšhaba sa motse bahlophisi ba mojao ba setilwe ho fihlela ditumellano tsa matshediso bathong ba senyeditsweng ngwahola ho ntse ho le jwalo le maobane fela ha mojao o qala ho bile le tshenyo e nngwe hape ho ukwa ka botebo ka tshenyo e bakilweng ke papadi ena motseng woo le hore na setšhaba sa teng e se lakatsa se thuswe jwang re buisana le motlatsi wa modulasetulo wa Lebamang Community Initiative yena ke monghadi lehlohonolo Makwa ke yena ya tla re beha leseding ka botebo ka ditaba tsena re tlabese re tlotla re fetela jwalo mo re tlabese re tlotla re buisana jwalo gape le monghadi lehlohonolo Taela yena e le kgadiphatlhalatso wa mokgatlho wa Lesotho of Roads Association hore re tlotla go kwa gore bona e le mogatlo ba reng ka ditaba tsena ha jwale.

0: re ntse re etsa mawala a ho ka hokahana jolo le monghadi le hlonolo makwa ho ka tlotla a re beha leseding ka dillo tsa kapa ditletlebo tsa setjhaba kapa tsa re bua le tje e le kemedi ya setjhaba sa habo a re fa ka botebo ka dillo tsa bona. Metsotso dilo ekore ho leshome le metso e mehlano ka mora hora ya botshelela. Seyalema ke sa Lefutho lenana okela ho tloha tele ho ya Mmetshetshane. Ntate Makwa? Ntate Makwa?
1: Ntate.
0: Re seyalema ke sa Lefutho ntate lenana okela ho tloha tele ho ya Mmetshetshane ke o dumetse le wa maleteputse tsa rona kajeno.
1: Ke a utlwisisa ntate.
0: Re bua le wena tjena ntate re etse hloko ka hore re letsatsi la bobedi jwale papadi ena ya Roof of Africa e tswela pele mme e ka le le setjhaba le seboko ntate ka tse ding tsa dintho tse di etsahala ha re kena ho tsona mohlomong o fe momamedi sello sa lona
1: ntate.
0: Ntate Makwa
1: ke qala tjenana ndi kutlwala mngaka.
0: Ntate Makwa
1: ndi kutlwala ke
0: ya ntate wa utlwala fela e ka go buela fatshe
1: ntate ntwena Roof of Africa kapo lora ke Roof of Africa e tlwaele le jwalo.
0: Roof of Africa
1: ya ga e tlwaela ga le jwalo empa ka morago re se nne re re bona ga dito go na le mokgatlo eo o se o laolang ntwena Roof of Africa ga boikemela ba teng ke lora e le mona mona mo re buang ka lora re bua ka banna ba emetse mokgatlo ona.
0: Ndade Makwa?
1: Ndade.
0: Ndade Makwa?
1: Ndade.
0: Na unjo ngugu?
1: Kia ukwa yole nika wa hao hawa ye andade wana yolo kare.
0: Kia na ucho wana ucho lapile ndade. Kabo kucho nyana?
1: Ye andade. Kia haba nene ufu Afrika. Kaya tibi ini. Ini muja wa haba naba naba kututuwa makuwa kapo bati. Ikile kawa salo sa ontina kato wa kule lea wana kaya tiba. Empa ka morago ga baneneng re ithutile taba tsena re ithutile gore e emetswe ke banna ba basotho ka ga naga lesotho ba itlora ke mokgatlho o emetseng ko Roof of Africa jale le rona ka ga metse ka mona re na le mekgatlho esetana re le banna ba basotho jale o ka ntataisa ka dipotso o
0: selo sa lona ntate ka papadi ye kapa ka moja wo ke se feng
1: ga o kwana ntate
0: ntate e ya ntate ntate Makwa
1: ntate
0: selo sa lona ntate ke se feng
1: ke ile ntate ha ke tsebe na ke maqhubu kapa ke nanze go kwana
0: ntate Makwa
1: ntate
0: e tsela pele ga o kwana ntate
1: ka ka ka ka taba tena tsa rona
0: taba tsa lona di feng ntate Makwa
1: ntate
0: taba tsa lona di feng
1: keno o le ka ga bana o bue ka nna gore nna ke hlakise ditaba tsa ka jwang ga ke bue le le mokgatlho ke bua ke le monna mosotho fela le mokgatlho nka o buelelale kele ka o bolelela jelo ka tsebo tsa ka ke le motho wa mona gona ne go dirisane jwang ka taba ena moja wa Roof of Africa
0: ntate.
1: Ee, ke le ka o hlalosa Roof of Africa re ebile e sa le Roof of Africa ka morago re tsebe re iponela banna ba makgowa ba ntse ba kena ba jaya mona dithutu ke a saka ntate
0: ea ntate
1: ka gabaka sa rona empa ka morago nako eo re ka gae ka goga baneneng re ipote re le batho ba motseng jele ga ba le mokgatlho wa go ngodisa ga re keta go ngodisa mokgatlho wa rona re ne re tseba taba e le Roof of Africa gore na batho bana ba atamela jwa se ke ga ba atamelang jalo ka monna ka batho ba monna ba basotho fela ba sobe dikoto ila ga gona o ilaga leka go abane re ngodise mokgatlho wa gona le lo ofisi a be ke a nepa ga fumana ditokomane tsotlhe mokgatlho wa gona o teng o molaong o metseng lentswe la setšhaba ke a tlhaka mngaka
0: o tlhakile ntate
1: jale ka morago monono batho bana ba Roof of Africa ka nnete 2015-2014 ya gaka ba ga sebetsa le bona hantle banne re so sadi ke se ngodise re ngodisitse ra qeta 2015 re sebeditse le bona ka ditseelo tse dintsintseng mohlala setšhaba sa motseng ona ne re emetse setšhabane re kopile go ga baneneng mokgwa wa bokeletsa lekgetho le o

0: fitisa motse e ka ba fela ka ba hwedi ba fitla mona ka go motse ba sa mathoko yo ba ba ha Saudi bana e bi rona re fumana o ga bana ga bokeletsa di sentenyana tsa ona ka go ba go di ba fitla mona ba siele thonyana bana ba di tente mohlomo le kului ka nngwe bona e ga sia bokae o ba ni bale mathata a sa ga sala ga le ba yaa ya go kwana 2015 empa mme tso o qetela ba a o se tsamatsa ya ma di ka pa ma ga go ya ba o tu ba na ga sa tso a tle ya go ke bokelle le fetho la go ja mo e kena ga go motse o ba le le tsa sidisa se petete ke di le itukisa a tinya ne ga ga so kwamela ke bona bantse ba ga le ka o ga ne ke sidisa taba tene ke a feta e mo ga
1: yena ya lekeno
0: e lekeno le ja la kena ke la 2015
1: yes a e hlakile yena fetela
0: ho ya
1: yes fetela
0: le la kente nyana le ba ho ipi
1: e fetela
0: ba bana go tedi le ya sala ba ga ba le 2025 ba ile ba fihla ga ga la ntle le bona ho lekeno le na la motse ba ga tsa le se di se yo ang ntse e ke tutu le re ga ta ke ntse re ga ta fela ba le go se tsaba ya ba ya re ga bontsha le bona bana no mokgatlo o se bitswa lora e le mona o emelang mo ja o bona e be re tla nna mo se bitsa le bona e tutu le bona ga ke ta dumela ga dumela tsona tse ka ntle ta le kena ga o rena ke tsa bo gele tsa le kena la ona jwa ka ba go ibinyana ba ga thoko bana ba ga sile to fela ntse re ba go ibi ba ga tikulong yena ya rona ya go mama bona ba ke ke ba itsa le to ba le kena le tsa ithela fela o ba go ibiana ba sanga mathoko ila na ya ya ila o se tsama tsa ya mabiri ka kwa
1: mama baneng ntate mako go baneng ba go ibi ba go ma le ne le ga le ba kenyeletse
0: ba go ba go ma ka le batho ba tikulo ya kwa na ba itsa tsemelo
1: okay
0: o ba ni ja go bona kwa no
1: ya nda
0: tikulo ya bo bona e bile di tsena zena ke mo ke ba seng ke ba tla ke la bala ntsha go lo ntsha go lo ke ntse kontraka ena ga e tikene le council le bona ba mba mo e le bona bo re na le go ile di ba marena le go lo di tso bo se go ga ntse ba council a tikulo ya rona ya mama ke ka ona ne re bona ba ke ne re se go metse ba go ba tsanga kwa no ka ga tikulo le ba ka sa bona ba ba ngata bo tsabea ne re go bona bana ba bona ba itase melu ke ba mpa ba ke le ba ka sa bo bo ndi ke sa ka mga
1: ke sa gile ndate
0: ba le ka mo ra o mo ha o se dina ga ya ma di ka pa ma ga go ya ba ba sa ba go bontsha o ga bana bona mo rena o itse bana ne ke bule matso sa ba sa ba se betsana mo rena fela ba sa se betsana mang ka poma ya sala ke mo ga
1: tsela pele ntate
0: ya le mogatso wa bona ba tsame ya go tshwara matso ba ikenela ka fole ba ikitse tsa tsofe a re dire ke go tsela ina na ba di tsana mo rena a ke di hlongo go magana a tshi o ntsha ga bana ne mo hlomo ke go tsela ba di tsana mo rena ke tsa ne tsa bo dipanya na ke di sinya na le taba tse tsinze tsa ona ka mo ga re swafo ntse e tsala ke ka bo
1: o bolela ntate ntate makwa
0: ke bolela ha di jipa ke PC ya saka ke le mba
1: ya di ke PC ke a yuka
0: ba ma kenya o ba tlo ba ba sponsor ke ding ka ba ba supporta yone ke ba tsana le mo rena rena ga re sa sobola mo khatso wa go ga re ra mo ha re sa go tsoma khatso ke tuti le hape hape wa tshi yo le ba sa ba kene le ka ga motse go ga go la ba nke ba hape puso me bu le ntse la bona le bo tsoka le ba le buang le ke la hore bona ba buswa ha ba fitla motse ba fitla na mo rena ditumelano tsa rona ka le mokgatlho bana mokgatlho wa rona o ntse o nkamogela le mokhanselara le batho ba batshola jale balena le mokhanselara ba ntse ba tshola ke bone ba sa ba sebetsa le mogena fela jwale ba mogena o sa go tla ka dikisa sebetsa le bona se le batho ba mogena ba ba jwale ya ba na mo go tsumana bana jwale batho bana ba tsiki ka wa u fola ona bile fo fana ntle tse ding ga ntse ke rona ding ona la kgwa tshe jwale aba a ne ba hapa puso o hapa puso go nka mogena
2: 25 ya o gabane ba fidi mo khatso wa go a tya ona la le sente ha o se na la le sente ba to balla ba masimo a bona ba nan tsa ba mo di se ona tle mo khatso le ba khansile ene tse ba gana di tumela na o le kontraka kontraka ona ke di ke ne ka khansile ka ne di ba e khaule tse ona ka ka go ba ke tse tsa tsona ba sa ba di tsa na mo ga a ke se mo nga ga tsung ka ta ise ka tsini tsa dipotso mo ga nja fosa ka bo bona ke ke ya go tita re ha ba sentse ba tsola pele le mo kana se tshaba jwa le sentse se re tonela maso le di sirong sirong le ditse ga bella fela o pata la bona ba to ba bona mo tsi fela jwa le ha le tsane di tshipiso tse tla me go tshisa se tshabe lo na tikulo wa rona na ba balwa fumana e jela tsaba mo ka go tlo ka sa le mo ka se ba e ke 25 ga la ga tao tlo ke ya ga iphumana ga ntse re mo khatso no ke ntse re bua ka ona ya ba ba qala hape hape 2026 le ngwana o la gwa le ntse ke lo hona ba jense ya ba le ka bo madima bo se sam ya ba puso ya chincha mo kana na ba se bitsa le yana kana go ya ba wa tswa go fisi a di tsa e mong ke le mong a di tsa e a di nane ba go ba ma ta mela ba mo tota a ne ke tsa ba a o ola a ba ke tsa ba ola ga le tshaba ba la sala ga le ka tsena le a go le mo ya tshaba le bona ba sa ba ha tiri ka go le mo ke na tshaba o fihlela jwale re ba kotse pedi o fihlela ba tla re nang isana ho ya a lelele go jwale kontraka ga e tshwereng e tlameha ga go lwa ke council le ngona emba mo ha ke ne ja ngwa di taba di
1: ndade magwa ema hantle ha o sa ukwa hala monga
0: ya ndari ya holang le ntibwe ke ba ba ne hona di ditshatse ntse ya me ya tsa beng ba tsona tsa ja na ba di gathelo ke a nwa ke ma emo a wali ya ba beng ba di tsaba le ka u kopanya ha pe o mo ha tswa ona re bue le le tsata ona di a sengwa le beng ba ma si mo tsena ta ya le hona go le ka ne di ba a go di ba sa ne le ma a ma ga ne mo o tsha ke na ka o si gare aba gwalo wa rantana lo ito ara hola ya ba yele se se di tsana mo ka ena o fihlela tsa dinga ga ke no se go tsana ga ka ditse ya na ga la kwa na council ka ne di ya ke na di pakeng le go na ga tsho kontraka o lo ga se di tsana le mo kha tso wa rona bo thata ba gona di bona bo le le go di tsielo a mona le le keno nyana le ne go le le tsela metseng ha le yo ntate go bona mana ke tlo go bona jwa ba to bana a lo ga ba ne ke mo hatuna wa u ke bona ba ba re tsa hande bo tsabe a ya go ane ka tsona taba tsena ka pele bona le mo thatsi mo sa ha ke ntse ke
1: ndale mako khale bo ntate o sa dipile jwalo ha re kene le dikholozo ntsena tseo reng e hlele tobane le tsona.

0: Ke taba ya hore hara dintho tseo le llang ka tsona le ba ahintate, ke taba ya lesboko, ke tshenyo ya thepa le masimo e ba ke ditututu le nakong ya mojaro. Hara dikholoso tseo le llang ka tsona, ho hlahella le lesboko ke taba ya tshenyo ya dithututu masimong a lona ntate. Kena ho tsena.
1: Ya ntate, ho jwalo. Re na le batho ba ilao, a sebetsa le bona lemong 50 day. Ba neng ba ikarabella bo masimo a bona a esale a sengwa tswa lemong 50 day. Ha ba so lefile ona jwale. Re na le batho ba ile ana ba tsenyetswa ke masimong a bona lemong 50 day. Ba o ile a utlwa ho bela sentse re sa emo le batho bana ba loga. Ba ha ba geta ho senyela ba bona ba patala. Ba ya ka diphofu le ka dipone. Ya ba ntho tse mosolo, ntho tse ngatanyana, ka nnete se ba ntse ba re sile ba le jwalo bana. Ha ba geta ho jaya, ba geta ho etsa tsohle. Ba senyeditse ba supu. Ba o tlile mokgatlo wa nene o ne re le ka ona, ba tse ba ona ba ipatile kae, re ba fumana kae, ba itsamaela ba le jwalo. Leleme la bona ke la mohlaba kgutlang ha ba tlo re fereya. Ha selemo se tlo phasa, e se re na le batho ba so patalo.
0: Iyanda. Ke sello seo fela sa lona kapa gona le tse ding mohlomong re ipapisitse le boemo.
1: Ha se sona fela, re na le ntho e bitswang tikologo. Re na le baka se seholo mona motseng. Seo sebaka sena se bonala ka se senyela batho ba bangata ba phelang mona mohlala. Sebaka sa rona ke lekhulo le tlhabeyang, ke thota e kgolo. Nako e batho bana ba fitlhang mona e senya lekgulo le le a senyela.
0: Ntate Makwa.
1: Ntate.
0: O ntse o tshwere wa le ntate, e re tle ke re potepotele hanyane fela ka mebaga keng ra gutle.
1: Okay ntate, ke a leboha.
2: Rimoja boy, Dango, Ikonizi.
3: Marakeng hai kaunana katata so.
2: Kid nice life problems, boy. Hakitimi na kwa rekam boy, ki winne shopping voucher sa.
3: Danki Ikonizi.
4: Sebedisa Iko Cash, ube moja. Eka ba oreka di bundle tsa data kapa mizuzu. Tabela tsa letsa zile letsa zita Iko Cash. Do for the points kapa cashback hang hang. Ube munyetle mwa ufumana miputo ya letsa ya beke kapa ya kwedi. Le cash prices tau fihlella ho 40,000 maloti. The smartphone, shopping vouchers, le meputso e meng e mengata e hlamatsehang. O ka ba o reka dipoints kapa o sebedisa tse o nang le tsona ka ho penya *303*03#.
5: Econet, inspired to change your world.
6: At ShopRite, we're going big so you can get extra with our low prices. Save on renowned shoulder bacon, 200 grams for only $24.99. LSP brown sugar, 2 kgs, just $39.99. Clover Tropica dairy fruit blend, 2 liters, all variants for a low $34.99. And Ellis brown coffee creamer, 750 grams for just $49.99. Valid until 11 October, only at ShopRite.
0: Mabili re mesunye bila ngolo he mashupa mabili metseme supile re ya khele bile go nyane ya bo supa re tsa go tsana go le mong ha di makwa ndate makwa ndate makwa
1: ndadi
0: tsela pele ka bo khutseng bo boholo ndate re tle ga tsebe go a go hana
1: e ya ndate ne ke tsaba bana mana go ndate ise ke ga bana go sunyelwa ke tikulo go ya go e re re ga bana neng ba twana ba sia fela go qhalakane di ditshila tse tshabeyang motlhala ba tanka tse tsa le yoyo wa di bonang thata a sale ba fitlha ba di tsetela lemong 50 day ba fitlha ba e tsetela monono ba e sia ba e butsi ntse ba tampela dihagaeke dikgweregwego tsotlhe ka morago go moo o fitlhela ona kajeno ebile ba ntse ba tampetse nngwe le kajeno le na gape ke ne ke ka go boletsa go ga ba neng le ona bothateng ba rona ba bophelo ga re tsebena tsotseng tse di tshelwa ka mone ke difeng ke tla le kgolong koloi tseno ka mokgwa o dileng ngata ka teng sebaka sena se ba leng go sona se ama tikolo ya rona gape ka lekgolo ke a tlhaka ke ke ntate ke tla masimo manene masimo a tšhaba sa bo rona mona ba apagoletsa fela ba matha golo ka ga ona ebile o matha ona ga o bona go itshwagaretse ka mabaka a mabedi ke batho ba mathanga ga masimo ke go ba tsagalo ke batho ba mathanga ga masimo ha ba ke tawa mathanga ga masimo ile bana ba ntse ba gaya le bana ba bana bana ba ma o le bana ba ma ke ba mathaga go motse ga mana ba fika ba gaudisa di ga motse batho ba gaudisa mapega ya batho ba ne di a tsoa go ke disinyelo tse ntse ba rondare Rale, kama kwa mwono wabasa ama siriswe wabu tata kane di kama no di batari se anje pa yinza wana lbona isle
0: Ere kukwa mwono ndate tukulu chonte za ete mwoto mwono sirvan se fitile na lila ka la siriswa
1: lila ka la zandari
0: la siriswa lele se chapa
1: ori
0: tukulu chonte za ete sirvan se fitile
1: kholo tse ya tsa salmo 50 dingwe ke ke ga bana mogatso o nwa gona le taba tsena ka ofela ke ne ntse ke se bitsa le batho bana empa ke tlo nya re tsati ba ga la sa ya ba ha ona mo go lela nti ke le mo ntse na mo ntse le ka o ha bana ga bana ka tsela pele nyana ga ba ti yo lo ka ile na ga mata ba tsena ne go se na mo go lela nti
0: se se bolelang ha ona mo le la ka la batla matsidisho teng se mo se fitileng
1: Hobane go nosi na mo le lelang teng. Ha ona mo ile ga sa ga batla ka thata ke le mo ntsena ga tshele e neng ka mahla. Ke a e re sanga na re ntse di khulutso. Counseling tsa bo rona le rona abi e ka thusa jwa ang ka matshidiso a no a wa le mo ntse re bua ka 2025.
0: Mm.
1: Bona jwa le ke ne 2026 ke tshine tse go ding le mmatla o feta. Jwa le loga ke na ile mo gatsono wa bona o ga ya go tlo lo gona ga le mogato o ne metse tshaba o boetse so na le o mong o songwe ka nkane e o ntse ntse ke tlo ya ba tsa mo se go o mong ba sa ntse ba bona bona ba go tswa le ka
0: ga le wanda te ha ka kwane o mamela se le mo
1: ka bo mari ma ba ja ma mela sa le mo ya ba ntse ke ka kwa
0: ke le wanda te
1: a ye nda re mba pe mnga ka so kwitse
0: ha o ntse le te
1: e se lo se sa ona mona ga ha ke to go ka le nna yo le bana yo la ga ma mera ke la moya o ka ga fa mo nye to fi mo ke na na no le leng ga sa lo ma ga
0: taba go re ne le tla mea mo mera sa le moya le tlo tla lo kwa gore na e be mo hlomo ke letswe e ka ba e fe mo hlomo mo ma medi a o ma metse go hle mo le nteng go ba da hona go le ga tlo buisana le ga dipatlala tswa bo gatlolo wa lo ga ntate ga tla go ka hlakogela bo
1: ya nda re bona ba ga iphatala tso ba go ja ne le ka je ba fumane e ma mene mene aba yo hula le ntse le ntata ke ya le tsa
0: wa le bitse wa le hula
1: e ya nda
0: ah and that how it's you go
1: ah nda re ja a se dilo hula ka go tlo
0: ke le wanda te ntate makwa
1: a dire wanda
0: ka le wanda te ke mong hadi makwa yena yo gane ke buisana le yena ho sa le go le huka ho gana bo hlophisi ba mojao bona boreng ka sello sa sechaba sa motse bona le hore na ho fihlela ha jwale mojao o ntse o ya jwang re buisana le ka dipatlalatso wa mokgatlo wa Lesotho of Roads Association yana ke monghadi le hlohonolo taela kena yo ge tlo buisana le yena hore a kene ditabeng tsena ga tlotla go bua gore na yena o reng malebana le dikolotso tsa tse seng di hlahile mme ga mogao re ka mogao go buisana le taela re tla o bulela o le momamedi gotlhegotlhe mo teng gore le wena o tshwaele o akgele bogao molangwana go bua gore na wena ditaba tse o di utlwa ka tsela efe gopola nomo ka mogala e tla gokanya le gone ke 2231 6429 le plus 2665 9933 mme o tla gopola gore letsa moja wona kwa matsatsi a magago o qadile maopane o tla fela letsatsi la bosomelobedi re tsweletseng o sentse le teng kwa mohaleng moeti wa gona gore a tlotla ka tshwatlha ditaba nna le taele
7: mokamedi
0: salemo ke sa lesotho le nana kela o tlwatele mtshatsane ke dumetse le o amogele taba tsa gona
7: ala de gale bona de si sa senda den tumela ke le bo e tsamaisi ba sele mo sa lo sotho ntate ko le bo lwana ke le bo e ba bona le ba mamedi se mo ngata
0: gale bona ntate ke bo lwana ke ntate ka sa tswa buisana le kebedi ya se tshaba ele se chaba sa mo roof of Africa o mongwa metse mo yetsa halanteng tate ba se boko ka tshenyo e bona halang yetsa hala me eka ba ile baka ba hlaisa ditletlebo tsa bona fela go le ba bona ho sena mo di buka halanteng ha re kena ditabeng tsena go ukwa hore na le la hloko na le a tseba hore e menyametse yeo le go fa ba faka yetsa halanteng metse e jalo e se boko ka ke tshebetso ya yone
7: a ka le tsare se se ke ya le bo wanda te mabitso a ka ke lo shono lo taela e tlile ke hla ka go se phatlatswa ya mogato wa tsala sotho ko association ke ntse ke mametse ntate ma kwa hantsa a hlalosa ditaba tsa hae ke kopa go fela manga ka o ntumelle ke qale mona mo ke reng ho wena ke le mogato wa rupo ba Africa gela ola papadi ya madilo ya mejao yena ya rona ga ka mona me alo ya pele fela ha e ba re tota re tshwara mo jao ya pele ke le bana ba go sotogetse ba hantle gore gore ke kene ka ga mo tsetane ya go qala ka go humogela wa sebaka ke kopana le mogana sebaka ke tsidi ka mogana sebaka le go kopa gore go kopa tota se bitsa sebaka sa hai e be re kopana le mo councilor wa sebaka sene ke a gola ke tlhekere ba ikagabelang ka go puso le tsamaiso ya puso ntate ebe ha re tloa mono ha se re dumellang le morena morena ge re kope go ntate re kopa gore mokgatlho ona rona ga o tlotla go matha sebakeng sena se mona o tlo ko meme o re menele pitsong ya setšhaba sa gago jale re tle re tlotla re dula fatshe re bua le sona ga ba fe mogalo gore na re tlotla re sebetsa jang ke a golwa o tlo ntumelele mokamedi ke tle kotle phatlantshotso go motseng ona wa ga lebamang motse ona lebamang ge tlile moreneng wa ga lebamang mona ke tle ke tlela ditaba tsena go tloa 2015 mo re ileng ra kopana le morena wa lebamang mona ga lebamang mona e potapotiwe ke metse e mengata yeo re ile ra mema marena a dibaka tseo ka ofela ba re bitsa ga kopana le bona ga dula fatshe o tata tshwara mojao re ile ra ba le mojao ono ntate o ileng wa teya ka thello ge bile re sebetsa le dikomiti tseo di neng di kgethilwe ke ona marena ke a kgolo ya mantlha ko gore dikomiti re ne re di batlela gobane re re metse e potapotileng sebaka se re tshwaretseng mojao go sona se tlo tlase imona menwana ka karolo e nngwe ya ditshebeletso tse re tlabe re fana ka tsona ya pele ke gore re ba le baeti ba bangata golo ba tlhokang gore e be ba paka makoloi ya bona ge ba le baeti ba bangata golo be re tlhokang gore thepa ya bona ka mona e be e ka tuwe ge ba le baeti ba bangata ba e bonang gore tikolo e ka etsala e file fatshe be re batla setšhaba se tlatla re thusa gore re fedisetse dibaka tse ameyang ke kopa o tlo tumelele ke matha ka lebelo le legolo ke tle go 2025 go latela ditaba tsa ntate makwa selemo se fetileng sa 2025 se kentse re qadile moreneng ga kopana le morena ga kopana le mokhanselara ga re keta mono ga be re mema marena a tikolo ena ya lebamang ka ofela mone re tlotla re sebeletsa teng ya ba ga re ntse re le mokgatlhilong oo wa dipuisano morena wa lebamang go bolelela gore go na le mokgatlho o tweng ke lebamang initiative lebamang community initiative ke mokgatlho wa motse mona ya ba re ga ka nete re a leboa ntate morena ga e le mona go na le mokgatlho o teng wa motseng ka mona e tleke karolo e nngwe ya batho bere ka ka thabelang go sebetsa le bone selemong se fetileng re ile ra kopana le morena le karolo ya boemedi ba lebamang community initiative ya ba re dula fatshe ra ba le mogalo wa gore na gona le bona re tlotla re sebetsa jang ya pele ke gore ge ne re itse go bona ge tlhoka batho ba tlotla ba kata ge tlhoka batho ba tlotla ba seka bohlaswa ge tlhoka batho ba tlotla ba laola gore na dikoloi dipakwewang e le gobane gege ditaba tsena ka ofela di tshwanela gore beng ba sebaka sena ba imone monwana mme ditaba tseno ke tle ke totobatse ntate gore
8: yena ntate le hlonolo makwa o na etelletse pele setšhaba seo se e neng se

0: sebetsa ka mo seo itseng ha ne re qeta mo ja wa rona re qeta go ma ya ba re bitsa tshaba tseo se ne se sebetsa re ba patala go latela go re na ba sebetse kwa ya bo be ri a lilengana go go masimo a sengwa a ke pa bo o wa lunda te di ja bona le a di dama ha di mathe a le ba mamona fela di matha metseng ya dibaka tse ge be re tlwaile go dialo ya rona e ke nyela dibaka tse nga ke ile le ga di ka teng ga fika ga ya ga patala tshaba sotlhe sa basotho se o gene ge ente tshenyo masimo nga bo ke na le mapaki ya no a teng mona ntate go nna ke na le mapaki a teng a batho ba ile ba gola ba ne ba sebetsa a mona ka le ba mamme se betse eno ke ba di taba yo le ba mang community initiative ene e bontsha ke gore ba ne bana le ntjenga ka e bitsa master plan ya bona ba ga ba batla gore ba patadise ba khwebi ba tota ba rekisa ka kwano ba patadise di packing tsa dikolo ya ba ga go bona bonda tele bon mo ja o ke wa gona ke gona ba tsebang gore na ga batla go tla di tama go ka ile ka mona mo lona le ga tlo etse mo hore le batla go bea di batho ba tlo fetisa gona ke mo go tia gona e tlo tsa mathe so di taba tsena tse le di tlo ile ntalo ge ke yeng ga ba ga gona go kena ka go tsona go bane ya pele ge le lo randa di bane ba batla go etsa mesala ga meke teme nye tsa lang e meholo ya di baga tse di mo mabontsang hore batho ba metse eno ba una molemo wa go be ba tla ba patadisa batho ba rekisang ba patadisa dipeki ya ba re gona go le loga ga ona mang kapa mang ge mo rekisetsang tikete ya gore a tle mo jang wa go ga ona mang kapa mang ge mo rekisetsang gore a tlo tla rekisa thepa ya gae ke dumeletse mosotho yo mong le yo mong o lokodile gore a tle a tshwere thepa yotlhe ya gae gore a tlo tla rekisa mme re ile ra qeta jalo ga ba le mojao ga patala ba botlhe ba neng ba sedetsa ga ba bolelela gore setšhaba sena sa metse e potapotileng re kopa go ganggang ka moga mojao re na le dinyaka tsa gona tse tlo tla metseng e nana ka go fela potipotileng e re ale ba mang tse tlo tla ditlhatlhoba setšhaba sena meno mahala ka go le ngwe ya setšhaba ile yatla ke kopa o ntumelela ke tswele pele ke fetele selemong sena sa 2025
1: ee ka bokgutshwane bo bogolong data ka tlaga tse ba tla bulela mamomedi
0: ee ya 2026 ge tlile gape re gotlela ga le ba mamona ka kopisa gore gona le bona re sebeditse gantle ge tlile ga le ba mamona ga nna ga latela metikadi eno ya go ya moreneng ga ya go mokhanselara ga nema dikitso ebile le ba mang community ditho tse dingwe tsa yona e le karolo ya kitso ya ba re bua le bona gore ditaba tsa rona re sebeditse gantle le mo se fileng ge gotlela ga le ba mamona gape-gape ge ko tla reetsa moja bomme le bontate ge ne re reka se le re sebeditseng le lona ka yona sengwe se fileng ge lakatsa re tlo tla re tswelang teng go sebetsa gape-gape le lona ge ile ra dumelelana le bona go fitlheletse ge ya ditabeng tse dingwe tsabe ke e tlhatlhamang se re fumana nemo e neng e tla ofising ya council council ile a re bitsa ga kopana le khansele ga ba tlhalosetsa gore khansele re dumelelane le morena le setšhaba sa ka le ba mare tlo tswela pele ka mojao ya ba matsatsinyana khansele betse ya re bitsa gore a tlamelang kwana go na le taba tse sa tlhakeng tsa le ba mang community initiative e bua ka bekeng e fetileng mongana go bitsiwe modulasetulo wa le ba mang community initiative ntate Makwa e le motlatsi wa modulasetulo o na le teng e le ka gore ke ile ra dula fatshe khansele ya batla go utlwa gore na ditaba di teng tse bang go na le batho ba kolotwang ena ntate Makwa a tlhalosa gore ga ona batho ba kolotwang batho ba ile ba patalwa ka ofela khansele ya ba dumelana gore ga e le mona ditaba tsa lona di dumelana gore batho ba patetswe ka ofela ga ona batho ba kolotwang tsamayang he mojao ko ona o watla weekend e kayang ge lebitse tsamaya le o dulang fatshe gape-gape le sebetse le morena le setšhaba se ntle ka moo ge kuile ka counseleng modulasetulo wa le ba mang community initiative le team yotlhe ya boeneng setse morago e re tiisetsa gore bontate a re tsamayeng go etsang mojao ka le ba mang ditho tsotlhe tse bang dio sebetsa ka mono tseo gona re di fuwang ke morena le council-e le macounselara ba tle re tlo tla re sebetsa le bona le gona bua le gentse re sebetsa le bona ba teng batho ba empa ke swabile fela le go tetebela gore e be ntate Makwa o bua ditaba tsenana

0: re tla kena ha jwale re na le moeti wa bobedi leo le yena o utlwileng ditaba tsa hae e re utlwa hore na wena o reng ka ditaba tsena +46659933 ba tekile ditaba tsa bona ke yona e tla o kganya le rona mo re tla utlwa hore na wena o reng ka ditaba tsena kgotsa mamedi +46659933 mohaleng re ntse re na le monghadi Taela ke ena ya neng a hlakisa ditaba tse ho hlaha ho mokgatlo ona wa Roof of Africa ke ra diphatlalatso kgotsa mamedi ke ra diphatlalatso wa mokgatlo ona ha e le mona ho utlwahala ntate ho ntse ho na le dingongoreho ho hlaha ho bo ntate makwa ntate na le tlo tla le etsa ka ditaba tse
1: ke leboha golo mongaka ditaba tsena jolo ka ha ke feteletse ke re go kwa ke swabile haholo gore e be ge ile ra ya council mane ka kopana le council ka kopana le ba ma initiative committee gore moja wa rona o tswele pele e be ka jeno ntate makwa o sa hlaile ana lefelo empa he jolo ka ha e le mona dibuke re tla bolela ge boela go beng ba rona e le botsamaisi ba puso ntate marena tikolo ene e ka mona ntate mokhanselara le khansele ya mama ge te go tlakisa ditaba tsena gore bontate ge swabile gona go ha e sale o bana re tlile tulong eo ge ne re kopane go yona la bobedi empa re swabile gape gore be ditaba tse re dileng re dumelana ka tsona ka khanseleng ka mona di tlaile hape sealemong sa Lesotho mohlomong batle ba re thuse gore na re supa tsela jang
0: e ya ntate
1: gobane jalo ka keso kere ditaba tsenana molemong wa tshebedisano mmoyen ge tataiswa ke letsoo le letona la puso ntate ga re iketsetse dintho fela
0: a ko etshwago le ka gana mamedi mogaleng kgotsa mamedi a kwana na o sole teng ntate setlhogo
2: ntate a ke tsenya ba lentse la ka lena sa hantle empa ke ne ke batla utlwa mo ke sa utlwisang kore na moja o kwa dipere
0: kwa dithuthutu le dikolo tsa di 4 plus di 4 by 4
2: ke batla go tsa ntate bona ke makatsa wa makae ba ntse ba tshwara mojao go sena dikganyetsano kapa tsona dinganyisano ke na tse di bona le diteng ana tsena ba tlameha go thubola ka mabaleng ba nako e kae ba ntse ba sekitsa hantle
0: e se le dilemo ntate o tla kena go yona o fa gore na ke dilemo tse kae
2: Ndale Taela.
1: Ana le tsa
0: O so bile wa kakatsa ditaba tsa rona ntate ke na ho yena ntate slow so bile wa kakatsa.
1: A ka nete ke ya le ba dikopa ke na ho yena ntate slow ntate. Gena di dilemo tse feta mafina masano ntate meja mo ja wona wa Roof of Africa. O etsa la ka rona ha ina ya rona ya Lesotho. Ntate modisana ha di tse di nalo ja mabele. Ene ha di dilemo mabele e be monga diphoofolo o tla ya seka teng a fitlhe a tlolwe e be wa le ka mokgwa o tshwanang le gona ge le ba Roof of Africa re nte re matha tikolong ya metse e fapaneng ka rona ga sa mona go baballa le tikologo ntate ke kopa ke feketse mosala o tutubetseng fela wa batho ba tla gopola gore re ile ga ba le ditlaleo tse dileng ngata sebakeng sa matsie moo re ne re tsamaile ka go masimo a beng bao ao ileng ya re hang ha mojao feta ya ba re ya sekateng

0: ke mo gona o tla mana le dia le mo emona ha ga hla ka pana ga di nomo go tsa gona gore mang ka pa mang e ba ndi tshutu mona mo ntse ge be isa teng di kene ka ga tshinyo ya hae ga re le tse ge ya ska teng ge shebe le ona go la ke bua le wena tsina ntate gona le mo jeans ka teng ho sane go o sheba ho bana ona le mo ke tsama ile nga ga tshimo wa go a ke pate ke be a phatlalatsa go go bana le monga tshimo yenu wa le jeans ka teng a tsebo nga hlula ke tsebo le pata e lo go tabena hore ebe e ka mona ga le ba mang ho tswa re le tsula tsela mantsi a ndati makwa ka nete go kwa e le ka hodimo go nna monga ka ho bana wa go ba phatlalatsa ka go se ya le moya phatlalatsa le pate ga o fela hore mo re ntse di phoso ge se ke mo sotho mo le mo ke tle ge ya ya ha ga pate ntate ke a se ga ting ga tebole o bane e go tswa le maoto mane ntate ya ke ile maoto wa mabedi be e ka etsa wa mo ka medwa
1: ge ya le bona ke ke le boela se ya bosa ha o di tabentsa gona le satsing le ka jeno le ka mo so
0: ka nete ntate ntate se se ke ya le bona ntate me hala ya gona ya fumane ya di go ga se mashume ya mabedi a metsi me ne ntate ke go pa go ke lona le ba phatlala di ditsebe tsa gona le maso a gona le go feta ga le ka ga thaba ka mona ke a fumane ya se bonda te mo e bang hona le ditaba tsa sa ma eng hantle mamati a bo gona a butse mong a ka go re ke fumane ena go yo hlengetse bo go aga le
1: ga le bonda te
0: thank you man
1: mabidi ka jelo go tla bua go le bonda te le hlohonolo ga ka libe le go bisa re go le mong le hlohonolo makwa yena a buelela kapa a hlaisa kolo ditlhopha tsa setšhaba malebana le taba ena ya Roof of Africa me re phetetsetsa ka jalo ka busela kolo le monga le lehlonolo monga le lehlonolo taela yena e le ga diphatlalatso wa Lesotho of Road Association me o ikwetse ka moo baeti ba gona ba di beileng ka teng ba re fila pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno le tlhophiseditswe gaso jalo ke meko photlhedi botlhaiseng ba latlhaiso jalo ke diatile ngatane o lebetse boeng ke thabosisa mme re sutlhela lefapha la ditaba ga se ebile re ntsha go lapheletsa mo bomnate phamananeo a dalta a sealemoya.

Nako ke hora ya bosupa sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Lekgotla la setjhaba le ananetse hore ntlo e phomole go tloga kajeno ho fihlela ka la 12 Mphalane pakeng sa phomolo ya boipuso hore ditho di tle di ilo keteka matsatsi a 60 naha e ipusa. Moetapele wa ntlo Justice Ntumi Majara o supile hore hona ke moetlo hore ha hona le ketekelo ya matsatsi a kangana ditho di fuwe monyetla wa ho ya keteka. Advocate Lekgetho Rakuane o re kgefu ena ya hlokahala ebile e baka nako e nepahetseng eo pula e nang hore ba tle ba ilo kenya dipeo mobung le ha ho le jalo o supile hore ho lokela ebe ba buile ka moho wa ketekelo. A kgothaletsa hore ba tle ba lokisetse ketekelo ya dilemo tse 70. Ditho tsa lekgotla la setjhaba di ananetse hore dipuisano hodima sesenyo hodima kgwebo ya lebese di tjhetjiswe ho ilo thehwa komiti ya nakwana e tla shebana le senyo ena. Motlomphehi Matjhesetsa Mofomobe o kopile lekala la temo ho kena dipakeng ho rarolla bothata bo teng kgwebong ya dihlahiswa tsa lebese hore dihwai di lefshwe ka nako mme ho thehwe sehlopha se tlo thusa se tsamaisang boto. Mohlomphehi Tefo Mapesela a re lekuka ha le tswele Basotho molemo ka ha le laolwa ke motsetedi ya phelang ka ntle ho naha. A kgothaletsa hore dipuisano tsa sesenyo di tjhetjiswe ditho di lo etsa boithuto ka kgwebo ya lebese ba tsebe ho thusa dihwai. Ho sa le jalo, ntlo ya nenetse sesenyo ya Mohlomphehi Lehlohonolo Hlapisi ya hore lekala la tikoloho le meru le kenya tshebetsong temo ya mohlwa wa Jean Kau ho thusa ho thibela kgoholeho ya mobu dibaka tse mmalwa ka hare. Ho naha Mohlomphehi Motsi Lehata a re temo ya Jean bona e tla thusa ho theha mosebetsi le ho fepa diphoofolo. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le rerile ho matlafatsa ditshebeletso tsa tshireletso ya setjhaba ka ho sebedisa marangrang ho maqheku le batho ba phelang le bokowa ho dibilione tse 1.3 tsa malote selemong sena sa 2026-2027 sa ditjhelete. Ha fana ka tlaleho ka pela komiti ya paramente ya boiketlo ba setjhaba Mohlomphehi Pitso Lesobana o itse dinoko tse 80 lekgolong sa maqheku di se di fetoletswe ho marangrang ha morero wa ho ngodisa ba saletse morao o tswela pele. Sa dijalo motsamaisi wa lekgotla la boeletsi ba batho ba phelang le bokowa Advocate Nkgase Sefuthi o re lekgotla le thakgotse letsholo la naha la tlhahiso leseding le tsheheditsweng ka dimilione tse 6 tsa malodi. Ho feta moo, ho abilwe dimilione tse 24 ho lenano la ditshireletso tsa batho ba phelang le bokowa moo ba 2,850 ba seng ba patetswe mme karolo ya bona e dinoko di 44 e fumana tjhelete ya marangrang. Modulasetulo wa komiti ya paramente e shebaneng le boiketlo ba setjhaba Mohlomphehi Mokgothi Makgalanyane o kgothaleditse lekala ho phatlalatsa ditaba hantle ho setjhaba ha ho na le mathata a kabo ya ditshebeletso. Moifo wa lenano la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng la ntlafatsa UNDP Lesotho o eteletsweng pele ke moemedi wa UNDP Lesotho Dr. Jacqueline Onloya o leetong la tshebetso ya matsatsi a mararo seterekeng

0: sa mogotlong go tlhatlhoba dikatlego tse e fitlhetsweng morerong e tshietsiwang ka ditšhelete ya UNDP. Ketelong ya moifo go badisana ba fetang 150 di raleng. Dr. Olweya o itse UNDP e tlo netefatsa gore badisana e ba karolo ya mogatlhelo o tlang wa sebabatso le STEM e le karolo ya go ntlafatsa bophelo ba bona ga badisana ba bontshitse ha boshodu bo phahameng ba diphoofolo dipakeng tsa KwaZulu-Natal le Lesotho e le engwe ya tse etsang gore ba qetelele ba kene ditlolong tsa molao ka go ba le dithunya tse seng molaong ka ha ba tlhoka go sireletsa mehlape ya bona. Mookamedi wa sepolesa seterekeng sa mogotlong Senior Inspector Leabua Shalo o re ka moraa tshebetso ya nako e telele ya go kwetlisa badisana ke mafapha a fapaneng o ba batsa kgatelopele e bonagalang. A re ha jwale ba se ba tla go kenya letsogo kgodisong ya bogatlhaodi ka ha ba bapatsa botšhaba ba naga. Leeto lena le tla phethelwa ka go neelana ka tshegetso e nngwe ya ditšhelete morerong wa ntlafatso ya tikologo sebakeng sa Madubadube. Ditaba di felela mona, mamela tse latelang hora e le ya borobong.
1: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever. Mme re o tshwaretse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170-litre top freezer fridge fela ka 3999, boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka mokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.

shebana ko ha ina pa etse tlo re metsotso hantle e le shume le metso e mehlano pele ho hora ya borobedi palo ya buka.

Halala. Pero go dumedisa he wena morati, mothaseli, motholetsi, molatedi, motshietsi. Wa lenane la palo ya buka, go lela haufi hohle hohle mo mametseng sa lemo ya sa Lesotho lona ding. Lebitso la ka nna he ke President Masimane, mme se ntse ko hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsole la moya ke ratamela hle nna le wena re tlo ka ba mmo. Lenane o lo le ratang lenane go la palo ya buka. Buka re tshwereng ke chaka. Buka re ngoletsweng ka makgethe ke ntate Thomas Mofolo. Re leqepheng lana la lekgolo le metso e tsheletseng. Ka sa setlo se reng seboko se setšha ke kgaolo ya leshome le metso e tsheletseng. Re ko gopotse he ka mela ya semekae mo nna le wena re ileng ra rwana teng. Gore ntate Mofolo mo na le rumo la chaka le lona he la thusa go totisa kgolo eno dipelong tsa batho. Gobane he ne le entswe ka thupo ya boloi. Mme he le tletse meleko. Le sebetsa mehlolo. Seboko sena sa maZulu le sona sa boela sa tutisa taba ya gore chaka ga se motho wa lefatshe. Ya ba he ba rapelwa mono chaka le nolewa, ya ba ba kgumamelwa. Mme chaka a utlwa monate a the nolewa yena he o ne a swaba ka go tseba gore e ntse le motho ya tshwanang le batho ba bangwe. Le ra emisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele. Gore ntate Mofolo mona taba ya lenyalo la bona he ya tsietsa batho haholo gore na mokete o tla ba matsong a mang, dikgomo tsa bogadi tsona di newe mang, ga ba di lokelang ka ofela he ba se ba le lebitleng. Ka baka lena lenyalo la dieha mme tio yo ya thabisa chaka ka baka la morero wa gae ga mmogo le isanosa.

0: Powerless.
1: Tsela wetho re tsela la gaolong ya bokae gaolong ya lesole metse supileng le qephe le kgolo le metse supileng se kgolo sa ditaba se re diphetho le ditukiso tsa tshaka ona ndate mo folo re soka re tswela pele ka tsa borena ba tshaka re ka bolela fela ka mo setšhaba sa bathethwa se neng se le ka teng ga tingiso ya fihla a nka borena le mo he se neng se le teng ga ešwa go tswela pele ndate mofolo mona o re tingiso ya fihla nka borena setšhaba sa bo se le lefifing le letsholetso banna ba itulela gae fela

Mes chaba sa keno ke moya o moholo wa kgwebo, moya wa o sebetse wa tseba e seng o sebetsa fela, le o sebetsa mono ka makgethe ba etsa botle. Isitalo sona sehwai se hanyang mabele ho feta ba bang ka dilemo. Wa tseba sa fumana moputso bakeng sa tla o bopa dipitsa tse ntle, dipitsa tsa bokgabane mono moo ba habileng meputso. Hape a leka ka matla ho kenya moya wa botho setjhabeng, hore ba seka nna ba bolayana ka ntle ho mabaka. Le a teng ha ile a hlolwa, ha bonala hore mono ka nnete ba ruta ntho ba phahametseng haholo eo ho bona e leng mohlolo. Lefatshe la futhumala he ba nala mehleng ya hae, mme Tjhaka nka borwena ditaba di le jwalo. O re ntate Mofolo mona Tjhaka ho ba a fetole seboko sa hae, a bokella bahlankana ba setjhaba se qhalaneng sa Zwete le ba tseneng di mo nyehella mono ditjhaba, ya ba hore ho bona kajeno ha le sana morena, le hona ha le sa le setjhaba, le bile le lokelwa ke lefu hobane le bolaile morena wa ka Tingizwayo ya neng a le etsetsa tsohle ka mohau. Empa nkeke ka le bolaya le sa rate, ke le behela ntho tse pedi hore le ikgethele. Ha letela seboko sa lona le puo ya lona, mme le kena mabothong ana a ka, le tla fetoha Mazulu mme le tla phela. Ha le hana a ka nnete teng ke tla le bolaya kaofela hona kajeno. Ebile nkebe ka re hona kajeno ke batla gore ditlhe ke re hang fela ga ke utlwa karabo ya lona. Nnete Mofolo mona o re ya e ba ntho e bonolo haholo ho batho bano ha ya ho kena mabothong a Tjhaka hore ba tle ba phele. Tjhaka ba kopanya le Mazulu haholo re he ba tle ba fetuwa ona le ka dipelong. A ba be a ba ba matona hae mono ho mo alosetsa naha ya Zwete. Tjhaka ha e sale le bongwaneng ba hae a hloka ditakatso tse ngata. Takatso ha e sale le nngwe fela e leng borena le setumo. O tjhokelo ntate Mofolo. O re kajeno he o tumile haholo ebile ke morena e moholo. O re na e ka ba o tla ba kgotso. Jwale wa e arabela potso ena ntate Mofolo mona o re le ho leka. O re kajeno o nyoloile Tjhaka. O sa batla ntho le yena a sa e tsebe. Kajeno Tjhaka a qala ho rera ntwa a sa thibelwe ke letho. Ditaba di le ho rateng ha hae. A tadima ditjhaba kaofela tse ka nqa leboya ho ya fihla moo a sa tsebeng. Mme a lakatsa hore borena ba hae bonname jwalo ho ya fihla hona mono mono moo a sa tsebeng. A tadima tse theositseng le lewatle ho leba borwa, a bona metse le metsana, marena le marenana, naha e kgabile ka metsi ya ikgaetsweng ka kgotso, a ba bososela ntse a le mo moshanino. A kudisa mahlo hodima loti, a tadima bophirimatsatsi. Mme a bona ditjhabatjhaba tsa Basotho le Batswana di ituletse ka kgotso, di sa tshwenyehe wa tseba, di sa tshwenngwe ke letho. Ya ba wa tsheha moshanino, a ba bua le mongare. Borena ba ka botlatloa hona mona moo ke leng teng, bonnamele lefatshe be bo yo fihla dipheletsong tsa lona. Morena o tla ba mong fela ha a sa tla ba mangata, mme morena eo ke nna. Ya re ha rialo he a nyakalla ka tsela e selesele moshaneno, madi a botjha a bohlankana a kitima methapong ya hae. Ya ka he a ka fetola ditaba kaofela ka ona motsotso ona ono. Ka yona nako yona eno, borena bone bohlile bo mo hapile maikutlo ho ba bileng a lebala nolewa. Nere Mofolo o re taba ya pele, Tjhaka a ikahela motse wa hae wa moreneng. Woo he ka lebaka la matla a tshabehang a monga ona o ileng wa bitswa Mokungu Ndlovu, ke hore ya kaka tlou. O re ntate Mofolo mona Tjhaka a boela he a ikgaela motse wa hae wa moreneng ka nqa ka borwa ho noka e kgolo ya Mfolosi. Ke hore moo Mfolosi mnyama e senye kopane le Mfolosi mhlophe. Ka nqa ka leboya ho noka ya Mhlathusi. A kgetha setsha mono se setle mono ka baka la metsi a mangata. Hore motse o mokalo he o tlo anelwe ke metsi. A kgetha sebaka sena he ka lebaka la meru mono e meholo hore diremo le patsi di tle di fumaneye haufi. Empa lebaka la ho qetela he ya e ba botle ba sebaka seo. Nele Mofolo o re marena Basotho kaofela a tlwaetse ho aha hodima thaba kapa letswapong la yona kapa haufi le seqhobo. Tjhaka yena he motse wa hae a o haha fatshe motsitseng, re ka re morapameng o monyenyane.

ene le motso moholo ka mogoma kazang wo ha isa le ditshaba di le teng ho sengwe ke lengwa e ba mokalo ka ona ka boholo le ka bongata ba ba a iba ona mono le ka matla monga ona uno le mochitsa mono ka sebopeo me o hailwe ka mogona tsela e kgolo e batsi hantle mono ho lekana batho ba bangata mabotho ka ba dikgomo ho tsamaya mono di sapatisana ene phakola motso ono moholo ka lehare ho tloa botshabela ho isa bophirima tsela ya bobedi e tshwanang le eno ene phakola motse ho tloa borwakwana ho ya leboya ditsela tseno tse pedi ne di otloloile hantle di lokisitswe ka makgetha a makatsang a seithati se seholo ditsela tse dinyehe tse ngata ne ntse di le teng mono tse tsamayang hara motse re mpa re bolela tseno tse pedi hobane tsona he e ne le tsa morena e le ditsela tsa setšhaba hare o motse he e ne le lebala le leholo mono le batotsweng hantle le le motsitsa ke moo mabotho he a neng a bapalla teng ke moo mabotho a futuang a neng a nka ditaelo ho morena teng le ho modumedisa ke moo mabotho a kgutlang tweng a neng a kopana le morena teng ho mo dumedisa le ho mo phetela tsa moo ba tswang teng le hore morena he a bone hore na a kgutla le makae mabotho ao ke moo makgomo a hapilweng a neng a ema teng hore morena a bona le motse kaofela o a bone dikgomo he ne di kena teng ka mekgahlelo ke yona moo mekete e meholo ya setšhaba e neng e etsetswa teng ke yona lebaleng lena moo ditaba tse kgolo tsa borena ba tšhaka di etsaetseng teng le kganya ya hae he e ne e bonwa gona teng mohla letsatsi la teng ka botšhabela go lebala leno he empa ka borwa go tsela e tswelang botšhabela e le maqoqolo a morena le matona ya hae le dingaka tsa hae ke yona moo ntlwang tlebe e neng e le teng haufi le teng he ne le lesaka la dikgomo tsa tšhaka ka sebele tsa lebese mono tsa nama tsa lebeiso le dikgomo tse ntlentle mono tse kgethilweng tsa mekete ke gore he tse bolema bo botle haholo le tse mmala o motle nna le mofolomona gore tsena tse dulang mona e ne le dikgomo sebele tse tsebang le dithoko tsa tsona tse tsebang badisa ba tsona haufi le lesaka lena he e ne le lekgwakgwa le leholo le ntsweng ka difate tse petsweng fatshe lekgwakgwa lena e ne le lekgotla la moreneng menyako ya lona e ne le mmedi mme bosiu le motsheare bahlabani ba babedi kapa ba bararo ba hlometseng ho qeta ba ne ba eme teng ho se ya ka kenang ka ntle ho tumello ya bona ho se ya ka tswang ka ntle ho tumello ya bona ha e ba tšhaka le teng ka kgotla mang le mang ya kenang ona ho eletsa tumediso ha a qala ho hlaha monyako le rumo le thebe di sala ho ba lebedi ba monyako kwana ha mmolokobo a ntwe itiela fase ka sefahleho a tla ha ba kampa e re ha le haro le gotla a qala ho dumedisa morena ka tumediso ya morena e be hore bayate me ha qeta ho boka dikgomo phatla yona he e hle fihle fase a nama le jwalo a ntse a kgobotse ho fihlela nako eo morena he a ka moelang tumediso ya hae ka yona le ho mo dumella ho ema e be ona he a ka aparang kobo ya hae ke yona he lekgotleng lena moo tšhakaneng a amoela marena ka marumo a ba ona mme ke moo he ho etsaetseng tse kgolo ka ho fetisisa ore ntate mofolo monyakong wa bobedi wa lekgotla lena ho no le sefika se selelelelelele se oduma sona ho dulang molebedi wa motse sebohudi o ne a dula motsheare le bosiu hore a bone se tlang se santsane se le hole e be wa hweletsa mono ho ba ka kgotla hore ba bolelle morena jwale o na re ke bona motho kapa batho ba itseng ba hlaha ka nqa kgoro e itseng mme ka ona motsotso ona ono he e be ho romelwa motho kapa batho ho ya kgahlanyetsa batho bano ba santsane ba le hole le motse ho utlwa hore na ke bafe ba tla ka dife hobane e mong le e mong ya neng a ka fihla kgorong ya motse a sa ka bonwa mono a ba a kgahlametswa o na bolawa ho hang fela ho se lepotso phele re remise ona monatlhe ngwaneso re tle re kopane gape ka moso re tlo utlwa ditaba tsena hantle tsa puso ya tšhaka lebitso la ka nna ke President Masemane vila re kopane gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

0: thapelo ka moruti ka disosotsanyana wa kereke Alexa, mentlo ya fetela tshebetsong e latelang e leng tshisinyo ya 284 ho kwalwa hantlo nakong ya boipuso ho tloha kajeno ho fihleletse ka la 12 Mphalane selemong sa 2026. Mme moetapele wa ntlo Mohlomphehi Justice Nthume Majara a re ke moetlo hore ntlo e kwalwe ka nako ena ho phumulela nako ya boipuso. A re ntlo e phumula beke pele ho letsatsi, beke ka morao. A re Lesotho le keteka dilemo tse 60 tsa Diamond Jubilee, mme tsatsi lena le bohlokwa haholo ho setjhaba sa Basotho.
1: Advocate Lukgetho Rakuane a tlatsa hore ho be le kgefu bekeng ena bakeng sa boipuso, mme ka ha pula ena ba tla boela ba ye masimong ba ilo lema. A re le ha tlatsa tjena ho ne ho lokela hore ebe ba buile ka dilemo tsena tse 60 Lesotho le ipusa ka ha e le ntho e ntle. Ka hona re kgothaletsa hore ho be le slogan kapa mohoo wa dilemo tse 70 Lesotho le ipusa ka ha nakong ena ya dilemo tse 6 e se e fetile hore be ba ka bua ka yona kapa ba etsetsa mohoo. Motsamaisi wa dipuisano a teka taba hore ntlo e tla iphumule kajeno e tla e buela ka la 12 Mphalane.
0: Mohlomphehi Motsi Lehata a re o tlatsa hore ho kwalwe ka molao. A re empa qholotso e kgolo ke hore letona la temo le entse polelo ka taba tsa dipeo, mme batho ba batla dipeo. A re ba loketse ho hlalosetsa batho mabatoeng hore ba fumana dipeo jwang ka ha e le baetapele ba setjhaba, a re o a tlatsa. Motsamaisi wa dipuisano a beha taba ho ntlo ena hore e kwalwe bakeng sa phomolo ya boipuso. Ditho tsa ananela, mme ntlo ya fetela tshebetsong e latelang e leng tshitshinyo ya 216 Resuscitation of the Dairy Industry. Mo Mohlomphehi Mofomobi a ileng a ema, mme a re ditho di loketse ho hlokomela batho ba ka ntle ba ba kgethileng. A re e le ditho ba loketse ho bona hore moruo wa naha ena o a hola. A re private sector e loketse ho hola. A re dilemong tsa ho feta naha e ile ya tshehetsa dihwai tsa dikgomo tsa lebese. Dihwai di tobane le mathata ya ba ho thewa lekuka hore dihwai di ise lebese. A re lekala le shebe mafapha a mang a kang leruo la ditlhapi le lebese e seng dijothollo fela. A re taba ya boto e tsamaisang dairy e lokela ho shejwa hantle hore e be le batho ba nang le boiphihlelo. Motho a ikamahanya le dipehelo tsa boto. A re dihwai di dia ho lwana kwa dikgwedi tse 4, mme ba hirile batho ba ba loketseng ho ba lefa kgwedi le kgwedi. Letona la temo le bone hore taba ya dairy e ya rarollwa ho pholosa dihwai. Ho hlokahala bokena dipakeng bo potlakileng ba mmuso ka lekala la temo. A re ho be le ad hoc committee, mme a re o a leboha.
1: Mohlomphehi Difomo Pesela re tshehetsa taba ya Lesotho dairy ka hore lebuka le lepereng le sehlabi ka ha le sa tswe le molemo ho Basotho. A re ho na le batho bao e sa leng ba ja ka lekuka leno, mme ditaba tsa bona di makgotleng. A re lebese le jowang Lesotho la maluti ke la Afrika Borwa, Denmark. A re Basotho ba sitwa ho hlahisa lebese le lengata le lekaneng. A re ha ho na lebese le lekaneng le motsididi leo Basotho ba ka le hlahisang. Mme Denmark o lokela a behellwe ka thoko hore ho tsebe ho bonahala. A re lekuka leno ha le sebetse hantle. A re kgothaletsa Mohlomphehi Mofomobi hore a tle a kgutle ka tshitshinyo ena hore ditho di ke di ilo ithuta ka ditaba tsena hore ba tle ba thuse dihwai. Motsamaisi wa dipuisano a teka taba hodima tshitshinyo.
0: Mohlomphehi Mohauhlalele a re o a tlatsa ditaba tsa lebese, a re utlwana ha e setse fela ditabeng tsena. A re taba ena e tlile ka nako e nepahetseng ka hara ntlo ho thehwe ad hoc committee ho batalatsa mabala. A re lebese ha se la dikgomo fela, le dipudi di etsa lebese. A re tla thusa ka tlhahiso haholo. A re o tlatsa taba ena re nkele hodimo, mme ditho di eme ka maoto.
1: Mohlomphehi Motsi Lehata re o tlatsa, mme a re boithuto ba hae bo bontsha hore state-owned companies, leading company tse neng di kopanetswe ke mmuso le bakgwebi jwalo ka bo dairy di fihlile Lesotho mona di tshehetswa ke batsetedi, mme botata go re ha ba tsetedi ba tsamaya ba sotho ba sala ba sa tshwara dikgwebo tseno hantle media wela a re ntweng ke boikarabelo ka dikomiti go bona gore taba ena ya sebetswa e fumanelwa tharollo a re go etse komiti ya gore go gotliswe lebese lena la maluti e le product ya basotho le tsohle tse sebetsang ka lebese.
0: Advocate Kgetho Rakuane a re o tshehetsa taba ya gore mmuso o thuswe taba ya ditlhahiswa tsa lesotho a re boholo ba tsona di organic ke tsa tlhaho tse sireletsang bophelo mme a re di feta ditlhahiswa tsa dinaga tse dingwe a re ke nako ya gore taba tsa lesotho di sebetswe ka hara naga. Mohlomphehi Rakuane a sisinya 4-1 hodima dipuisano. Motsamaiso wa dipuisano a beha taba gore dipuisano di tšhetšhiswe hodima tshitshinyo mme ditho tsa ananela.
1: Ntle ke na tshebetsong e latelang le ntshitshinyo ya bo26:36 Utilization of Zankau Grass to Combat Soil Erosion mo mohlomphehi lehlohona o lehlapisi a ileng a kopa ntlo e kgabane gore makala a tikologo le meru ba kene dipakeng ka ga go bonagala bothata ba mangope mobu go goleha. Ka gona re kgothaletsa gore go ile kengwa mohlwa wa Zankau go laola go golego ya mobu. A re ka boela ya sebediso e le furu ka ha e le hantle haholo bakeng sa ho fepa diphoofolo. A re Zankau e tshwarella mobu haholo mme e tla thusa hore mangope a se ate. Ka hona a re o sisinya hore ntlo ya nanele ka ha mohlwa ona o tla thusa naha hore e tswe bothateng.
0: Mohlomphehi Motsilehata a re o a tlatsa a re le ditho ba loketse gore ba boloke lesotho la kgale. A re matlo a runya mekgwabong le ditsheng tsa masimo. A re basotho ba loketse go ba kate mangope go thea mesebetsi haholo metseng. Paramente e laele gore mmuso o phethagatse a re o a tlatsa o a leboga. Motsamaiso wa dipuisano a teka a ba a beha taba godima tshitshinyo ya temo ya Zankau grass go thibela kgolego ya mobu mme ditho tsa ananela tshitshinyo ya fetiswa. Letlala ya lekgotla bohlophising ba maitenonyana.
1: Le ikemisetse marui fela mona mmamedi haebe kgotso.
2: Maite nonyana ikemisetseng marou ke mo baneng ba re hlophiseditse teng a letsatsing a laka jeno mamedi wa selme ya salesotho re metsetsong e robedi re faletse hora ena ya bo robedi mme e ka nnete ha re se re fitile mo tlalehong ya lekgotla salo go fela la bohlano le qadile me le qala mona sealemoeng sa lesotho re ya horenya ya borobong ka mmino e re ke ke khutlela mogaonyana kwana ma 2002 2001 DJ Kanyane Simonya House Crews

ba ilo kenya dipeo mobung le ha ho le ha ho le jwalo o supile hore ho lokela ebe ba buile ka moho wa ketekelo a go tletsa hore ba tle ba lokisetse ketekelo ya dilemo tse mashome a supile le ka la temo ho kena dipakeng ho rarolla bothata bo teng kgwebong ya dihlahiswa tsa lebese hore dihwai di lefshwe ka nako mme ho thehwe sehlopha se tlo thusa se tsamaisang boto. Mohlomphehi Tefo Mapesela a re leku go sa dijalo ntlo ya nanetse sesenyo ya mohlomphehi lehlohonolo tlhapisi ya gore lekala la tikologo le meru le kenye tshebetsong temo ya mohlwa wa Janko ho thusa ho thibela kgoholeho ya mobu dibakeng tse mmalwa ka hara naga. Mohlomphehi Mozil hata a re temo ya jwang bona e tla thusang ho theha mesebetsi e le ho fepa diphoofolo. Lekala la tekano ba challenge tso pele ya setšhaba le rerile ho matlafatsa ditshebeletso tsa tshireletso ya setšhaba ka ho sebedisa marangrang ho maqheku le batho ba phelang le bokoa ho dibilione tse nngwe di se di fetoletswe ho marangrang ha morero wa ho ngodisa ba saletse morao o tswela pele. Go sa le jalo motsamaisi wa lekgotla dimilione tse mashome a mabedi a metso e mene tsa maloti ho lenanao la ditshireletso tsa batho ba phelang le bokoa mo ba diketetse pedi magolo a robedi mashome a matlhano a mo shebaneng le boiketlo ba setšhaba. Mohlomphehi Mogothu Magalanyane o kgotleleditse lekala ho phatlhalatsa ditaba hantle ho setšhaba ha ho na le mathata a kabo ya ditshebeletso. Moifo wa dinano la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng la ntlafatso UNDP Lesotho o eteletsweng pele ke moemedi wa UNDP Lesotho Dr. Jacqueline Olwea o leetong la tshebetso ya matsatsi a mararo seterekeng sa mokgotlong go tlhatlhoba dikatlo tse fitlhetsweng mererong e tsheeditsweng ka tšhelete ke UNDP ka metlhape ya bona. Mookamedi wa sepolesa seterekeng sa mokgotlong Senior Inspector Leabua Shalo o re ka mora tshebetso ya nako e telele ya go kwetlisa badisana ke mafapha a fapaneng o ba batsa kgatelopele e bonagalang a re ha jwale ba se batla

0: Ena ke pale ya mohlankana fela wa mosotho ya bitswang re lebohile. Mme yena, e ne e le modisana wa diphoofolo lelapeng la mohapi. Moo mahlo a hae a ileng a ba le puisano le konotung. Mohlankana a qalella ho ba le ditoro ka yeo karabelo.
1: Tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.

Ara se motho rumetse me ka fela ke ne mashume a mabedi metso bile fela re frolete ho ra ya rona ya bokae frolete ho ra ya rona ya borobong ke le ka tsho hore tla qala ka leno re e hodimo ha ho 100% mountain kingdom se ratu na botsa re khwane ke tlo tlona tsa thaba bosiwe me ka jeno ke le ka tsa bonete ba hore wena mo leng teng dula le nna sa batong ho bana ke tsa bonete ba hore bosiwe ka jeno botshelo ba hao ba reg ho ba sweet fela botshelo ke eng tabulela ha o tabulela ke nna Every kissing morning, is your promo take? Silence, eh? Double don't fail.

le sirwe ke seo leng sona le hlonono la hao le sirwe ke diratsa hao go bana mata dipuva wrong ke re tsoka keng tswa pahama mo leng teng ka jino ha ke go pamene ku pahama o lwane le bophelo ba hao o boetse betere pakeng sa batho ba o ratang pakeng sa batho ba o utlwisisang pakeng sa batho ba o tshetsang batho ba tsekeng sa batho ba o rapelang wena pakeng sa family ya gago pakeng sa bana ba gago e seng pakeng sa dirata go tla di lwantsha mane.

0: nda be gamela di tito ha bonwe a ja ha bonwe a ka kokolo sima ha jana skoro le ena he kuno sima ha be ya ba wa tsa mai hana la tlo go ya ba e se di mo ri qalile go ba mo ka di phone o ile le ka 20 ka 2016 a ile bi na si di ai aba re o kopa di don mo a gabella a re bi la mo o ga ne dura bi danse la le shu mo no ka le bi na ga ma khate a o lo tri bi na le ena ka le bi na ga ma khate ga a tla go taletsa go monna go go wetsa si di ao ka le bi la ke tsa si di a sa ka tsa pa wane a ga ga bi na ga ma tsa ga ne te ga bi na ga ma tsa o batho ba bangata ba nkaka ene le go sutu mona nna ke reetsa lekomo ma e leng gore a betegisedilesobola teng le ntate dithito le yena a lebe lekomo fela ka nakopa ge kopane motlakaya studio ka nnete a bakabila re ebina ka makgethe a mange ya badimo go bonagalang go kale marangrang a sanketse mmino odimo aolo a ka sa kgona go reisa disedise ya ha ke tla ema mono ya ba 2020 ke akala marangrang jwang gobane ebile seke e le yona mphe e nkenketseng ditabaopala
1: marangrang batho ba o ndownloada fela marangrang o utlwa o solola gotlhe mo nana nna oata ba olola gotlhe mo
0: gobane motho e mong yana a ka e download a bekentse marangrang a le empaneng jalo o tloa mono ya ba se difanano a fela ka di-whatsapp jale ga se difanana ka di-whatsapp wena o sana ntho o fumanang moo
1: empa ke batla o tla mo nna go na le tsela e o le ithuteng ka yona kapo ga ntse le sheba tse nako e difetoe nako di a fetoa ga itlile nakong ya dikazete gatla nakong ya di-cd gatla nakong ya di-flash jole re nakong ya bo di-tiktok re nakong ya bo di-youtube ya bo dieng ka go fela tsena tsa marangrang nna go na le seo ntse le ithuta sona go na le ka tsa bo etsa tšhelete ka tsela mofuta o feng
0: gentse re batla fela jale marangrang a re phagametse and then le o na le ntho tse dintsi re sa etse o tlotla ile ga re na taolo odimo a tsona ile di re phagametse re le batho bane o tlo tola gore motho yo mongwe a ntse a le studio mane a kata go ebina e se o ka e mixa le o mixa o tola gore e sentse e lela gotlheng and-e ke tshenyegelo ntho eno baneneng o tlo umala gore ehlie ga o tsebe gona ga se di tswile wang jale banna ga e le gore nna ga ke se mixing mara ko ana ke tlo tla ke mixa o tola gore batho ba santse ba tseba gona gore tseng ga ba fela wena o ntse o sena letho molemote
1: e le go ntse gelo ke la gore um re tsamaye dithupelo tsa mmino tse bang teng ka tshabiso marangrang ka rona ka mona ge le batho ba mmino wa famo
0: go ntse o tlhokagala jalo ntate ebile ga e ne ba mmuso o ka re thusa gore e be re fitlhelela taba tse jalo ebe wa re tshireletsa le go re tshireletsa boqaping ba rona e ne e ka re thusa gagolo ntho eno
1: a taba tshireletso yana ke a tseba e se ke ne tshebetsong gona jale moqapi wa nna mo sireleditswe leng kao fela empa ntlha ya botlhokwa ke teba gore re ruentse mo le gone ge le dibini tsa famo rena re etsang tšhelete jwang ka marangrang mme dintho tse re lekelang go di ela tlhoko ke tsa mofuta o feng
0: ke nne le taba eno mogaka
1: okay ke kobetsa mogaka empa he ntlha ya botlhokwa ke ena tsatsi la ka jeno ntate um ke etse tlhokwa ntse ke sheba marangrang mane ga o tla gopola ke le ka boelena maobane gore um le tlawa le mokete wa famo ka mono ka le geibe ga ko go tlokela ka mokete one a famona e le tla go tshwara ke tsatsi la go sane e be ke sa fose
0: eyandate ko osane
1: eyandate ga ko go tlokela ka one
0: um ke nnete gojalo re na le mokete mono sebothwane gantate mahala ebile dintho ke mahala
1: o hantate mahala ke a bona mo nantate mahala mono pele a sekolo seno a na se bitswang um front opposite e le sekolo seno ke a bona ntate mahala mono
0: ee sena sa gana etese
1: ee ke
0: eyandate gona mono ke ona mo re etsetsa mokete teng

0: rona re ne re ga tsana go ha ke re lo etsang fa mo mono ke re geteng go di ena ya botshaba ka milione a rona a fa go ke re tsi ntwa mahala fela ke thabeng le ba ha bo rona mono no ba tla ba di
1: eh
0: ya nda
1: ntle ba tsai fitlela ke feng ka mokete wa go bana ke dumela gore ha le tsa mokete fela tsena le yona le se o le ba la ka tsa ngole ka tsi fitlela
0: hantle ke taba ya hore e bile o rata ha ebe o re ka bona ka ga bona hala e ka modimo a ka re sireletsane re rata gore ebe ka bantho a selemo se seng le se seng re batla go fitlhelela gore re ithole gore na ga na lo tswa kae ke nagana gore nako e tlang o tla tlhopea gantlenyana go feta gana tsena gana tsena e file go o etse fela gobane se re shebile fela gae o ko re ke re keteke monana fela gaesea tlhopho tsa teng ga ditla golo fela ga nagana nako e tlang ga tla go tlhopa ntle ga batla gore re fitlhelele botšhaba ba rona re tsebe go bana ba rona ba tsebe gona re tswa kae re ya kae gore bosotho keng mmino wa fa mo le ona o batla o senyeile morago tsena ke taba ya ditaba tsena tsa dintwa mme re batla go godisa batho gore ba tlwele gore nka ka tsela eo ke na se ba re nkile ka yona ba bona ga bana mmino wa fa mentsi le mmino o ntse o tlabolola jalo ka mmino o mongwe le o mongwe mme ka ona ba tlhoka gore re tle re tsietse gore re tle re tsebe go ya pele re le batho ba mmino wa fa.
1: Ke a leboga o buile ka ntlha e nata ebilene ke tlo botsa ka yona gorena ka mehla ga re shebile mmino wa famo ge tena e ba o ntse o latlhelwa ke boleng kapa batho ba bangata ba omamele gobane e le mmino o aparetsweng ke dintwa dipolayano tse ngata nna ge tlo etsa jwang go etsa bonnete ba gore batho ba mmo o ba tlo le tshietsa go sesane ba tle ba sireletsegile e le gore re tlo arola ntho yona gore eno o apara eng eno ga apare eng
0: ne ile ga kopa tshireletso ya seponeseng ka maa ya gore ka nnete dilo tsa rona di tsamaya ka tsela e hlakileng ebile re na le thabo ya o ka tla le batho ba bangwe be bangwe ba bone fela makangkang kapo ba bone mo re entseng di-booster ka teng gore batle re tlo tla re sebetsa mmogo batho ba tla ba tseba go kgola gore mmino wa famo ga se ona o bakang twa empaneng e le batho baneneje ga ona motse o senang matlana eanda
1: empa o fitlhela ga tsatsi la ka jeno ke batla gore na mmino wa famo o bona e ka se re le boemong boo obane ke kgona ke le motho ke a ithutang tate ke e le motho me ke ditseng teng gore re bone dintwa di bile ngata re bone dipolana tse ngata le ga e ba e ka nna ya ba ga se batho bao ba tlhaeletsang kalo kalo empa moga ngwena ge bonang ka ditheoile le tshetsweng tse ba tla e ba maatla nna o bone ka ha re fela re ka fedisa dintwa tse re nang le tsona ka gare go mmino wa famo go ka tseba go tswela mole le dibine tsa famo di ka tseba go tswela mole motaba e ya go emisa
0: ka nnete ntate ha fela e ba re ka itekola re le batho jalo ka ga tlile di theoile bogolo etlile gana jale dintwa tsane mahlapane neng etlile a theoile e ka re tswela molemo gagolo nto eno o ka boela setlwaeding mane mo e leng ga baneneng batho ga ba sa tshaba gore maletse se di amang mang gobane botho ya baneneng e tla ga e lentsebe o sa tsamaya le mang mang jale o sa tlo tla bolawa e ka re tswela molemo ebile re ka boela boleng ba pine gantle ga kgona go eletsa ga kgona go thabisa letshele batho ba re rate jalo ka pine
1: a rute tsatsi la go sane o itse mono ke mahala ga mahala mono o itse ke mahala go fitlha mono ya re nke fela taba tsa teng ka go fela go utlwana ke bo mateba le teng mono mme ke bo mang ba lokelang go ba teng ke batho bao ka kotlo mamela mmino wa famo fela kapa le botlhe ba sa mamele mmino wa famo gona mahipi gona materiana go lokela go ba teng
0: motho yo bolele mongwe o dumeletse go ya ga fela a thabela wa inatefelwa le gona monono ga gona motho a dibetseng etlile ntho ke mahala e molle mongwe loketse gae mono ka nnete a yotaba le gona go sa tswepele gona o le hipi o eng ga fela o thabela go ya gore o thaba le gona o dumeletse
1: Eh.
0: Go tla ba monate.
1: Ha go bona dibini tse tla be di teng mo. Ke bo mang?
0: Dibini tse tlo wa mono. A ke le tabola. Mmatalane ke ntate ga mela ke dito ke ntate ntate ke le ba ba ma bitadelo bo bo
1: e ke me mo se bitu kala na ko mangu fena na ko ma
0: nai no sing me o tla sala mantiwa mane le ha ga sa ne te fatsa taba ya na ko mantiwa wa ne ya le o tla tswa go ka fo o bone ka fo ile gona batho ana tfetse
1: e ke
0: e ya nda.
1: Ha re qetela fela ntate ke gona inthate ka bang ha ke ya dithetsa ka moketong ba ntla ga ntse ga tla ya ka e moketeng ona ke di finisa tso batla qetela ka tsona ka moketong.
0: Ka moketong ona ntate ke go pa hore tsaba tsaba se tse ye se o re tsiyetsa ka nnete. O re tsiyetsa mo bona ga tla bona golo. La bona golo ka nnete ga ba ye ke lo thabang re ketekeng godi ena ya botšhaba re tsebe ngwe yalla ka botlhe mme nako e tlang ga gola re tla tlhopha ka tselanyana e nepaetseng e batla batlanye le batsi gore le re tsebe gore di ga re keteka botšhaba na re keteka mora re keteka godi ya botšhaba na gantlele ke phitlhelelo na e tla
1: bang. Mba o tla mfounela o tlo ntsetsana moketso me ya tsela mofuta wa feng empa ke o bone e sentse e le morago mono. Ne ke tla ba teng ka mono ke a tseba ntate wa madiba ka mono o dula gaufinyana le mono ga magala mono ke a tseba ntate wa madiba moo
0: eyana.
1: Empa he sentse ke re ka tlwa le matlhonono ntate mme ke re tle re boele re qoke be ke tlantsa gotana mokete o tsamaele jwang dintlha go le tsamaele ya tsela mofuta wa feng ga gore ke sebile taba tsena tsa dintwa tse di apa tse re aparetseng ntate obane ba le ke re mmino wa rona o senyeile le goja o le monnate dikobiso mminong ke ntho e teng empa jale re go se go sentse ka dipolayano tse batlang di le di aparetse mmino wa fao
0: eyanda.
1: Ke go botsa ntate hle e ba tsatsi le monate ke le bule haholo. Ba ya ke tsebe ha ba ka o sala mo rao Facebook ung hona nne mo tsa mo ka o funela ntimba ka thabela ngotla.
0: E ya ntate a di go ngitsa ka ke hlano tago tago go bidi supa hlano tshelela nne. Mo ba ka ntsa ka ntimo tsena le WhatsApp ke hlano gobong pedi pedi gobedi gobong gobong tao ke ona mo ka ntlang di mono vidi mono ke itabola wa se iso
1: itabola wa se iso
0: e anda
1: ntate ke ikukubetsa hle ha o bona tlo koka be ke tlang o tlo ntshitsona di ntwe tsamaya ya tsala mofuta ofe me ke a gona ya bo hlokwa ke tla e bua le ka tsaka jeno ke hore jolo ka o tsho go ntwe di a hlope ka tsela ene la ka ditse ka teng empa hona me re qalang teng re tle go bona go tle go hlope re tle go utlwana ntwe tsamaya le bang jolo re tle ka tsebo re re rale le mo seta mo rena bunyane di phoso di bile ho kae
0: e anda re ya gona le di dimpe mane ne ga ke re tshware o mone dimpe mane ne batho ba le teng ka ofela ke tla bua ka yona eno ngwana e tsa wa ngwe tsa le wa
1: o sona le nomoro tsa ka ntate wena ha bona le nako fela bua le nna
0: ndabi ya o lebo
1: ke go betsa ntate tabola
0: tanji ntate wa
1: tanji ntate o ikutlwa he ke mo ke mmino wa fa mota botsoretse ka mane ka ha mahala a se botwane ka le ribe la mama salama la pata tlo tsane fela me ke go le mo ntse botsoka tse go tlo mo thole ke la ngodi yela tlhoko ke tabo ha hore re na le mathata a mangata haholo ha re tla re tshebile taba mmino ya famo ke mmino wa monate ke mmino wa nate fela matho ba bangata empa o aparetswe ke merusu ka tsela e kgethileng wa pharo tsimi ruzu ka tsela e kgethileng o nkutse morao monashe wa bo Tupac B.I.G. batho ba bangata ba mprepa man America mo ka kotlo ke le ga qeta go fumana taba ya mmino wa rap le nyathiwa haholo go tlwa ka maradindo a tseno tsela ka jeno batho ba bangata ba ntse ba le teng ka mmino wa hip hop and rap and impa how she be ho ntse mo mmeno mmino wa gajana haholo go feta bana ba tsatsila ka tsino go bana nna ntwe bitsa ka re bitsa sa

0: resistance. O na le ntho e re bitsang bullying. O na le ntho mona re mmamele. O no sa etsetswa tšhelete, o no sa etsetswa, o no etseditswe gore re na tefelwe ke mmino. Mme le rone, mmino wa koriana, koriana ne se ntho ya one. Ke ntho ya mose mawatla. Empa re ile ra fetola mmino wa koriana ra etsa seo leng sa rone. Gore na ke neng ge tla ela tlhoko gore talente ya rone re le bana ba Basotho ka mmino wa koriana go na me ka re isang. Talente ya rone ga ona me amana le sethunya. Talente ya rone ga ona me amana le dipolayano. Dikobiso ke ntho tse teng mmino ga ke tsena ke neng. Ge lahlehetswe ke batho ba bangata gagolo mmino mona ka baka la dipolayano. Talente e ntle gagolo yeo ka kotlo gore ke dumela gore ka jeno mmino wa rone wa koriana o ka bo phunyeleditse o le teng ka romatšhaba. Ge na le banna kapa basadi ba leng ba re thusa gore ba petle tsela e ya matšhabeng, England, Italy, Brazil, United States, Georgia, Montenegro. Ke di bala ka ofela ge ka ya Turkey, Slovenia. Ga ya Egipita, Uganda, Zimbabwe, Ivory Coast. Re rekisa botšhaba ba rone, re rekisa talente ya rone. Re ke rekisa jwang matšhaba a tseba mmino wa rona e le wa batho ba phelo di bohloko batho ba polayanang. Ke re kare, mme le dutseng teng, batho ba famo, le ka tseba boleng ba lone, le ka tseba go le fupere setso sa Lesotho. Le fupere bokamoso wa Lesotho. Le fupere nalane ya Lesotho. E motsong a lone. Dipolane tse etsagalang. Bana ba rone, bana ba English medium. Ba loser ntho tse ngata gagolo. Gobane tsebo tsa lone. Tse dintsi tsa dintlo. Ke le tsena ke le dueletsa. Ke di tseba ke di mame ke le mametse. Ebe ke yona motho tse qala wa tseba banna we. Motho o moo o na reng. Mmino ke ntho eno. Mmino ga o mametse o na le thuto. Ga o natefele o na le thuto. Botšhaba wa rona botsho matsong a lone. Ke boikgetho wa lone ka jeno ga ke bua gore le re re batla go lwana. Ke yona ntho e bonolo e re ka etsang. Empa Lesotho. E ka ba Lesotho le betere ka lone. E ka ba Lesotho le na le bana ba itshepang, ba ikakasang, ba ikgomosang, ba ikutlwang ka Sesotho sa bona le setso sa bona ka lone. Le sa le kagolo e golo gagolo e bolokile setso sa rone le puo ya rone.
1: Ke tsela tsa ho tswa ha mme le le go di le yo.

netete ba se batho ka nete ke nete ya bokomedi ya tlana ke mang di suwa ke le boile netete ba tsena wena ga se bitsa tsa ka tshino me ka nete se tshoga mpesi o tla ngotlo ho hana jwale hore ka dinla mo qebelo tla go be hantle hore nyane ya mohlano wa seng wa mo qebelo mo o tla mo qalama nna o se tsa ka tshino empa he netete ba ke mo tlhompi tsa ka tshino mpesi ke mo jana ka wana ka mo khotong khotong thialala strength le lutso le fane me ke na taonka hantle a tawo ya hore nyana ba hlano me e se le mona mo re tata la bona ding empa nna ka le bitso ke tsitise ha ngholitse ke doleza ke sonke bonke pampita dike and lovely thank you ya bonga ke o tlhompile go gata legato ha go peneng ka kha ka mane ka ganyane ka mane ka ha mahala tsatsing la wasane fela ha go peneng ga mahala mono ke tla bona ho tetsa re wa askana a tsaka go pane tlo nang ke ba teng pop. A wa tampon, kopana na ti.

0: Nete sa la jolo ka kha ma la bala metsi a mala tswana. Ho bua lo ka moyo wa ka.
1: Moyo wa me.
0: Aje se jina game.
1: Omela ma
0: sganja. Ba rapela.

0: Jo, Udi, ik woon. Heilid.
1: Kala gato le ka magete.
0: Kala gato le ka magete.
1: O phela wa ndare.
0: A ga ndi ka mo ho modimo.
1: A le na ke fantsa nam pa balisi.
0: A o bona.
1: Ka le di tsoe ke ntate sa bo e sa ka thasina.
0: Slepe.
1: Hantle jwang. Ke popa o ya mo se.
0: O jwa lo se mo ka me.
1: O jwa le. O ntate. Tu mo nga bo phelo bona. Wena ga bo sa sele. Ntate wa gona ntate a mane mahodimong. Le ditso la hao le ke le kgethehe. Moiso wa hao otle. Ntate a mosa a mohau ke nakong ena. Re kokobetseng wena o tlo phame gobane o monga bophelo bone. Ha o le jalo o sana ha o koboko lebitso la gago gobane o monga bophelo bone. Ba bang ntate a mosa a mohau ha ba bua le wena ba go tosa o mphatlhalatsane o na le di mokokotlo sephaga. Theo a bua le monga bophelo re a o mema nakong ena tsamaya le gona re apese ka maatla ka Kreste Morena. Ga o bue jalo amen.
0: Amen.
1: Ke ntate sa bogeng se ka thasinang
0: boka modimo.
1: Thank you.
0: Amen.

0: rata sinyana
1: ndi zikamba wakwe banna wi
0: daze dinyala mogala tsadi si chaga mo ga tlapala tshotso hatu bua kena ile bua thapelo nagi
1: bua enze ngima
0: yenze jinta ke sa bu hoye sa ta sina mo kotu date dinyala mogala tsadi si cha a kena a ile bu le nna bjale ke a kena ke a e leboa ke le ntate 606 ga wa mothong tsamaya ka matshwakodi ke leboile mogolo aka
1: ge banna wee

le bana me tso tso dula jwalo e go bile ka nkano go ga ya pele bona ga ke tsamaya ke le mo tsa dingle jo.

sa le re lula mzume ka e mashume a mabedi kankano o e bile re lebile gore ya bobedi motho go thusang o tla dula o lebeletse eng go modimo o sa kopa ba bana ga tla dula ga kae ntle le go modimo o teng ba ga modimo dula le rona goba ga ka dula ga le bang ka tla hlola.

0: Brasil sou Ludo Gates.
1: Ma filha,

0: hoja Modimo o ka bua le motho e mong le mong. Ho notoloko, empa ha o tlo ba bonolo hakalo, e ke bona. Even Isengel. Okay.
1: Abazi ukuthi akusiyo indawo lena yokuthula, ikhona ikhaya esibamemela kulo bonke.

gona ha le wa ka jeno ka pa a ho izalang ha ketse ka bo yo le segile tsa ba ba hala le di a bolo

Ke ke mbe ke ithulele hobane ke a bona hore

0: Nintendo.
1: Icon, yo, mo, icon. Tama gil mo. Empa he, egi bo na kan ke. Ba di dia ya ya wo. Hadi.
2: Kala ka tloga ma khatun da atu.
1: Em.
2: Ke ka fara sa bana sa go. Nya ra ta atu.
1: A bana nga ra fa bela ga khutan. Ha ke ha ni ke khutan.
2: O tla ha ntse ta atu.
1: A mna de le ka emme.
2: E ha ta atu ga e bo. Ke tsa go mane tsinta ke hle ha re le tetho jane bo wena.
1: Ke le bo mme.
2: E ya ntate ke nne malfana no ka mona ka ja tsini.
1: Ke le bo mme.
2: Le sigo mana tsinta ate.
1: Amen.

Antle motho a ke nntsa zinle o le ntse e ai e sa le go mo tla go empa ha ba ginna wa nna ke tsikiswa